0: ya mbono entele ya kiri ya tuku mkumisangu shuka nchuna wabolo kala kaya kutono utaya kanchangu ya pandi sisiku wa sumaya magale susikintisi wakweza kutanga mkongwani sayo chika kombi ya kuna wakasa za ikumango ikuma zesha samile mpongo na ngapiwe nada ngapiwa loko mkongo na kwa chingi sabwe kuna wakongo na wakulo kata sika la sala kubisa bababa ya susiku sumaya magale wawa
1: Guys, love you. So let's bye bye. Shukama kui na mungu seti fikeni alo se bulana manu kusikala kuin. Aoshe ni bulana manu. Mamana? Bowan, go in Bowan. Mhm. It's on. Get him again. Why in it? Eh, now my second. Se aloko mumu ba impela impela mkonwa lwe mata mkumaka
2: eh aba mama jala bra bra saka ba mangala ipheka mo yini anga tindi
1: se amu mhlongola mkonwandwe
2: na ndinga dewa
1: tambe mabelo uwa yakona eku kuno ku
2: kwanguliwa mase a buela ntsantsake
1: anga la kuteka tintsika lela ya ku yangula hi marito nyana nje ya ku yaka
2: se sajo ka 4 5
1: wa ke u shima we
2: yaso jisa ma challenge gera
1: Au kongwa nini kumbe kola kaya?
2: Ya, leo mbuwela kaya, mbuwela kaya. Asaba mbuwela kaya. Kazi zariyo, wadu nsata chalo prasao. Zonzo kudya.
1: Bluetooth
2: now. Oya wudla. Ani wanga bazazi. Ani bazazi. A hitili manje akaba ba jala bra.
1: Kambe loko leswi anga mtsantsa nwina loko mumu yangula loko amu yomteka mumu yaleketa seni ya ka kutetisa nawo ke. Mu yakufisa. Ya
2: nsenje dile daga. Senje dile nasukuyiwa kule kwesi. Ayena komu mulo ya gano jana ke ke punta le ntsane se ku ka kwa di ku na hele la tsho wa bo hola le jo le ba bo le mkhombe wa di se le zo wa di se a le jo ba le la ango di za mole le la tsane na yena ba bo ke tela ke
1: This one, bye bye. Duas horas na 19 minutos. Nima da Una que Munser Kubau e Kungala Kubau se ama Bonela e a nossa Bulana Mano Piscala Queen. Mama Nester, ko ini mabunga nini mfula ifikile swilo mukakweni.
3: Eh, ayi tisi. Akura
1: vota kanga salama packages.
3: Ah, kuzali kala simanga.
1: Dengo kula vota kanga salama packages.
3: Ha?
1: Kula vota kanga salama

0: ma bagi de ma disi
1: mimi akakunene
0: a so swiya swa ku kuma ndzongo
1: ama hi toxeleni
0: mi ngu vuyisa mabakidi se ni ta
1: chelachelaadokela loko ku kumbelana na yitsongo
0: swa xikwembu yi ta fika a yi ngheni makeni
1: nkomo nkomo a mhaka leyi yi ni xihlonipho a mukon'wana loko a dlave mukon'wana la kaya i mukon'wana amukon'wana a nga bii a loko wo za u ba mukon'wana a wu katila n'wana wa wena leyi ndzi yo vona n'we kusuka loko ni taliwile ni kula nkota laha mi cuka vasati ni nuna lava ku holova va ya kaya i mun'we a nga biwana wakwe a ka a kwedzi gama a ha kandza wukati va za va lahlana a wukati kusukela va nyinginyinginyingi loko zo biwa kon'wana a xindhumaleni xa nanga ntsela ae a wukon'wanile a biwa nkama hi xivani amaman'wana a va ha lahlananga ni sweswi ni kuluma ba yo sala a fa n'wana wa mina ne n'wamanyana hambi ku ri lan'wana a ntsimuna a nga ha n'wi rilanga a yo tlhela ni vugwela sa lomundzeni ka mina kola ni nga tshama kona la amukon'wana loko mamanyana a famba a ya kaya a va holova hi swo karhi hambi loko swi yo tika ka njhani vo ya tshama hansi loko a fikile kaya u fika a tshamisela a nuna ku lava a vilela nsati wakwe la kaya se a famba a lava a nawu ku laka a famba a lava nuna a lava nsati wakwe hikuva a tiyeleliwile hi muti wakwe a ku famba na ni lava va ku a kola se loko swi ringana ku vafata va ta nghenisiwa ndlwini va tetisiwa loyi a sungula ku a wulawula i nsati loyi a nga nengwa a bangula se a mbala timhaka leti va holovaka hi tona loko a mbala maqhinga na ku entiyiso yi le ka nuna nuna na yena a ta tshamisela hi laha a tivaka hi kona kumbe va kotlana mawulawulelo kumbe va hambana mawulawulelo a madede hi wona ma nga ta yingisela maswona swa ku lwa a nga ni mhaka hi lweyi va phetha mhaka ya mukon'wana ni n'wana va yi heta hikuva ku lava ku yi hela va tlhela va wutisa a nuna wa ha mi lava nsati wa wona ku ha mi lava nsati wa ha mi lava nuna ku ndzi yo kwata ni ha mi lava nuna wa mina loko va le wukatini va le kaya va swi wona swa ku i n'wana wa hina a nga wona a va mutshusi a famba ni nuna wakwe wo famba mukon'wana hi ta munaha nsati wa wena a famba mukon'wana va sala va ku murhwela a n'wana wa vona va ku wa swivona leswi wa hi poyila leswi hi nga ka swona leswi a wa kona a makandzela wukati hi lawa ni lawa ni lawa ni lawa ni lawa ni lawa leswi ma ha ku swona ha swona a mukon'wana a kwata loko a za ku ba se va mu longelisa va mu heleketa ha ku a mukon'wana a biwa a a mukon'wana o bongeliwa wawawawawawawawawawawawa a tshava kheya tshava ta biwa va ku hi ta kumba na wona hikwao badadi weto a va nga ta mu ba vo mu chavisa na wena nunandzi wena a loko a sati wa wena a ni swidelo hakakunene muholove hi xidelo xa nsati a loko se a wuya la kaya na va mu layile va le kaya kakwe ku ta mi wona a ta cinca mintirho leyi a nga yi maha ku za yi ku kwatisa muholova a nga ha ta mahika swona se u ta swifana swa ku hale a layiwile a swi tshikile leswi a nga yi ka swona haku a nga tshuka va ku ba se va veke mukon'wana khelweni swi ku yini yini yini ahe a mhaka yo tetiwa kwihi na kwihi miti hinkwayo a mi nge hanyi nsati na nuna mi nga holovi eka bolo ve tikona tingwa ta kupula loko mutikota nwana nsati nanuna mutihetela ndzukana loko mutitandza hikona tifamba kuti yakaya kumbe mulitana vatsali vanuna lwe mutitandzeni famafango hikan'we mutheta kumbe mulitana vakadreni mutatandzeni sa timhaka leti mutshama mngeni mutheta muheta timhaka ta n'we kambe loko a sa wansa ta longela ya kaya a mukon'wana mutekiwaku a nga biwi a loko mu swi vonisa ku mukon'wana o phindaphinda hambi loko kumipauka phindaphinda mu teka n'wana n'wana ta mi veka a heta lembe a hasawuka mukon'wana a ta cinca muteki wa mukon'wana a nga biwi loko o za o ba mukon'wana ku woni u katila n'wana wa wena leswo kwihi na kwihi swi nga hisa leswo ni lehisile ni kombela rivalelo a ni lava ku tshamisela leswo
0: iswona kensile kambe loko swi tsindzisa u ta hi kwahleta
1: a ni nga ta gwenta ku nghena bava botela ni kombela yoyo ka ku rhandza mali a ni nga ta gwenta ni sukela ka xitanu ka vava va lava makwavu na makwavu va ka xitanu lava ni jika ni ya a nyambani nikolomu ka ntiyanjayo loko hikuva ni nga heta nkama ku vetela mavito na mirungula hinkwenu vanghana loku ni rungulaku ni maphuti na mirungula no ka ni nga gwenti ku nghena hi xikwadla no xitokamo hinkwao masiku a ni gwenti ku nghena na mirungula hinkwenu ni rungulaku
0: Tchau, tchau. 2:27 Kunga Mungser Ubeka Mavunela. E alô, você, Bulana Mano, que se cala com ele?
2: Auxene.
0: Auxene, Bulana Mano?
2: Ah, ainda vem me levar.
0: Coine, Tatanar, não demanda.
2: Ah, é com a minha.
0: Ah, o Leganda vem.
2: Nada, ni le ka maxakeni
0: i swona kambe ke u nga nghena makeni
2: u nga nyima hi rito laha bava loyi a nga sungula ku va nghena lowa ka xitebwani a vulavule kun'wani a nga biwi nga hamaha independentmente ka leti timhaka leswi swi nga mahisa swona project a yi un'wana siku a yo holova hikuva a yo famba hikuva a biwile lowa mamani loyi a nga biwanga swi ko swi nga mi kwatisa suka a famba se a ya kuma va swivale leya va ku hayi ha mi lava mukon'wana hi lava kumuba kuwa delela a mukon'wana a nga zanga a biwile hikuva leswi swi nga kwatisa yena dlayeka i swilo swa ku yin'wana siku yena a nga na ra zan'wa ifane ana anga rangenge ekushana ni bara ni tsamela anga la ni ra zwa ka tshumu yo sheya o anga na ra zwa se amlanza anuna ala amlanza ka wena a le tsho tsho tswa le a mwana ni wa kwa ni wa we kuzen ba ba ei na da u ni le da dzwa u ye u tswa a vuya loko a ta mukon'wana hi ta biwa se va fikela va mi holovisa na va nga na lizaranga timhaka leti ti nga holovisa a n'wana wa vona mukon'wani a nga fanele ku va a biwa a alwa aukon'wanini maaileka ningi van'wanyana a za a kumeka a za a fekeleka a lwa na yena wo laya se hinkwavo va tambere a ra zaa hinkwavo hi ku lwisana
0: hi leswo ni vulavulaka swona iswona ke kensile u ta hi kwahleta loko ke swi tsindzisa

0: 2:37. Sikomakuinama ngisethi mfikeni alo sebulana manje kusukela kwini?
1: Mbathele ngiyamthawoyi kuphakathi maphambi.
0: Matlhari hansi, kambise swilulamile hi nga si mama.
1: Nangera ka nhlokomana. Vulavula na mamana Helena Gabriele Mashaba Bayali Muxika Bayali Maputsa.
0: I can see ka mamana Helena.
1: Ya, swa twana leswo amukon'wani a nga biwi. Amukon'wani loko a za a sati a ya kaya. Ku ni to karhi ti nga kona maxi. Ku la ku veni va tshama hansi va tigiva ka n'wana wa vona swa ku i mhaka muni. Loko hakunene wo ba mukon'wana a wu katiyela laha tiyanga. A nga ta kandza n'wana wa wena wu hetile wu katiya n'wana wa wena. Leswaku mukon'wana leswaku wena mu basiku ni siku, a mu basiku ni siku ti nga biwa hayi kona. A hi swona leswi. A nga biwi mukon'wana, mukon'wana vo tshama hansi va vulavula. Loko va tikhetiwa va twa swa ku hakunene a n'wana ku ni xizadyana na swona. Va tomuka hi ta mu heleketa va sala va mu laya. Ku laviwa vanhu vambirhi va mu teka va mu heleketa. A nga muki futhi siku lolelo a nga ta helona mukon'wana, na yena mukon'wana a nga tiyexe a ta ni madoda. A nge landzi nsati yena yexe. A leswaku yena lahayana pela kuneni ku ni xo karhi xi nga kona ku ni vatlhelweni a va holove hi leswo ke va holove hi swa muti swi kona kambe ni ku holova hi swoleswo maxi hi va nyamuntlha va khale a vuntunga va nga ni tirhisi hina va khale vuntunga ni nga li kona a ku va ni swa muti swi azameka se muholova mahini ku ku tala ku xijumba nhlokweni a hi naxo hina hina vakhale a hi nga ni na xona swa va nyamukha leswi vulavula ni swi ta kolana loko ni nga ngheni mazini ta vava ni kombela Mr. Bawa wa mina wa Manjakazi
0: loko alava kuvaku Manjakazi
1: aku loko famba ni ta hela ni loko ha ta swi lava ke
0: se loko va se va ri ke va jikela mulomzana empelampela swi nga ha lunga
1: a swi nge lungi a swi kona swa ku swikari wa biwa to vulavuliwa timhaka se a ku biwa nada ni xo xijumba ka nhloko a hi xihumuleni xa xitsongweni ya kaya xa xitsongweni ya kaya mintela swilo a ndyangu wa wena u ta tiya
0: kunene
1: kamambuvulavulaniswikalani a va ngheni va zandzamela va yekela na vae na va muzinga va yekela
0: ngimbela vona va pfuka va pfuke ke
1: a va ngheni va damida muhali va rindu
0: lavaya rindu matisi a vekele mavonelo
1: ni mutwile ni mutwile sagala na van'wani va kuma hayilani ha va ngheni
0: eswani va rindzile mavanelena kusukela le bowani 2:41 tlunga mungiseri nyima la wona kempela kuva u ta veka mavonela lo sebulana mani kusukela kwini ya lo se mungiseti bulana mani
2: Zwao David Muhana.
0: Aha, uyi kuma kusukela kwini?
2: Amorembele.
0: Eswone, ngena makene.
2: Ya, zwazala zwakuwa mukon'wana. Ngabiwi. So, inayo lo, ufanele. Loko va holova swa ku manuna. Ya kaya, kota na mina mukon'wana. A hi tweni swa ku ukutala ka hina vanhu va kon'wana a hi tena ni wa mina a ta vula ka mina na mina mukon'wana loko ndzi holova ni sati wa mina a ya kaya maholovela manyingi a hi matiki no suporta ku ri mina wanuna ku ri yena a valorisa ku sati a tirha swa vutunga loko a sati ya angula ya chayiwa bas na kala zela zaro na tindhara tanga swixiwa ta famba kaya se ku landza lo wanuna ya chela leswaku yi fika kuna xikilini ke ndawu kuma ku ya kona yani ku kombe ku anguliwa anguliwa kuma ku hi wa pfuka teka madota wona yare yo chelela swikoteki aka ma tlhela ya teka madota wena a nghena madoni xuxu vela a nga biwi nkhon'wana kani leswi ku na leswi ngo ye leswi bya dayisa kota ti kona ndzi nga tiwona mina kwalo mugangeni wa mina malembe ma nga hoti mukon'wana a basati a gama teka xigadyana a opera riseni ka vutomi bya yena le wa mamani a vini van'wana madala va mi kwata loko ti nga teki eka va swirekile leswa ka maha va ngile ku vona ku karinisati wa wena le a zoze mu operela vutomi bya yena mutsiki a ta kuma van'wana loyi bile a loko kiswa mukon'wana ka loyi leyi bile kwathe mutsiki agama tiripo mwenye ahanyo wata miwale ende mwenye ahamba na mishmari mwakono asana liyao na mkoma na kadiyo manchi luka apu hindi ala kumunga mibido wako wako chishinge wako guay kama mwenye wakola
0: again sir bye bye duas horas na 44 minutos itaba yam kala mngsetsi bulana manu kusikala kuin
1: ta arlindo batla kala kwa u
0: aha
1: baba mianga ile swaku kaveni makanga mayenge makayo le u pomwana swaku a holova ni sati ari suka aka kae vaya va rezozela timhaka va vasivale vaya va mu ba u pomwana ni va basivale wena asuka aya kaya aya uya usikwini loko lixani mixo vo mukuma tisungile la phangweni la u nghena ukon'wanini se loko a tisungile a file mavaliyana a lahliwile manje se ku ngame ku veni ku holova swinene ka vamakwavo va yena ta nsati vuya ni vamakwavo va yena a ku nghena no wa mixo hinkwala ka ku tshuka va ba mikon'wana va yo lisana va lisanaena wani a swikidele a kume leswaku yena a hambe a ka yi nga dlari ya kualwile ukon'wanini se a za teka nkoda a tunga ukon'wanini se leswi ya swi hlaketana deve ya va tshama hasi va swi theta va khuluma swi hela duke ku va va ba hikuva ku bana laha ku resolvhela problema phela wo dravhara problema leswi swa ku a timhaka tikula a ku resolvhela ku ba a problema kula kuntlano kuna fika ka consensus swa ku nabe leswi loyi a onhile loyi a onhile maleswi nga kona ku mali na a nga leyi ku banana kani mama
0: It's all right, Kinsin. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: That's how she got a figure corner and got quite a song. Aye. Gana Makir Mungset, Uvega Amovanela, lo se Bulana Man? Lo se ni Bulana Man, Uksikala Kwin? Uh-huh. It's all. Gana Makin.
2: A loko va holovile nsati manuna a muka kaya mamana a ku resolvhela ka yona ku mu landza kambe ni loko mu landza a wu famba u lewisa ku wena mukon'wana famba mi tisaka madoda ya ku haleniteni loko u swi tiva swaka a tila a ku va u famba eka vanhu va kumeketa lewisaka loko u ya thasa jaha u ta biwa eyi ya i problema byin'wana rikelana ku dya ku yingisa ta mhaka na kunene hala lixakeni bya ka kwakhe ni haleni lixakeni bya ka kwakhe Ndiye la soko singaba sisukela kwini kuba inkweza wona phela kusayintsheka ku honeliwa momo kumbe ku honeliwani hinkwavo lani va ta swi kota ku va va swi yingiseta madyodya swaku va kota ni ku milaha mundzuku swaku leswi nga ha yenci njhani swona loko o tshuka amuka a tshatsa hala va ku vitana wena va khoma vabo naswona nga ha li swona a hi swona ku yaka leswi u ta va njhani wumuyenhla swaku a nga ha vi ni xichavo liwa mumana hikuva a ta swi tiva swaku va ta ni lwela vhela va ta va hambiloko a tlhela a ta tshama vhela ni nga ha twanani hikuva vhela a ta yenca leswi a swi yencaka hikuva loko u za ku enceka leswi kona nchumu lexi swa ku a xi nga fambi swona fanele swi lunghisiwa nambo wa wena wanu loko li wena na wena wa va mabyalo kotswi yenca yini u swi yenca leswi u ta kota na u ta layiwa hikuva va ta vana va ni kona lavakulu va swi yisetaka ya nakunene nchumu swi lunghisiwa hi ku tshama hansi swi vulavula swifuwa swi voniwa swoku a mhaka hinkwenu na ku ni madyodya ni masungukati lava yingisetaka leswi ni nga ta tshamisela ni hlaya swona
0: swona Kensil bye bye.

0: Shkoba kuwa indi mkisete mfukende, alo se bulana manu kusikala kwini?
1: Suwela la, mina manuwe uku.
0: Sukala kwini? Eswana, kukwini? Ngana makini?
1: Ezo ta. Ngana naka kumukongwa na logo aa, awaloga ni saati wa biwa ke uona. Amukongwa na wabiwa. Sambe, amukongwa na anga biwa. Hai na nchaisa shilesu, yeshi. Kutu mukongwa na wako logo, alanza saati. Mine nipeni makwezo, ave ni kuchata. Tu acha tili, hawe ni 3 months na acha tili, majabu ili kaza zukami, akaya. Hei logo na ata mna abiwila vuya, abiwa vuya, sema kwe zomu shuwa mkuru kaza zukami. Aya teka maale, nanga lopo la hiyo mkuma. Amkirisela kulisu, shukwa mali so kwenye, uwe shava lwa mwasa towe.
0: I'm going to go to the house. Ama alate kila mga na yon?
1: Ate kila mga na yon. Mwaja, awa tuwele wa yena, awa jira sile. Wakwana nukote, mali ateka, kute, ita wetama ni mwana ukanga cha, anga zulu, anga lakaya. Mwaja, mwaja ulitulke, mwama bula ni mwana wangu yena. Ate wangu kertila mwana wangu. Kino, buta bula ke mweta. Ita mwaja, kaya kutu mwana na mali kutala kwa.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Ina 2:52. Já não se me quiser te bolar na mano com Scala Queen. Yalo sa mkisete bulana mani?
2: Salo machani.
0: Kusikala kwini?
2: Abu wano.
0: Eswana, gena makene?
2: Yalo wabe wa mkongo ando kuba alikari shudo shunga tamisaka. Shudo shunga tamisaka ngendela yi. Achame kuba bugute lana njangu nolo ukari. Loo banga teka na vayi tamaka wana. Nyongono kubani. Ndile yaku mula yankaru ungo nyana ya nako anga ya ndishi lulusha. Wabiwa. Wabiwa mkongwani shashinene sabon.
0: Ulawate tuika nje umti yala mkongwani?
2: Ya wate liwa. Iwasi dhali yankaru ungo nyana wapapai iwasi dhali. Mkwamboto mta kuhanya lesa kwa anjangu na uyaki kumuhanyi dolo banka kumunye. Kutu nikesha kuna yana wansata au nune. Lesho, mkadanjana mama matiliwe bachelika. Wa mkwamboto na yoto mta kuhanya.
0: Inaka, selo ku...
2: Banka kumunye.
0: Ay, vuti sala na...
2: Inaba.
0: Loku se, siya tumbuleka lesho kuwa alweye... Anga ni makala. Ungwa na duwe wala kaya nga ntumbi. Shuma isa kwe?
2: Mama wako mduwa. Wako mduwe mako masungu kaka andele ya utumu lako hanya e ukatini kani nga luanga tilange.
0: Ah, aluanga akumeli utitweka?
2: Akumeli wana yene bachule bae. Wako mduwa andele ya kuhanya na yene.
0: Sitanze kaini
2: na ndale nomdile le shakunda mkombandi la utomo ta kuhani tena sesi gama sesi sa dira ta vachele vaye
0: inaka sitanze kaini ku jana lo na u le laiwa hi ndlela le hi vatsweli va yona
2: satika tshela va lava va padrini lava nga tiyela ku va ta mulaya mina wo dlaya se loko ku nga ni mapadrini lawa yi fikisa kokwa va tlele lavakulu lavo va mi komba ndlela ya vutomi bya ku hanya a ku fanele ku banana loko mi karhi mi hanya xin'we ni n'wana wa vanhu
0: nakona ku ya biwa kun'wanini ku ta twisisa ku lava ku layiwa
2: u lava ku layiwa kunene ku na mhaka ya ku loko layiwa u le ha lava nga ni tlala lava ku va faltarela respeto ku ri u petela ku ni kona kolano se ni va vona vu ku tshika hi leswo hi khensile hlayisekani vava ro swi tini botela ku ri halani tirha ni khwati Xikwembu a mi pfuna
0: hi khensile ngopfu swinene na n'wina wu vuyingisetile byinene bye. Itava yamkela mngwana mukiseta lo sei bulana manu kusikela kwini? Aha.
3: Eromas.
0: Esona, ngena makene.
3: Amanda usendela nyana kola uka timakata mukonwana mela nokuvena awosinya awukonwana asona.
0: Aha.
3: Loza se ayabhi wase nokongwane ati pondo se tshika ka lwanuna sonibo acha aliko kwazi ka nsati hambi loko se vahava hanyi so so atsamba kulalo ku notsoka ano holovisa lwanuna zwe ata abhi wase niya a ukongwane ni vasivala asilavi ibe swibisa ku mukongwane ngopfu ngopfu titi ndoda toti lavi wa ku leti itetisa akulati lavo kuti ndoda lita lane leta afanela biwa lwi paparisa abiwa mu pasunga fanela
0: kuve wayo mukongwana nga mubi
3: anga ye awaya nga mubati ndoda liti tsinga na problem anga mubi waye sa biwa ya sa ranga ka ba abiwa lwi atelela lo so bro no so so sungula ku patrulele wala tempa mala semaji si wayana wana mwashi inao loko eliko hene yo holova laha kaya la ume na nsati a nga fanelanga ku ve ni lo wa nsati loyi a tekela ku famba tsutsuma ya sini ya kaya sini kusala ku na vatitiya la ku na vavhovho ni ni maxaka ma ta fanele ku tale ku ya ka vona a ya ni mangalela koho mina vava votelo waliko
0: nikona nakutwa nje
3: tafanela kutale kuvena aya ka vatitiye vavo va miye mayami na maxaka tinga cokiwa timhaka leti
0: aku e jala n'wina
3: jala n'wiya ku fanele ka tsutsuma hi baxa bya tsutsuma ya leswi swa phazame ngopfu kolana
0: a nga li kweli u wonani mino
3: na swona leti swi na vona vasiniya loko ile kuvele i vanhu va ku veni va ticoka ku khwasi timhaka wa ta muti u yile ka vatitiya vavo u yile ka vavhovo ka vamamani va yo yile aku eya ni yanga hoyi so phazame swinene n'wananga lama a swima hi swivu swo leswo se va nga lava va nga lava madoda vona ku swi lavaku a hi ni hambeni ya switi e tlhele ya fambeni na yini ya ha switi va ku fa ku humelele yini va xazama ya phazama ma yeleswo a nga tala ni ku ya ka vatitiya na vavhovona vamamana ka maxakami wanuna
0: a nga li ku kuma mukon'wana wu khaveni ka bolo hi luya wa tleloteliwa
3: se wa o patrulele wa sini a se swi biha swi va phazame swinene se a swi laveki leswi nga maheki futhi leswo swi nga maheki futhi ni katsongo loko se a mukon'wana ku fanelanga biwa u fanele ku ticukiwa timhaka hi tindlela ta koho a ku yaka ka koho hi koloko phelo a muti ni nge tshami mi nga holovi se mi ta holova ma xi tenge timhaka ticukiwa tisawukiwa a ku ba ku biwa ku biwe munhu la
0: leswona
3: a ni na ku hlengela ni nyama kwalaho vapoto
0: i kensile ka i rintsi wane ka mikarhi leyi landzelaka
3: ukutlata hate ni konka mo kona wo loko hlawula hi chaya
0: kanma bye bye wingset nene duas horas na 59 minutos. E tabaki amkela mungisitu gumet salo se bulana manu kusikala kuin
2: bukewe
0: zandamel
2: iye nilie zendere zandamel
0: kwenye nga marakwe
2: marakwe ni kuboma kwa shiza meso ni moya ni mkukwana
0: aha
2: ya
0: eso ni gena makeni
2: ni kufi amadi amaka ya mkongwana amukongwana mkongwana biberbara amwana loko angumile ambaleka ukatini afamba ayale akakavo parabiwa mkongwana maji sikona lesha kufinga enja kwa lompona nyana nchure loko ili yena ahamba kati mmaka takuwa tinga dari kutusa kuni la kumwa na wafidakwa wanu wakajala wanga pimisi soku wani wasati nkama nkama oba sato wake nkama nkama oba sato wake
0: avige loko lele
2: akazala hekubiwa atutuma amuka manye asingena fanele kuwa atutuma amuka hekusa amukongwa nale ane vatwele hekusungula ku antombile aidini vatwele va jaha lebya sungulana ku pasara leswi ni leswi ni leswi ni leswi entao va kota ku va va tshamisa va khanela hansi na yena mukon'wana luya loko a nga pfumela a tlhela a phinda va tlhela va vuya njhaa va ta pasinyeta tinxaka ha timbirhi ta hala ka mukon'wana ni tinxaka ta haleni ku thethiwa timhaka mina swi endlekile a kaka mina hi swivale a tshama ni magoza na daku nkama ni nkama loko tshama potini ambukutela lebyi siku esinkamana a boya kaya loko a khasi kaya u ta khasa lahani zaya a boya mukon'wana u ta nghena ndzeni bebe hi khamela na yena a bui na wolowoswaka a nghena madoda a nghena nchumu kuve a teke mboma funta a yi khota ndzeni ka mpahla ya yena ka kazana loko a khasa ku thethiwa timhaka a nga ha dyanga ku tiva swimbeni e khasa futi a sungulisa ku dya ku ba mani a va nkama dyanga ku ba mani a ku hela ka tihlo bya mamana a mu ba tihlo byi timba byi va byi pfaleka bya mukon'wana wa ku fana ni wa phukwiwa nyana hi timpama wa mpfuna mpfuvuni porke a hi swona leswi swi dzinganaka ku va a nga swi endla tlhela a bua ni mbhoma wukon'wana ku komba swa ku yena i xigevenga a n'wana na yena wa xisati nuka podi a buzara mukon'wana a mukon'wana loko podi a mu buzara loko foni timhaka sembre a hlaya a ti betundi va khanela va kombisana a kaya va tlhela va kombisana swa nghe xinga swi tiyesa swilo mucinileni ni tinxaka ta hala ni tinxaka ta haleni loko u vona swa ku a n'wana wa wena a buzarini u nga mu tshiki leswaku i n'wana wa wena a tomarima mibida a kombiwa ndlela swa ku a wu kateni hi leswi ni leswi ni leswi i nku respectara a mukon'wana hikusa u sukulani u yela wu kati u yela ku va u ya tendela ni tinxaka letiya ti nga hala ka mukon'wana riso a wu ndliwa la mina ni khamela a tela a swi fanekelanga ku va biwa mukon'wana manje
4: loko a bula hi yini wa biwa kamama
0: that's all I can say bye bye
4: bye bye for the tail
0: eita wa chungu mkare lanselako
5: ta kumana ka xikoya no xitokama loko no tshuka ni phazama ku nghena ni bekela ri mangu mazwa loko ku a xikheke da
0: u nga ta phazama u ta nghena
5: a ni ta nghena na swi tiva
0: wara trexina 4 minutos mu nge se tse karika mpela ku fikiselela na nongonoko lowu ku yelana ko ka sini mabulu ni mu nge se tse a vundota ni vusungukatsi Fernando Chivure, Mukongwana.

kuraba kuba kempela uba uba ni kutikoma ngopfu swinene u hlayisa a ntirho wa wena hikusa ke ntirho lowu u yo tilavela ntirho lowu mpelampela u ri le vusiku nhlikani ku hinge u to wu kuma se hikokwalaho u kumile ku vota kuma mali hi swo ku fana na George Maluleke.

0: ivunanga ke lulubako Alexandre Langa yalo semakseti bulana manu kusikala kwini
1: itana shirinza na haka humwini nyambani kutish
0: ehe tlabula vunanga
1: ane kwapela unanga la jali la hina lika hiti ya mbuvanyana utuona mikuli na kona kumpuna kwala hiti
0: mbuvanyana ulikongo misaka mani
1: Ernest Mudinho makwako hinkwavo lava nga runguliwa a Ernest na varungula ni makosikazi ya mina kuda Leopoldina Mauricio Zama ni vakazama ni hinkwavo na Luisa Alfeus Mafuyani vaka mafuyani hinkwavo a vavhovo vanga vakakhumbani ine vakaxirinzi hinkwavo Ibrahim Xirinza papo na siya nkarhi wa ku lisima yo ta ni chayela papa hi swoleswo na wena ku rungula kolano ni ndyangu wa wena hinkwavo lava vitwaka a wu karhi lowu na varungula papa chao
0: Itava ke yamkela mungon mkiseti na ora 4 na 7 minutos. Itavula ichai. Nogro kloke tokula ora nyamut. Kusikala emisero provincial ya kagaza. Dropen la kanchanchai. Ya ulo se bulana mani?
2: Mamona Elena Gabriel Machava. Bair Luis Cabral. Ano wa boani. Ni wa Luis Cabral. Ashinye mbani. Wanisi kama mwingi. Na roza wale kafishi. Ano wa kona ni wa xinyembani.
0: Matlere yas.
2: Ba bawo lwe a chaka na Edmunds anga chayela liloka. Lwa u chana liloka dze pale a yena. Ni lava lwe wa ku chana Edmunds.
0: Kambe ke tani ku kombela rivalela ni nga ku kombela ku hohla vula munwana kambe.
2: Okay. Ni manila va ku munyana eka. Chayela a chaka na ma lwa wana nyani makhaza le wa hololo ku ku rivalela loko ni ku rhuma u nga ha cinci xa ku sungula hi wena kwalani ni ku rungulaka nteke ni kwa wena ku lokisa ntiko nga ben purke hi hluphekile ka nhlokomhaka
0: i kensele kambe se swi lulamile ke
2: ya nsungula hi wena kwalani nteke ma ku ri ni murungule Ndena ka Elia Isandamele ni sato wako kuli vani na Muzinyo Makwako ni sato wako na David Mahani ni sato wako na Philip Novela na Julio Novela na Kashtigu Ntuka ni sato wako Laura na Gwevani ni sato wako Ana na Primera Dama na Marie na Division ya Nombe Joano ya Nombe na Antonio ya Nombe na Vovokar Lota Mwana ke Maria Nesh nalina mali nalina matani na Joa Matolo ni kasikaze ya yena na mamana Marta Shilumani na Kirmilda Kumai na Hati Hati na Shiteri Nwankonzo ni hinkwavo lava ningelaka n'wa munyingi ni n'wana ke Carlota a ni hlawuli munhu hinkwavo na vazandza ni liya wa le ka Abaramu luya na varungula hinkwavo
0: loko ntirho
2: wunene loko khumuka u ta rungula kaya
0: Eso. Bye bye.
2: Bye.

0: nanga kel ba kombu vanyane lo sama kseti pulana mani kuskala kwene atsumile ina ora 4 na 2 minutu jita wake yamkela ya lo se pulana mani kuskala kwene
1: majabra bon
0: ni dios pulana mani
1: ama jabra bon ni dios
0: aha sabula bunanga
1: yanga zvingwa na kwakwati ati ni kulwani ni kangi tiacha mangala hosi
0: ati homu
1: kivale kangi tiacha mangala hosi
0: ukungumisa kamani
1: kawana kwana anu mpuzo rambi na dini zimba kuna jamana ana kwa zayena yena tikabikiri makwakwa zvindira makwakwa alfred mafuyeka apai ni yeze ndereze ndamene nko kazayena amango makhulu ni hipa mungani ngara kuti kwa hombi kwa nani
0: eswani kansele bye bye itabake yamkala mungani mungise tireka nikura ko hlabula ichala nke mungise hlabula kuna nga ithela sene kuchaila lona alo se bulana manu kusikala kwini
2: bulana ili ndereze amar kwini
0: aha elo le le ana go bula go tshwenya
2: le kombela le simole le ba tshikela ke bana shakari mandu mazwaya
0: aha
2: nan dzungula mpfana le magabe mala mole o ka dzimba kola ne a bloko do
0: aha
2: mama nanga ngi kole a bona ne dzungula ene lena gabriel mashava zoma tsolo zon david ni dzungula ene nkatangala ni tlhelweni Filizar Batimoteo Makule ni dzungula Ernest Muzini Makwakwa ni dzungula ene Julio Novel Flip Novel ni dzungula ene Kremil Dukumayo ni dzungula Betinyu Dzimba ani murivali ni dzungula ene ale a shirin kwini a hon'wini netano wa rongoliwa ari na ximozinyu ka ngeni muhlayela ni muhlaya ngeri na ximozinyu makwakwa wa dzunguliwa ni dzungula hinkwavo lava nitwaka ajali bya bya le ka ndhaveni lebya a tisekeleke bi bya xikakhula streke swinene khani mambo
0: bybye rungulanana wa swo
2: madzunguliwa wene lano pa u nge teke ni kulwa misekele ka mitina
0: roger nyama
2: ni bongile mawe
0: gota bye bye
2: bye bye.

0: ulila kama timenye mokhe ulolete ku Angola. Angola kuna ni province yakumeka ku walungu vange kabinda. Leyo akurula kuanga hikona amalembe nzaku. Achigelo chisukela kuli ngovu. Ile zwako lokuma chikela maputukezi kale loko mave ma kinyaveza kokhe Angola bawe vasiya kabinda kochi kota undaulegi au kinyaveza nga kanga woneki tamu. Makunum loko ati uga Angola gikulekile ile mbiga 1975 amfumu usha umahele zwako uteka kabinda umupata kota provincia ya tikweni ga Angola. Amakaleyo ayiva tsakisangi vokhe abahanyi va kabinda lava nga tizwawu kota tiku leyi nga fanele ku simama giti fuma ha goji. Hi kuma haloko ku sanguli makunu a guji-guji leyo laha a vana lava nga kale va nga swi lavi ku kabinda patsiwa ni mfumo wa Angola va nga lwisana hi xiputukezi ma-hostilidades. Aguwa le gitekile malembe ya manyingi ngovu kambe a mfumo wa Angola wa sima ku kabinda ngana a wa ngheni ka tiugangwa leswaku a ni titshomba tinyingi ta misava. Xifananiso i parafina hambi ni mapulango ku nga madera. A matima tsa leswaku xipansi xa 60% ya tshomba yokhe ya misava ya tikweni ga Angola yi humela ka binda. Vana vanyingi va khomela ka binda va watizwa ku kota va nga ni titshomba ta lahasi ka misava va ta swi kota ku tifuma ha voxe. Ku fambile malembe ya manyingi na mfumo wu nga tiri khwatsi leyo kani leswi na wu nga tlheleli ndzhaku ka makungu ya ku patsa ka binda ni Angola. Kota handzu wa magwala ma nga oneka a vanhu va ka binda va wa ni wusiwana ka wambi ngopfu a swi nyingi leswi nga siwi hi mukoloni leswi wa karhi swi gwetelo hikwalaha ka yipi. A vatirhi va ka binda hambiloko va tirha va ku yini va nga woni nhluvuko. Ri fambile ri famba kala vazwa va vhumela a ku ve va sayina xivhumelelwani ni mfumo wa tiuga Angola lava nga vhumela a ku ve ku laveteliwa a maklinga ya ku kabinda a patsiwa ni van'wani maprovhinsia ya tikweni ga Angola. Makunu hi zwona hi zwalakanyileku nyamukha 1 ka Agosto. Basi mwingiseti akama timu ya nyamukha yi tlhelele kala 2006 yalakanya siku ku nga sayiniwa xivhumelelwani xa kumbeta a guji-guji nga woneka ka provhinsia ya kabinda leswi n'walungu ka tiko ga Angola. A guji-guji leyi yi va sukelaha ka titshomba ta lahasi ka misava hi ku hlawuleka parafina. Matimu lawa mwingiseti malongiselo ka wutsali ni wengeleti hi mina Avelino Antonio Tomas Valoi a ve ka uswaselbech.
1: Zile amatimu ya siku.
2: Hibongile matimu ya siku ina glory Avelino Antonio. Salisi hitavehi match katika siku chikala ka hora ya ukhanu shingu ten kusejoresh kama lohiti kuma mahungu ya provincia ya Inyambane. Kala chikila le hitave ramba mchai chakazi lukata kuwasati nantamu.

0: 6 horas e 25 minutos. E até com o Camela Morrendo a Mingacete. Oi. Zela Reuchi. Kamu Gangalu, Hanyakawana. Gichi Silguini, Loma Província, Yenyambane. Dropen Genyambane. Machichi. Zavala Kisiko, Nyarime Panda, Unwine. Morumbene. Fanyololo Masing Blakulu Mabot Gichi Silikwini Inyasoro Swimini Kufuru Nafa Mambon Bandi Asha Hili Yawutish 96 39 9 86 93 89 9. Estamos que lá, olha, olha, muito bem, Gafken.
1: Alô,
0: gente, ele bola na mão.
1: Alô,
0: Hungula, volume e a rádio é na casa razoada. Não está no fechamento lá, porque Rovangela na Goa. Zilum Gagun, Semagun Zamacocos, o da Ulavit. O
1: da Ulavit. Egido, na Sogra Zavala.
0: Eu sou na Egido, Kutisilguin na Zavala, Higi Mugangacon, Hiki Siku, Hilica Ramiro, Hikuica Con.
1: Kisiku, Beru Nyangave.
0: A Nyangave, Kutisilguin, Michele.
1: Ah, kuzi bem, como ani moya nyana nem vula.
0: Yezona. Akunangazwa la zwo zwala leswi gichile ku mutshisela ni vanghana.
1: Ah, nada kuzalanga nchumu.
0: Yezona. Makono mutilungisa ku yini? Ah, ghost hello i chikele. Mutakina ngovu mhlawa yezona.
1: Takina ngovu mhlawa
0: yezona. Eh, takina
1: ndamu strong. Mhm. Akuvitana.
0: Ah, manzi vitana. Izwana. Muta wona mina. Eh, ivukile ni mwanana. Izwana. Ibungile. Enda hilawo ngalawa ku mativa ya kutsha ka Zavala Mishuleyi hitazwa vanwani ka muganga inwani. Gijile. Ibungile. Yamukele kisiku na idwela ku gichisile ku yini kota izuleko gichile khwatsi akuna ngazola tsozwala a handi hise hiya ku hamukela mishile gichile bulana man
2: bavar mindu masingi
0: gichile mina ri mindu masingi wena ke
2: everest
0: is one by everest uzola hikwe ka hunwini gichisile ku yini ndzaunga na mu pelisiwilwe hi mhangu leyi nga yizwa na yi huweleliwa gijile khwatsi hi swona hi bongile a vani na lava va zolaku laha riveni laha va la ku vulavula ku na vona va vhukile khwatsi hi swona hi bongile loko gijile khwatsi hi seyo ka hun'wini kota hi swileko ka sogatolo mhangu ya movha ka mahekela ka nyamuswa lahayani a yi hi swirile wa ku a vhiki gila vumbela khwatsi ndzi bungile varixto hi zwile kisiku hi zwile hon'wini wena ke ka muganga wa wena gichisile ku yini 86 93 86 39 9 hoya hoya hi bulana mani
1: Gichile
0: kuyini lomu nga kona muzala muhiku ya vitu?
1: Avitu mina Mr. Wana. Wazo muka masingi se distembro.
0: Okay. Dropeni se distembro. Kama singi. Paileni.
1: Tamo originali.
0: Vasa amahe kona. Hemi na ugumesa
1: sawa. Hema singi. Makona sawa.
0: Hemi na ugumesa sawa. Nzo kambanya lezo. Hemi na ugumesa. Kama gakaya kwaze. Hemi na ugumesa.
1: Mina theka xikomo no muka maheleni khwazi.
0: Ya, ka mo.
1: Kwale ku tlo khwazi le.
0: Ma mheleni mo original ka mandala.
1: Ya, ba xa, ba se di kunene.
0: Hi zwona.
1: Dzi le khwazi.
0: Mhm.
1: Ayo dza tsho sonyo na ma kona.
0: E bongile.
1: Fo tsale nge ku male ka hongwini
0: ba. Eh, ye le hi chavisile na hina.
1: Eh go a me khapile ho mo le ko hala ka mo re ka jwa rata ma se. Mhm.
0: Ako
1: zvotsa mutsakana hezvipi.
0: Zvangile zvine zvangiwa hina vo chembela lezvo.
1: Ya, ho famba ne hedzele kana ho famba ne hedzele zvikupisa mapimo kana na zvekwe na zvipi.
0: Mhm.
1: Ya, hai chawa.
0: Hibungile na hikare mina velela mulungisi lo munene tipaule to to hisa kwazi to kufumela tala hapa ria
1: sendla. Ah, hello gani salada. Hello gani salada. Tra ni kwa.
0: Poinga chululeka nyangwaka kama ho kona lo.
1: Eh, yume heku bele bele mka tsoko tsava mka tsinzala.
0: Izwana hebungile mishinene.
1: Okay.
0: Cha. Ile hati vaka masingi ku gichisile kuyini. Hitivilele ka hungwini, tivilele ka chisiku hoya hoya hebulana man.
3: Ulaula na rafayo kitoshi district ya Jangampo ndendana.
0: Izona povadi paindani ni dzinzanzi yoyo kuchisile kuine apa indani
3: ungaka nengudzu uriwa kunzadzi dzina maneka dzinzanzi
0: eh zvatsakisa avula lenga nalo munyombani matolo inile kwaseyo
3: hai chikele madana
0: ichikele makuno kuchisile kuine la mugangeni
3: bichi kwata izvi zvasa kubiha
0: mhm
3: Eh akhi ukumela abantu bahombe.
0: Ngikumela abantu bahombe. Zvatsakise lezvengela vakuya ku 7 navonawo zva zvikhwava kana vatilungisela lezvingakwavula inile.
3: Hayi zvona.
0: Mhm. Izvona hebungile Titos ungana uhi fonele kasi hite vakucha kamuganga wa nwina.
3: Okay,
0: bungile. Bungile.

swona hi chiseleni zwa ringana hi tave hi match kadi ka siku tave hi kuma mahungu kusukela ka maputsu enkede national kota hi chiseleni eko na yo biha ku hiya leyi yi nga zwala le ka hun'wini matolo mixenya munhla ka titititi a ku zwalanga jo zwala hi ka lava va nga ya viva hi fonela ka mixu leyi ya nyamunhla.

0: Hakunene zikona la zibongile ungale munzi hoyozela ndzi tshama ndzi tiva leswi ku abarisadera yi na mina na ndzi ta landzisa leswi se mu nga karhi musungula a ku swi vula na ndzi ta ku ho sungula ni mabulu ka dokodisani wa nyamuntlha munga na mina a ri mindo masinge swin'we na i the real dominate ka michini hi ka gaza kota hi mazule ku magezi wa n'wina hi ruri makaringa swin'we na david ntimani ka maputsu nhlokomhaka hi leyi ya wuxavisi wugevenga wuxavisi ga vanhu swin'we ni zwirho swa vanhu siku leke ga 30 gi kulungeliwaku ka matiko wonkhe ya laha si ka gambo i tshimatshima ku ku ta ve ku cukiwa hi wubihi leke makunu ka siku hi ta ve hi nghena ka nhlokomhaka hi bulisana hi leni nyembani va rambiwa hi bava morash nyanala wa ku tela procuradoria swin'we na bava aderto ofumane wa ku tela ha usekeni ka maphoyisa ka gaza tsena ku lava ku la ku tiva ka na kulori rui makaring hi mamani sela wutui wa laha ka mitirho ya wasati n'wanana ni wusingarele i chikele hi swona bongile ka maputsu Mario Ntimani varimba va hina hi kala ndzi nga vonanga laha a ku hinyiwa kani va chikele hi bongile hi lomu ku rindzeleni hi ta ve hi nghena ka bulu leke ni varambiwa lava se va chikeleko kota hi uleko bava morash wa ku ta hilaha procuradoria swin'we na bava aderto fumane va ku ta hila wa ku ta hilaha usikeni ka maphoyisa hi lusile bava morash gichile
1: gichile journalist gichile vayingiseti
0: makunu hi ta bula hi siku leki ga 30 ti nga ku lungeliwa vhiki leki gimphelaku tolweni wa seyo i siku ga ku

0: utshama ka ku vona va tshama va hi va mahetela vubihi okay
1: hi swona ka council lowu nga hi nyika laha swi kona swin'wana swivutiso leswi swi nga council wu nga hlamula swin'wana swivutiso leswi nga si na helaka swi ma a tolo a ku hi vanana va nga tekwa ku la ku ya hlayisa n'wana na kulowu na mahayayi nyamuhla swi mahisa ku yini va langa munhu wa hombe kasi mama vanana va yisiwa kwihi
0: masikwana lawa hi ku leswi kata siku ni siku wo kula Mozambique lowu kula tiko leswi va swi tsumbuli leswaku loko va mahisolonga va ta va ta teka vanana u ku teka munhu i xove laha ka ku teka munhu a hi ku vulawu ku ta langela leswaku va ta teka n'wanana basi loko hi vulavula ngopfu ni n'wanana hi vulavula ngopfu hi majove hi tshama loku va ngu hina hi xilungu va ku vanhu va vulnerable facilement para ku va kuma mash hi ku hi lisini la kona wondlo vanhu va tekiwa vo tekiwa na va vekiwa leswaku va ku u famba para ka u ya tirha entan munhu leswi for example Mozambique a pimisa leswaku loko ndzi ya Joni ta ndzi ya tirha ku ve seyo a nga ya ya tirha u ya nghenisiwa un'wana wo hlawa wa ku se ni ya tirha swin'wana swo karata swo biha ra kasi vona va kula hi swona leswi nga tuma vanhu va hina
1: a ku na ndlela ya ku hi tsumbula ku a makungu lawa ma taku ni bava loyi kutani mamani loyi swi nga hi teka hi pimisa ku u lava ku hi yivela munhu
0: tinyingi tindlela yo ku poti hi tiwona bava masingi a ku sangula loko munhu a chikela a ku ndzi lava n'wanana ku lava ku hi swi tiva leswaku a n'wanana loyi a n'wi lavaku a jovhi leyi ya hina yi lavaku a lava ku ya hi mahayini a ya kwihi hi yena mani ka ni ma Facebook ka ni leswi ku nkuma ma disinvolvement ya ku lava ku a swi tiva leswi loko a swona swaku munhu loyi u ta vulavula basi entan ku na ni hina a reporta a ku ku na ni munhu loyi a ta kota kombela n'wanana wa mina manxi ndzi lava ku n'wina mi swi tivaku mi yi vuna leswi swi mayekaku hi ku loko na chikelile pronto yi tiyo no vala pena a yi n'wi nyiki yeni n'wanana nimpoti timayeka leri loko leswi hi maka leswi wo va facilitari leswaku vona va kumeka ku vona xana va teka mandziko xa heta rila
1: leswi nge lava mahakutirho loyi va ta va buhile a nguwu kutani a deu gayevu kuve ni mahlolo
0: hi swona leswi hi swona leswi loko ndzi ku mavalavala ndzi vulavulile mavalavala hi leswaku munhu va masingi munhu wo ta chikela laha loko swi lava a ku mina ndzi murhangeli wa cheche a ta ta chikela ku mina ndzi munhu loyi ndzi tirhaku hi ku nyika mabodla sa distudo ndzi munhu loyi ndzi tholaku vanhu para ku ya tirha xa loko ha swi tiva hina loko bolsa distudo u nge yi kumi ndleleni basi ku la ku na ni marekizito ya kona yao para ku kota ku u ya ka mabolsa distudo entan ku ya xikolweni hayi ku kusuka basi de qualquer manera a tirho wu na ni marekizito ya kona para ku u ya u ya tirha a nge swi koteka leswaku wena u ta ta nyikela n'wanana hi ku a ya tirhweni kwihi na mani a suka a famba hi sala hi tshama a hi report lomu ka tihosi ta hina u tihosi ta hina laha ka uganga laha hi tshamaku kona ne wun'wani wu tshamu a hi mahi a hi swona leswi lavekaku huti nikela nguvu ku lona ma zvigevenga leri zvikumeka na zvini utsamu zvotira tiro wa wona hikusaseka
1: lava vayivaku vanhu lava vaba kalavela vaba yisa kwi mitiro mune vaya kuva va nghenisa ka yona zvine zvimahiwako hikatiro wa n'wina kota prokuratoria mwe n'wina mulangutelako kasi kulula ku tlunyetisa timhaka
0: van'wani vo khomiwa para va ya tirhiswa loku na kui vavasati lomu ka ma prostituição infantil aogelegele wa zvona ke então loku na yo vavanuna na vonavo vavekiwa atirilowo vavanuna van'wani va vekile lomu ka zvibalo leswo ri ya tirhisiwa bra va kota ku hola hi vanhu va vo ku vona ja ni mitirho yo kali yo tala nguvu yo biha hi yona a hi ku objective yo lava ku ya mugondzisa a hi rona leswi loko kwasi objective wo mu khoma n'wanana loyi wo mu khoma munhu loyi para ku ya ya ya gondza na yi nga hi kona laha hi bula timhaka leti maswi vo tekiwa hi laha para ku va ya va ya xanisiwa se
1: hi zona laha a swi ta bindzela provhinsi ya Maputo hi ku i nyangwa yo huma vana kulori ka Maputo loko va chikele va rambiwa mutandzi Angula hambini ka Gaza loko va chikela hina na bava Adherto Fumani wa ku tahela ha maphoyiseni bava Adherto Gichi
2: Gichi le vangisetu va Radio Mozambique
1: hi zona na hi chiseleneko hi la ku tiva hi wihi ntirho wa maphoyisa lomu atikweni ka hina ka Mozambique ngopfungopfu kwalomu Nyambani a xipandzi dzonga xa tiko ka Mozambique Maputo Gaza na Nyambani kota nga lomu Nyambani ta hlamula hi seni Nyambani kasi a ku mbheta xikarati lexi kasi ku swi nga woneki leswi hi swi ambaku nyamuka laha swa ku yiviwa ka vanhu va xavisiwa hambini ku xavisiwa ka zwirho swa vanhu
2: a ntirho wa maphoyisa lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani e prevenção geral ya criminalidade e loko hi ya ka tlhelo le ka mhaka leyi ya ku xavisiwa ka vanhu i tirho lowu nawu hi kumekaka na hi huma hi kotaka leswi ya procuradora nga wula leswaku ku kona magrupu de referência ka magrupu de referência lawa antirho wa maphoyisa nawu wa kumeka senior i ka ku tira ka hina ka ku hambanahambana loko hi xikarhi ka komunidade hi kumeka na hi huwetela mhaka leyi ya ku hi ti fikela hi ti vekisela ka mhaka leyi ya ku ya mafraud lawa ma nga wulawuliwa nga ku kanganyisiwa ka vanhu hi ku na va tshembisiwa mitirho ni zvin'wanyana zva ku hambanahambana leswi va ngo tshembisiwa kasi va ta kota ku tekiwa lomu ku xanisekeni hi kota leswi nga swibya a cha hombe hi mahaku i ku huwelela mhaka leyi ni ku hi ku hi tivekisela na hi pronto leswaku loko ko za kumeka a situação yo karhi a xitshunguti hi fonela kasi hi ta kota ku tirha leswaku hi prevenira a mhaka leyi a mhaka leyi ya ku xavisiwa ka vanhu yi na ni kota leswi va nga vula procurador a grande grupo alvo zwi vanana zwi nga hamaha kambe leswaku a vanhu va titanga ta hombe va kumeka nawu na va xavisiwa ndzi nga vula hi kazi yo karhi nga maheka ka district ya Mashish lomu papayi wo karhi a nga zama ku xavisa a n'wana wakwe kerize timhaka letaku hambi xikarhi ka xixaka ta tshuka timaheka leswaku a wu bihi leki kusukela ka munhu a xikarhi ka xixaka ndzi vulavula hi papayi a papayi hi tiva leswaku munhu loyi a kumekaku na hini na hini prioridade leyi o na hini maproperidade leswaku a protegera a ndyangu a protegera vana vakwe maxi bya tshuka swi kumeka leswaku ku ve yena papayi a kumekaku na mahobihi leyi ku lava ku xavisa a n'wana wakwe putanto i mhaka leyi yi fanelaku leswaku a ka xikarhi ka miganga ya miganga hokle hi kumeka na hini hi va peça chave ka prevenção zwin'we ni denúncia ya ti kasilete hakuva a wu bihileki ega home kota leswi nga vula procurador akuna munhu anga ni fasi ya ideale le hingo hi wona hi ku apple a munhu loyi wa xavisa vanhu o a munhu loyi ina ni tendency ya ku la ku yiva vanhu kutani i vanhu va ku hambanahambana van'wanyana va kuma ka xikarhi ka tixaka va kuma ka makomunidadi lawa hi hanyaka ka wona kutani i mhaka ya ku karata ngopfu swinene i kambe swi lava coke xitshungu xi kumeka na xitira leswaku a wu biheleki ka ku xavisa vanhu o kutani swirho swa vanhu tinyima ka provhinsi ya hina ya Nyembane
1: hi ku fananisa bava Adarto Fuman hina ni post fiscalisation ya le kasave ku na ni ntlawa wunyingi wa maphoyisa hi swigava swo hambanahambana hambi le Halindela hambi le Zandamela ma swi kota loko mumahaku a tirhi wan'wina wa ku secha lomu ka xibomba kutani ka mimovha leyi ya va n'wamuyeche a ku lava nga lomu moveni vonhle va endza hi ku swi lava kabye ni kutani swi mahisa kwini
2: normalment ka mapost fiscalisation loko mimovha yi chikela ndzi nga wula futhi post ya save a ntirho wa maphoyisa kumeka na wumaha a marevista ya ku hambanahambana marevista lawa a mayelani basi ni ku revistara mabagaji swi famba futhi ni ku nghena lomu moveni secha mapasi ya vanhu kasi hi ta kota ku vona leswaku a vanhu lava va documentado o a va kumeke na va hi documentado hi kambe ntirho lowu a wumahiwi basi ntirho wa maphoyisa wumahiwa futhi ntirho wa migration na wona nga ku wona a mapasi ya vanhu lava va kalaku va nge hi valomu a tihina gamsamik kutani a ntirho lowu wumahiwa leswaku ku tsumbuliwa leswaku a vanhu lava va nga lomu moveni va documentado swin'we ni ku swi tsumbula leswaku va na ni a liberdade leyi ya ku endza de forma a vontade o tranquila kasi ku nga kumeki timhaka ta ku loko a vanhu va hi ni masituação irregular va hundzisiwa porque a munhu loko o za a verdade ki a mayivela ya masikuna lawa ya ku yiva vanhu swi tirhisa mafraud a munhu o pembeteliwa o xengeteliwa ma swi nga hamba leswaku a huma hi xihahla hi ku a munhu wa kumaha wubihi a nga na perfeição ya izata munhu loyi wa kumaha wubihi sempre xiko xo karhi a xi phazamaku intao hina ya provetara wo phazamu lowo kasi hi ta kota ku hi ta kota ku investigara swin'we ni ku swi tsumbula leswaku cini exactamente xi mahekaku i kangela leyi futhi ya marevista lawo ni mainteração lawa hi mahaku ni mapassageiro hi tshukaku na ku tsumbuliwa ma-immigrants illegais o vanhu va ku hambanahambana lava hi swi vonaku leswaku a ku endza ka wona ku suspeito
1: ndzi ta simamisa na wena bava Dert va kona va endzaku na va hi ni swibya leswi swa ku titimelisa mabyala hi vulavula hi macolman ka bulu leki hi vulavula hi ku xavisa vanhu kutani zwirho swa vanhu mu mahisa ku yini loko muhila a xikarhi ka swibya swo fana ni leswi ti-colman ti nga kona kasi ku mutsumbula ku hi lisini ya kona zwini swi nga kona lomu ka swibya leswi
2: bon a tiro wa revista wu abrangent loko kumahi wa revista ka movha wo karhi a kumahi seleção leswaku hi vona ku cini lexi nga lomu o cini xi nga lomu joke leswi kumekaka lomu moveni byo revistariwa everdade ki a swi yelani ni ku xavisa vanhu ma ndzi nga ha nyika example futhi ya Vig Ngambela lomu tirho wa maphoyisa ka posto ya save ku nga maha revista kambe lomu ka swi ka xana swa ku nghena maasesorio ya mimovha ndzi vula makaxa ya mabalata ku yi ku ya tsumbuliwa mbangi siniya kutani a revista yi sidira ka jokle jokle leswi nga lomu moveni loko o ze hi kuma xibomba o kutani movha hambiloko hi movha wa particular swi alvo de revista hikuva disconfiança ya hombe ngopfu ha tiva leswaku vanhu va kumaha wubihi va na ni ku tlharile ka hombe ka ku cincacinca a mamahela leswaku ma va kumeka na va trapalyaro va dribelara ntirho wa maphoyisa kambe hina hi atento ka ok maposto ni fiscalisação na hi revistara ama colme, ama bagagem, ama pasta, e a mana. Jogos de alvo de revista, caceta, quando tumbula louco corricona, chocar já suspeito, leite engorrevo na tumbula, a cor, quando a situação é o birri, ca monocar.
1: Muraj, kota mulangutele wa fumu kasikula kutiva hini ndava chigoho chokari chimahekile kute nchimahekaku kaoneka lu madoropeni ya Hombe hikati kukonki ga Msambiki avanana vama hakutiru wata ukwevu hahitiru wakwe kungavile su yingu kati ngele ya trafiko umano lava tekwa kulumu kama lokalidade vata lo madoropeni va ta tirhisiwa ku fana leswi swa nghela lomu ka ntlawa lowu wa ku xavisa vanhu kasi ku va tirhisa
0: lomu ka nawu wa hina ni makodigo le ma vulaku leswaku leswi i crime ya tráfico nga ku vugevenga wo xavisa vanhu ku na ni makrimi ya kwatsi leswi ndzi vutisaku yin'wani krimi matirhelo ku tirhisa vanana va vatsongwani byi hambanile no trafiko u trafiko vugevenga wo xavisa vanhu leswi ndzi vutisaku va va journalista byi vulani leswi swa ku tirhisiwa ka vanana na vahi vatsongwani swiyo ku junya ku tirhisiwa vanana na hi vatsongwani swa betelwa tiko ligi kambe swa ku nompodi hi tirhisa vanana hi va nyika ntirho va tirha na vahi vatsongwani kalaha ka constitution ya hina ku nga nawu wa hina wa Hombe wule nompodi hi teka vanana hi va tirhisa na hi va veka laha xitaratweni o kun'wana wo tshama va tirha na va senga na va yini dzoyitwana
1: hi swona
0: i dadi ya kona leswo hi leswi ni nga laha ku xamula bava journalista masingi
1: hi swona ndzi lava ku fela ku gunyatisa basi a ndzi ku swi kwalomu ka ntlawa lowu wa ku xengeteliwa ka vanhu va famba va maha mitirho loko hi vuya ka nhlokomhaka hakunene leyi hi mahaku hi tshama laha ndzi wala ku nghana varhambiwa va le ka Maputsu va chikele kasi ku va ta hi gunyatisa ndza tshemba ku ma tirhisana n'wenhle hi tirho wun'we ku hi lomu Maputu Gaza na Inyambana aka Gasha a Rissano Garcia michini muni leyi a Procuradoria yi vekileko kasi ya hlola ku lava tsemakanya ku laha hi lisini ya kona va tsemakanya hi ku valumuna wena ni kutani va ya ku xanisekeni hi ku nghana va xavisiwile
0: xivutisa swinene leswi nga vutisa achamusilile khwatsi bava
1: ofumani
0: ofumani ba ofumani para ku wena u viajare u suka hela kaya ku u viajare a ku sangula ku lava ku swi tiva ku u ya kwihi u ya kwihi u ya tirha yini u lava ku maha yini ku lava ku u suka hi le kaya na u yi ni timfanelo le kaya basi u na ni timfanelo lomuyani ka example Rissano Garcia ro sangula para ku hundza la va ta lava ku tiva leswaku wena u na ni passaport a wu na passaport uya kwihi uya ka Sidadmoni kona Joni uya ku kwihi uya ku kona ku va na weni jamuselo le senia ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula ku ku na ni ma-group de reference loko hi ku group de reference hi vulavula hi vanhu lava va tirhaku hi ntirho lowu para ku lowu hina ka tiko leri ka hina ka Mozambique ku nga kumeki a wu bihi grupo de referência aí procuradoria base né aí tribunal base né aí polícia base onde polícia até lavango e organizações não governamentais lavaco aí vão vaca mais instituição
1: aí vai fumo
0: aí vai fumo vatira tiri loyi ndzi ta dali example hi ka maxaxa maxaxa ku tele munhu hambilomu xikolweni ku na ni vanhana va tirhaka tiri loyi hi yona group the reference va gondzisi va nga preparariwa hi tribunal va kapa xitaro hi procuradoria kasi va kota ku swi tiva leswaku leswi hi gondzisa vana na va hina va swi tiva swaku ku na ni makhamba lawa ya ku hi teki u tekwa para ku ya xavisa u tirhisa ntirho wa home wo a wu laveki
1: hi swona loko hi ta wuya hi la ku vona ku lomu xikarhi ka lembe lebyi nga hundza kutani galeki swi ni swi nga wuliwaka lomu Nyembani swi nga tano hi wuyi ka vanhu swi wonekile loko swi wonekile vanhu vangani va nga nyamalala va nga tlhela va ta tivisa leswaku va lomu ka ku xanisa vunghana va yiviwile ndza tshemba ku wa procuradoria yi na ni swo karhi ku wula swi nga tano hi wubihileki lomu maprovhinsi ya Nyembani
0: Sibongile lomu province ya Dinyambana a lembe leki hi primer semestre so ndzi vulavula hi ntlhanu wa ni yin'we ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ku kumekile kasi yin'we basi maxixi leyi nga holiwiwa hi tata Ofumani papa Ofumani va mayile tirho lowo ni vakolega vabyi va hi nyika tirho hi tirho wun'we vhela a khomiwile lowu wa papayilwi i la pahlweni leswi a hi nga ta vulavula leswaku hi ta mayisa ku yini hi mayisa ku yini swi ku yini yini porque ra hi laha ka segrade ya justice a hi nga ta vulavula nchumu maxi hi khomile ku ta dari example lomu ka tiko ka munhu loyi a nga maha le porque tata Masinge loko u ti nghenisela ka ntlawa lowu ku lava ku hi swi tiva khwatsi ku a ntlawa lowu va le hi xilungu i crime organizado crime organizado zvini i ku ku na ni handle ka ntlawa lowu wa hina lowu ku na ni min'wana mitlawa van'wana matiko va patsanaku khwatsi leswi ndzi nga vulavula ndziku lomu ku fanake khwatsi i corridor yi ku yini porque vo sangula hi lomu va ya khoma van'wani aliyaxo ni n'wana matiko va patsana esikrimi organizado va tirha porque u nge teka munhu basi lomu kusuhani u tshama na yi lomu mu tirhisa lomu va nga ku divi entao vo teka munhu loyi va mu tirhisa joni va mu tirhisa gin'wana tiko va mu veka gin'wana matiko o hambi lomu vo mu teka lomu va ya va ya prepararo ku khwatsi leswi ndzi nga ku xikola po da ku munhu ndzi ya mu gondzisa ku ve a nga ya ya gondzisa xikola o ya gondzisa ku manziku a ta hi balisela a ngheniselwa lomu ka ntlawa wa autorirismo hi ku yini porque hina loko na chikelile munhu lweyo wa ku a nga na balabala mabalabala ke a nga na nhloho wa ku lweyi
1: hi yena
0: loyi khwatsi leswi va nga wulawula khwatsi hi cintswa va Ofumani swo karata ngopfu wu nyikela kambe wu nyikela n'wanana hi nyikela xo vhiya yena na yi tsakile na yi ni experience leyi ya ku manziko a ta yi vuna n'wanana loyi ku ve nana a nga ta yi vuna leswi hi lavaka ku hi tsumbula yena ba Masingi hi ku nkamba loyi a chikelaku a ta ta bula na hina ku lava ku swi twa ku maxitirho lowu hi yena yexe basi swi nga maheka i tikwana ndzi na ndzi vulavula leswi hi nga tekele ku a hi vutiseni porque hina ku hava mun'we ba Masingi a nga tswaliwa ni matino maswona ke jonki swi gondzela lomu handle lomu enta a hi vutiseni hina ni mastrutura ya hina lomu basi ku khwatsi leswi laha ni pfunya lori ni fundu ni seketari ku na ni va leader communitary kuli konhle kukolokana rilo tihosi ichukwana ku hina hi zwitiva zwoko loko amtumu yo fanana ni leswi invece yo hi zwitira hina hoke ichukwana ku hiutisa kavava kavahombe andzi chikeleli munhu ndzi kombela n'wanana hi kota ku kuma malunghelo ya yena leri ndzi vulavulaka
1: ni ta tlhela ndzi ta wurisa seno ka vurhangeli bya miganga leswi ndzi lava ku tivaka lembe leki i nhlayo yin'we leyi nga wuliya munhu mun'we a nga kun'wa lomu ka wubihi leyi nga wu xavisa n'wana a lembe ki nga hundza tinhlayo munhu ti nga kumiwa
0: a madadi lawa nyamuntlha ndzi tekangi nompodi ndzi vulavula ku hemba mari
1: swi mahikile
0: mas nompodi ndzi vulavula leswi swi nga porke a ndzi tekangi madadi ya lembe ki nga hundza
1: leswi nge ku kumekile a tihlayo ta ku kwelanyana ku hundza leki lembe hambileswi u nga ka ku teka
0: no dapra ndzi vulavula sweswi swa ku porke u vona loko hi vulavula think hi vulavula lisini mina ndzi munhu wo vulavula
1: lisiniwo
0: fikela nawu ndzi vulavula swin'wana swo kaka hi nawu a swi swali vanhu vonhle va nyimele ku lava ku swiswa ku procuradora la ku vulavula yini i think ndzi vulavula timhaka leti ti zwalaka hambi swi ndzi karatela hi ku vulavula xitshwa maxi swi lava ku va xiswa kwatsiriswa kona a ntirho lowu wu xavisa vanhu loyi vugevenga lowu wa hombe nguvu i wu kumeka ku na wu kona ka wontlhe matlhelo
1: Baufman hi ku yini tiko ka hina ka Mozambique a provhinsi ya hina ya Nyembani yi vi yi nonile kasi ku vi ndlela hambi ku vi afevhero loko va vula Portuguese ya ku tekwa ka vanhu va ya va xavisiwa
2: bon a ku ve veiro na gi nonile ku ve u tshama ka ku tekiwa ka vanhu a leswi a ndzi ta swi nyika un poco de sentido loko ku hini makazi ya manyingi lama sustentaku leswaku hakunene zwi mahikile mas akuve koridoro kutani ngela leyi ya ku hundza vanhu zwi yelana ni localização fotos geográfica loko wana provincia na ya Nyembani i provincia leyi mahaku ligação entre o norte e o sul do país kambi ingela leyi ya apetisive leyi tirhisiwaku hi vanhu va ku hambanahambana va navela ku maha swa ku hambanahambana kambe a timhaka ta ku ve talo wa tikazi to khwaileti futhi ndzi nga vula leswaku hi leya yin'we basi nga rejistara ku na tikazi ta ku ta tinyingi ta ku hambanahambana kambe ndzi nga wula futhi leswaku a ku ve ti nga ve kona tikazi ta tinyingi resultat ya ntirho lowu wo khumahiwaku na u navela ku maha prevenção ni control leya hombe hi mahiwaku leswaku a vanhu va nga tshuki va yiviwa wo kutani va pembeteliwa va hembeliwa leswaku va tekiwa ka matiko ya hambanahambana kasi va ta kota ku xanisiwa
1: hi swona longoloko wa dokodokisano la Radio Mozambique mapodcast na Nyembani zo kwa ndzo tibuza ndzoche ndzi ni vana kulori ndzi lava ku va lawulaku kakama lowu Rui Makaringe varhambi wa vahina hi lava hi nga na vunyamuntlha ntsena kala ka xikhati lexi ndza ku nyiketa
3: i swona ni khensileke na kulori wa ntirho wa Rimindo Masing ni londzovota nkarhi lowu nakambe hikuva ni khensa a ku kumeka ko ka varhambiwa va hina ku va hi ta va ni mabulu lawa ya nkoka ya lesima swinene a ni nga ta swi tatela hikuva swinyingi leswi se u laveke ku swi tiva xikarhi ko ka varhambiwa hi tlhelo la xifundzankulu Nyembani hi twile leswaku a ntirho wukulu lowu endliwaka hi swiwubyana leswi endlele ku va ku helisiwa a wugevenga kumbe u bihile xikarhi ko ka miganga hi twile leswaku ku ni loko ni nga phasa ma point focal hikuva procuradoria ya tirhisana kasi ni vurhangeli bya miganga swanga swudzwana leswi switi itaka ka u vekisi bya nawo mititwa njani a hlamulo itlhela xitsungu inga va itlhela u palush bya u gebenga leli yata na swikombisa antiro lowu mu endlaka
0: Tibongile baba Roy hichuti tleji chuti xa xinene hitizwa ku atirlo wa famba kwati hina va procuradoria a yimele ku munhu a nda khonwiwa a hi rona tirho wa hina basi hi mahali atirlo wa ku hi prevenir ku zwi nga maheki ka ntirho lowu wa vugevenga lowu loko hi mu tshika munhu ku a nta khon'wiwa basi swi gohekile a nga ha ta vuya kambe hina hi zamaku mama a leswi va ngo parti leyi ya ku component reprehensive leswi lexi preventive leswi swa ku hi lava ku prevenela timhaka loti ti nga humeleli hi leswi mitirho ya hina hi ku maha mapalestra xa loko na yima ya le mapalestra ku kwatsi leswi ndzi nga vulavula ku hi involveriri vanhu vani vanyingi ni loko na va yini makomunidade na vona va tirha ntirho lowu wa wun'we vanhu va kumeka va voneka ku xa vona na vona a makultura juridica leswi va swa ku va swi tiva swa ku eba pelomenos ka ntirho lowu wu kona va na ni mipimiso leyo swa ku mesi kona pra wuevitaro i chukwana hi example swa primeiro semestre hi mayili 60 palestra primeiro trimestre nau semestre primeiro trimestre so 60 palestra vula leswa ku a hi tshami na ta tirha xa loko hi tirha ntan na vona vanhu va tsaka hi leswi va yingisa va gondza ntan kupurisi hi simamisaku na hi zama ku nampodi hi nyima think hi wulawula para talvege hi ta swi kota sweswa ku hi swi nga kumeki kambe michumu yo ku fanana ni leyi
3: Kensile
1: Iswana Mario
4: Nali David.
1: Ah.
4: Mari e papa yako.
1: Mari ntiman na David ntiman. Ndzi selele. David ntiman.
4: Son. Kusungula e tlhelelo sela varimbo va hina lava namuntlha nga na vona ntsena a xifundza nkulu iNyambane. Ka mapotso hi lavula leswaku kunene a se va amukela a varambiwa na swiristana a hina vula ku va hi tiva ka tatana Moraes. Nhlari ya vutavululami hi xiyimo xa xifundzankulu iNyambane tanihileswi a runguleke leswaku primer trimestre ka lembe ri tsutsumaka va endle 60 wa mapalestra mihandzu ya ntirho lowu va wu endleke emigangeni ku hambanahambana hi ku tirhisana ni tihosi ta miganga yi komba ku va leyinene nhlayo ya pfumbeka ya vanhu va endlaka vubihi lebyi
0: ndza bonga bava David senior journalist a xivutiso lexo ndzi leyi hi mapalestra ni mitirho yo a hi procuradoria ya xibasa tirhaku yi vonaka ku vanhu maresultado va ngo maresultado positive swa voneka ku hunguka i swa voneka ku vanhu va gondza swa swi tiva swa ku munhu loko a chikela laha kaya a kombela n'wanana i chukwana ku hi vutisa maxitrutura a chikele fulano loko va ku i borisa distudo ntan hi vutisa ma-requisitos kuhile zihula ula kusempe lomu yufamba kukona sempe makomunidade shikoleni maposto di saudi ya famba famba na magrupu de referensi anga fambi echa basi procuradori au famba mapuisa ni vonchi lava na organizações não governamentais pronto retira ter low vela a ter low wa kumbikisa kuhina ha wona nyana chukwana hilejo maja u chukwana low I think he vikisisa kwati na u chukwana low ai ku hi u chukwana ebrahina hi tshama hekela la ka sombra de bananeira etilungu é para retirar esse sangue, porque quando ele lava, isso te vai acusar. Vanguane, avalago, se lela, lagosuane. Então, vanani, cuchava, lejago, vano, louco, lujuku, mega, jocari. Então, tem que vai, é a queixar. Atama na jona, vanguane, vatama, vachava, eco, vanga com uio. Vanguane vatsama zvako henga dlayiwa. Então, lejo, zula lejako. Kuna nima denuncia ya anonimato. Kuna nima linha do procurador. Kuna nima ronki. Ronki vanu já, ele jiva gondisa kuku. Ave vana vapepa lusa lejo. He anonimato. Anonimato ele zvako. Unga iwea uya ula ula hivi tugawena. Nga wala wali witu gawena. Utachikela sene, hey, mina man, pronto. Então pronto, ukota ku manziku, vanga kutivu kuhi wena unga weka tumakalisha. Hizwanki lezi tiraku, zwaneka kukwatisha, zwachu katisa kutongwana maja, hengata ku, hota ama zwanki lezi tudu bon, nufika benzi wala wala elezo. Mas pelo menos, as ruas já co aterua aí na rua famba quase
4: isso na e tema kanya anka roca rata e ativa kamo lisa co um talo van lava ibuaka varumelua ati quando era fica zonga mbunzamona aí na lava tsembiso co vai a lanzamintiro ia co ambanambana kambe kankarlo a co afica zonga a co na zalo co o comeka co na nangua na timfanelo makalei yendlwa ka ivana va Afrika Dzonga ku va hlongola kumbe ku dumba avanhu lava vasuka ka matiko manwana lava kalaka nwana tifanelo loko musi xiya inga va ihlengela ka ku va ku pumbeka aku yiwa ka vanhu lava ku va varumeliwa tiko leriya
0: loko hi lava ku nyika definição ya o tráfico ya o gevenga tráfico hi munhu loyi a tekiwaku u ku hi ku hlengetelwa u hi violência para ya ya tiriyetira tirho lowu xa munhu loyi a yaku a ya kuma timhaka leti Afrika do Sul swa ku yena se ni a ya hlongoliwa a ku sangula a nga rhumiwangi hi munhu swa hambana a yo suka hi lomu ala kuya lavantiro sejoni loko na chikelele senia zvinkumeka ku senia joni na vona valava ku ekhela ya musambiki zambana a traffico traffico munhu loyi a hlengetiliwaku o hi violência hi vaku
1: Enturisatamo,
0: vago, ai, fambi, ia, senia. Lui, mono, lui, neco de longi selo, lum cachoco, iaena, nada. E vale, itilungo, é indefeso. Indefeso. Então, a famba, senia, aia, como a meter o lei, e o tira. Já lejo, não zinga lagolo, como mina, palo, suatma, aliás, muanao, não é? Leswi ndzi nga kombela nguvu ka leswi nga khoma hi laha ka xenofobia leswaku va ya tlhelisela vanhu seniyana i chuku na hinawu va musambikano hina ni swikarati swa hina sin mashilo kuiya senia iya pelo mashina ene mapasaport porque kukwasi ufamba basi uti nikela akela kuze de qualquer maneira
1: vasa mafoshana
0: mafoshana lava mafoshana jana wana upodo vakwata hina hiku hina yuti mali zvako hifamba basi ne passport yingo ai tratare ni mapasaport ichoko kunga madokumenti loku loku hikumiwa senya pelo menu vata hiti vava kulwe mosambikano le ata mosambiki na hina uti hosi sen loko hi lava ku hi vuyisa munhu wa hina hi ta tirhisa pasaporti leyani para hi kota ku vuyisa munhu loko u fana u yise niyani wo lahliwa basi vo ku mayisa ku yini wo ma kukwasi wo rindziwa ku kani vo hohliwa basi di qualquer maneira ndzi leswi swi kombela nguvu ndzi nga naswo hi ku leswi u nga khoma wo tshamula ku gaka eka maxenophobia boingile bava journalista
4: isona ai veka xivutisi lexi hikolaka ku va lava va endlaka ntirho lowu nkarhi wo tala na ku loko va mu yiva munhu a va mi lulamiseli mfanelo ni ya yin'we va endla ku mu yiva va mi fohlisa se loko a hala matshama lama nga lamanene ma nga na byali mi vona leswaku na yena a hi leli wa matimba loyi a landzaka vubihi lebyi bya ku va a nga kota ku va a yiva munhu a mu yisa se na ku ku ni ntirho u nga kona kumbexana a endla ku mi sindzisa leswi va endlisaka swona ku sa tindlela tinyingi va ti tirhisaka khani mama
1: hi bungile hi ta ve hi simamisa hi seno ni varhambiwa va hina i 8:04 ika moko hi ramba avaingset kasiku vahlengela kasiku hi ta hi kuma avaingset ndzarangi hi kuveka chiwutisi ka bava ufumani a mhaka leyi ya yin'we leyi yi nga kumeka lomu nyambana hi mani a nga wuleta vaakelani xixaka xi nga ta wuleta ku e a papayi wo karhi wa nyikela n'wana wa xavisa n'wana
2: Bon aka mhaka leyi kunanenene ndzi nga vula leswaku maxipesi ya a ku ndzi ku denosia anonima exactamente byi nge tshami kwatsi ma fome maxipesi ya ntirho lowu maphoyisa u nga karhi wumaha kasi wu kota ku swi tsumbula leswaku wa hi ku na munhu a nga hi ni mipimiso leyi wo ni pretension leyi ya ku xavisa a munhu portanto foi uma atenção ya tirho wa maphoyisa leswi nga maha leswaku ku tsumbuleka munhu loyi a nga hi ni plano leyi ya ku xavisa n'wana na loyi
1: makono a swivutisi byin'wana hi ta vuya naswo morazimset nhlayo ya hina hi leyi ya 86 93 86 39 9 86 93 86 39 9 leni nyambani kamaputso
4: i tirhisa 82 31 057 51 82 31 057 51
1: Kagaza
3: i tirhisa 87 00 51 33 3 87 00 51 33 3
1: Leno nyimbane ichikele mungisethi hoy hoy gijile Hello Bon anga sibi kona ano tshutumuka Ise ka Gaza
3: lawa makaringi isile switichi swinharhu maputu gaza nyambani ivisile varhambiwa va yingiset varhambiwa va yingiset xikan'we ni varhambiwa hi mina Karl Stembe lomu propeleka canjani a bulu leli la nyamukha la tsakisa hambileswi ri kalaku leyi nga buli hi swa ku tsakisa maxi na tsakisa hikuva
5: nitumbula leswaku a xitshungu swi ta tshama xi ri endleve ni tihlo hikusa a wu xavisi lavanhu a va xavi ni vaxavisiwa a va na nghohe swi laveka hina xitshungu hi tirhisana xikan'we ni maphorisa hi agudizara a vigilancia popular leyi hi taka na hi tirhisa ku sukela ka independence ya tiko lai easi i vanhu va sele va nga ta va ta onhetela ku hina hi pimisaka ku pfuna ni un'wanyani a nga ni nesidadi ya ku pfuniwa swi nga koteki lula hikusa a teka munhu a n'wi heleketa ka maputso a ta axololiwa a n'wi heleketa joni a ta axololiwa a n'wi heleketa kun'wana ni kun'wana a axololiwa munhu luya matshan'wini ya ku a n'wi pfuna o ya n'wi xololisa leswo a swi kwatsi ni lava ku dala example hi mina loyi ni khulumaka ni ya teka n'wana mun'we wa ximbutsu kole a mananga le hi lembe la 2007 ni ta ni ta tshama na yena la ka chanisela a ni xaka la yena a ni mativi ni maxaka ya yena ni nga ma tivi maxipuruki a ni lavela ku n'wi pfuna n'wana luya ni tshami na yena a funda ensimu bazi ku a funda ensimu sekundari ni n'wi peta ka vuteacher ya mukha iprofesora esa minina a ni ti dzuni hi ntamu maxi leswi ni nga swi endla fiji umakoza embenefici duma pisowa nuseida sociedad a hi zameni ku landza hi cinca a swi karhati swiyinga lomu tikweni kambe ngako tareni hi ku xava kumbe ku xavisa vanhu va ta va xololiwa inkomu
3: ku khensa hina ke mi ngisita ku rhandzeka hikwalaka ku vamu swi kotile ku hlengela
4: ka mapotso ku ni muyingiseti ri xile bulana vanhu hi kumana lukwini
6: awuxeni papa hi ndzimana
4: ri xile
6: khale na ni ton lani a mahlampana parta ra nko
4: hi swa
6: a mhaka leyi ya nkoka ya ngela ya ba tindleveni ya timhaka ta ku ya xavisa vanhu hinkwayo ni ni mavonelo ka kwanga ni nga na hlaya kan'we ha khale vanyingi va mutshamakani va nga le Afrika-Dzonga va fambile ku fola a ta fokimeni n'wi biyo ri nga haleni ka tiyaleyo

0: vaiva kuma mukhandzo va huma va baleka vanwani va lovile kolomeya ikola ka yini kuni vanhu lava ku loko va va kuma kolomeya hansi ka migodzi leyi ya ku va nghena hi ku yiva hi magoda va va komba swibamu va tirhani va va nyika swakudya a va humi handle vo khinyaveziwa vo tirha lomuya na va yehla na va teka swo swiya va hlupekela ku swona na va xavisa se vona swiiri zonke va swela kolomuya se leswi ni mbala leswaku na swona vuleswo hi vuhlengeli na ku fambelana ni ku xavisela vanhu hi ku va fanela vana va hina va lomusambiki lomu va ve ni tindleve va tekaku mapasaporti lawa tanihi murhambi wa mun'we ni nga mutswa loko a tshamisela leswaku joni tenki munhu a tiratira mapasi a famba ya joni na a helelile a swa swa ku joni a yela yini a hi ku ringeko ya joni ni ku na a famba joni ni ta lava ntirho ku ni lomukaya lomu loko u ti karhata u ta wu kuma ntirho se a ni navela ku tiva ka varhandziwa wa yena ku fikela koka maputi ni ndaka gaza nambe swi magezi ma nga famba ka radio la yena lomu ka gaza ni nyembani swa ku pelemezi ka maputi i vangaki va nga kumiwa ka lava nga ni ntirho lowu wa vugevenga leyi la ku xavisa vanhu lomu ka gaza i vangaki va nga kumiwa ku a ni nga matwa mahungu lama paluxiwa hi ugamu ko se ni nyambani i vangaki a vakhinyavezi lava vaxololi lava va ku xavisa vanhu ku hi tiva ku munhu a nga fuya tihomu a fuya timbuti a fuya tihuku a xavisa hi nyama kumbe a xavisa hi xiharhi i nga ni ku xavisa vanhu a yi ni xivetiso xoxe a ni ri na xona ni fambile mina fellow Khumayo ni ku mitirho leyinene
1: hi bongile fellow Khumayo kusukela ka Gaza vana kulori mi ta hi tsetselela hi wa sele laha hi nga hina na n'wina kutani ku ve ku tsopeta ka magezi seyo hi sala hochisen ndza vona ku se hi tlhela hi wuya ku va ve ku voneka ku tlhatekelana ka magezi ya mun'we murhambiwa wa le ka maputi ni le ni ka provhinsi ya Nyembani ndzi ta amukela mun'wana oyoy mukiseri u nga pfukeni allo gichile
2: gichile wo yini ku vuka
1: ndzi ndza vuka mina hanti wena
2: na mina ndzi vuni
1: a vito
2: ndzi Carlito Luis
1: Carlito Luis nghena u hlengela ka mhaka leyi ya u xavisi ga vanhu kutani zwirho zwa vanhu
2: nchumu leyi ya karata a swi kombeli ku xavisiwa munhu nada ya ndzi nga ha vutisa leswo
1: wena laha mugangeni a wu tshuki u kumana ni xikarati lexa ku ta e hi lava n'wanana laha hi famba na ya gama nyamalala kutani xaka u na nga gizwa byi ni humaheleke loko u kumile muchumu fane leyo
2: eyi a ndzi se dzuka ndzi byi kuma leswo
1: hi zona hi bungile Carlito u nga na u siyile hlengelo wa wena vana kulori
3: hi swona gaza wa hlamula swi komba leswaku hi na muyingiseti a mpfukeni oyo oyo lexile
4: a wu xiyeni papa
3: i xisela n'wina ke a vito ni ku veka kwini ka kona
4: u kana na David a Bravista
3: nghena makena a hi swi temukelele maputu a tif
5: ni muyingiseti loyi mi amukelaka hi bulana mani hi kuma na li kwini hi swona nghena amakeni
6: amhaka leyi yi ku aleswi hambi yinehe lomu ni tivilele ngopfu swinene ni ni n'wana mani no se va ku nga na leswi lomo hi ku bya ka telefoni a mhaka leyi eyi ya ni hlupha ene ko lomu futi futi lani ku ni n'wana futi loyi a nga famba ni mamani wakwa n'wana leyi a tekiwe hi mamani wakwa a mi nyikele ka vayeri ma endown

0: ani tirongana le ebe tsama ko kolomo ana ya kuriwe ni yinda ko mo kutwa dale ka fungulu luka bando na mlave tela ni mpume ase jwan wan ni kene mere ni ndagetela manje kambe ni tsana mlava ni mpume ni da mail arte ka no mere ai na nuku nan tsite so kunda ku mlanga enta ke na tsilave tela be so so ni akumu kuma ni mo
1: 8:25 hi tlhelisela rito a nyimbani
2: loko a hi konoka Gaza ma swi kota ku amukela Rui
3: i ntiske na ku lori mo yingi se ti a ku losa oyoy a hi kombela ke ku finaranyana kutsongo arado lan'wini
4: lana ni ka gose na twala
3: ya mikumba
4: se loko kuma ya tlhela ka vuya magezi ma tlhele mavuya bavaroyi a sena a wu liava magezi se no tlhela ni printa majani hlwele hi ku katsakanyi eke ni ngheni le nyambani ni maputa a ni tshamisela leswi ku ni vana va hina va lomusambiki loko va ya ku va ya tirha joni hi ku fohla va ya va ya tirhaka migodhile ya ku pfaliwa leyi loko va kumiwa hi va sila voya mabandido ya sina ya va nga ni swibamu vo khayimiwa va tshama ko migodhini lomuya va tirhisiwa mahala va swakudya ku hansi leyi a va humi anti a ku huma a ku hela ka swona ku ve va fa lomuya va vileliwa hi vatswele va ku va joni maka a va foni a va posi se ku ya huluka madyama ngaki ma nga vuya va ku he yo xikwembu hina lomuyani a hi yo xiphiwa hi yo vona va lapena hi tsutsuma hi yo tinyikana ka maphoyisa se va hi posa vamakwerhu va salile kumbe va ta vuya hi swikivi ku lomuya se a va poli tindleve a va khawuli moda lowu se ni ku navela ku tiva swa ku a ku fikela ka mapuluto ka Gaza ni Nyembani livisa varhandzi wa va hina kwalani switudio swinharhu swa ku i vangati va nga kumiwa ka vugevenga le la ku xavisa vanhu leswi hi ku hi tiva swa ku munhu a xavisa tihomu timbuti tihuku a hi munhu se leswi ni nga navela ku tiva xona hikuva a hi nga fika ka mahungu va swa ku kumiwe vanhu va wu karhi na va tirhaka ntirho lwa ku xavisa swilo swa vanhu a hi leswi a swi xivitisi ta mina a no navela ku tlheniphinda ni nghena hi lomu ka Gaza para varengiseti va lomu va swi twa para vakauka vana va vona hi fambile mitirho leyinene
3: khana mambo
2: loko a hi kona hi ka maputsu David Ndimana amukela
1: oyo hi bulona mani hi kuma na lukwini
5: lana ku khalela na albino navela a bowola xifukuni
1: hi swona
5: ni lava ku hlaya leswaku xa ku sungula a mhaka leyi namuntlha hi bulaka ha yona yi bihile ku ri ke a munhu loko a tswela n'wana i nyiko ya xikwembu kutani a mi wundla a tama a nyimela leswaku ta zexi siku rin'wanyana a ta mi pfuna tikwama ku humelela munhu a ta ta tlhasa a mi teka a famba a ya mi xavisa kumbe xa mi dlaya dyaha lexi mina ni kombela xona hileswaku a wu languteli na tiko nga maphorisa ni mfumo ku la ka va kontrola ngopfu amafrontera ku ri ke a vana lava va khaluta hi kulumuya swi fanaka ni timbangi dyaha hi kombela leswaku vanhu ku langutela swinene ni lomu mabayiro hi va ni vigilance ya amunhu a swi tiva leswaku leswi nga n'wana wa ntsongo wa wutani loko a nga voneki a te mundzuku a yi kwihi vaxi swi endlelaka hileswaku ina va hi kuma na yi le muleza purke a vana va hina na vona va tifisi a hi vhetixi a n'wana loko a tshama la kaya namuntlha a pfuka mundzuku a kumeka ka muntu wun'wanyana swa tshuka swi trapa lari u nga swi tivi leswaku ina n'wana loyi a yi kwini ku xa tekiwile ya kulaka na hina va tsele hi va ni control-o ni vana va hina a khale hina hi kula na hi tiva swaku ku ni va kha gigiseka yi le mabandido lawa a ma dwara ngopfu nkama wolo wa wuxika lowu va famba va dlaya vanhu va va pandza va va tekela a minchumu ya vona swirho va xavisa kutani leswi hi nga khululeka ku ni lava va silavoya va nga kona va musambikano ni vambenyana va wudaya handle ja hi kombela a mfumo ni maphoyisa va tirha swinene ni kolomu mabayiro hi va ni vigilance ya ni vana va hina ani mama
1: hi swona khensile
2: hi seno nyambani ka tizwe Rui ndzi ta ku kombela ku wamukela wu gumesela ku hina
3: hi swona oyo oyo mangiseti lexile hi mani lweyi
6: u vulavula na mahese a yi nyembani
3: hlengela
6: be mahese lexi a nga na xona ku vutisa hi lexi komu ku nga ku ha swi tiva leswaku hina ni matsongwani hi ntiyiso ya kona and then lava va hluphekileke va feriwile hi vatswali na ku ri laka ku swa yariseka swona ku ve ku a n'wanana a ve a tirhisiwa na ha ri ntsongwani se a mfumo woho ke i xini lexi wu pinisaku xona ke hi swisiwana leswi hakusa i tshama na vhovho i tshama na tiyo and then a ku na xa vumbirhi a ku na xa vunharhu a xa vumbirhi hi leswi ni la ku tiva ku hi karhi revela maphoyisa lona ku ri ku a ku fala ko muhome laha xitiratwini i mbhelini ke ambuti yi gala yi bohiwaku kona i mbhelini ke hi mahese lweyi nyembane murombene ni kombela ka mulu ka swona
3: karimambo
1: oye oye mintsiti
7: ho rixile
1: rixile
7: a ni si desa gexi ni ta vutiyisa thank you wa telefone a ni mbala leswi allo
1: ya wu kuma tatana alberto
7: ma ni kuma sweswi a lavani va fambaku va yi wonga va yi tekela vana va hina va ya va xavisa va ya va hamba tiro maprostituisao leswa ku ni leswi va tolaka loko a nga toli nchumu wa ni ta be
1: hina wenawena yingiseta wena
7: ya hikusa swi nge koteki mina ni pfumela a ta munhu a ta ni kombelesa ku alava n'wana wa mina ra ya matikweni ya dyondza hikusa a mhaka leyi tisuku sungulaka xikola lei na dyondzaka kona loko va lava vanhu va ku ya matikweni hi kona va fanele ku buya laha ni kaya kumbe hi papela ni ya xikola ni ya vona mapapela ni sinari hinkwaswo ni pfumela mina papa yi wa kona ni dresau da xikola ni tiva mhaka a yi munhu so ku buya ta ni gwela leswi ja seki yi tivonela hina vavakulu wa ni kuma
1: hi swona yi khensile hi ku twile hi ku navela mixombe
7: ya ni ta nyima kolano a kama ku fambile na wona maza yi tivonelini
1: bayibayi
2: hi zona
1: rito nyumbani
2: hi bongile vana kulori hi ku hi tlhelisela gezu kasi ku hi simamisa hi seno a hlengelo hi wuzwile wa vayingiseti bava moraj bava ufuman kambe hangi ka uhlengeli vanga gesiya vasile zwutiso bava moraj agezu gawe
8: zibongile ba masingi ajutisa kusangula na mina ndzi ta bonga vonhle lava nga nghena hlengela abululeki ka hombe ngofu abululeki ga hina ahe ga procurador ahe ga juiz ahe ga polícia ni vanwani ka hina kula ku hina hi zwitiva zwa ku leswi hi kumeka na heni nyandza yinwe yo tira hi tira hi kota ku hi a khomboleki ga hombi khombo awugevenga lowu wu nga kumeki kambe Musambiki. A ku sangula ndzi ta lava ku a ndzi kumange a vito ka lweyi a nga vulavula maxile ndzi ta vulavula hi Victoria Nosika loko Magoza mamani Victoria va teka n'wanana famba na yona Nosika a fambaka ni Joni ka ni kwihi a hi swi tivi ndzi vula laha ndzi tshamiselelaka papayi lweyi a ku sangula ndzi vulavulile laha ku ndzi yo vulavula ngopfu ndzi ku loko swi hi kumekela ku loko ti hi kumekela timhaka laha kaya ku lava ku hi swi tiva ku loko hi nga swi koti ku xuxa hina laha kaya a hi pimiseni ku hi teka timhaka leti hi ya hi ya kombela vangana para ku hi ya hi va hi vuna swa hombeka kona laha leswi nga sala para ka papayi loyi a nga presentara timhaka leti a khumba hi vito ka Victoria zimo kombela ku a famba polícia o então procuradoria awa hlawuli laha kaka kana a famba procuradoria kana a famba tribunal hi ku sangula a lexi ndzi ku polícia a ta kuma a ya denunciar timhaka leti ti ta landziselwa porque hina ni lisima nguvu yo lava ku tiva ku baxa munhu a chikela a hi reporta hi timhaka leti hi ta landzisela hina va nga ku mainvestigação a ti hi nghena lomu ka mainstrução a ti hi kuma ku a n'wana na loyi a kwihi i na ni mani leswi ni nga lava ku xamula laha ka papayi lweyi a vita ndzi mi
1: kumangewaxinavani
8: swin'wani swi vulavulilwi hi timhaka ta xenofobia swo tala ka kona leswi nga to vulavula hi leswi a ku tirha a ku betelwi maxa ku tirha ku lava ku na ni nawu hambi ku ga higa na hi swi twa ku nopodi higa ngopfu porque loko hi podi hi vabya kambe hi kuga ngopfu xa leswi vonekaka hina hi lava ku hi swi tiva hi leswi loko hi lava ku ya Joni hi nga tekiwi hi munhu porque lweyi i trafikanti loko a yi teka hi movha wakwe entao hina ku lava ku hi switwa swa ku hina hi ya ni madokumente o hi ya basi loko a ta ta hi bula na hina ku ha mina papa hi wena ndzi ta ku teka wena u nga chavi nchumu ta ku teka mina ni we preciso ku u teka passaport ni we preciso ku teka passaport i ti ku gavambe sinyani hi yaku kona si a wu lava ta passaport ku teka hi kwihi u ta khongwiwa u ta chikela seniyani loko yena na ni passaport ku lava ku hi swi tiva wena u ku teka ku a hi fambi maxi yena na ni passaport nkama lowu swi ku nge seniya u tsutsuma yena o u humesa passaport a nyikela wena u tshama ni maphoyisa seniya u khon'wiwa laha ka ku tiriwa loko na wini va wulile hi mugodi swi ku yiniyini seniyani para Joni van'wana vo tirhisiwa swi ku yiniyini leswo papayi laveka ku swi report-o a hi ku hina lomu Musambiki hi tirha honhle ku na ni leswi va ngo i nawu wa wu bohana hina wa international leswaku loko u report-e hi timhaka leti hi ta swi tiva ku a n'wanana a le Joni i laha ku xuphekeni wa swi tiva kambe wena yi na ni risk yo poda afa a tihosi ta tsiniyani ni tihosi ta hina loko na yo ni marekisito ya kona ya mavito ni leswi a nga nghenisisa rona seniyani kondlhe leswi hina hi ta swi hambi loko na hi ni duvida qualquer a procuradoria ni mani wa tsampodi hi lavetela timhaka leti para kasi ku a n'wanana a vuya hiku kombela kati ku jinwana para kasi ku Africa du Sul ku lezwe kwa chile zwanga ulawela ya Africa du Sul para anwana na uya o ajhalegi guya o jovle yuya ulawulile mamani papai mahesi parece anzila ku ndzita hlamula hiku pronch maji angenile lomukama yin'wani xigava loko xigava lexi podzi ndzi nga xixamuli purike u vulavula hi timhaka ta vaorfa swi ku yiniyini nseketana maxi leswi ndzi nga munyimeli wa timhaka a matratament ya vanhu vo felwa hina hi nawu lahaya laha ka kada procuradoria kada distrito ni maprovincia ku na ni vaprocuradori vanyimelako a vanana ku kwathi mina ndzi wulawulaku ndzi laka ku nyimela vanana hi nawu ndzi va ngo section de familia e menores da provincia de Nyambane xa loko xikarati kwalikene hi la ku hi tolovela ku xiheleketa laha ka procuradori a ta xi landzisela n'wanana loyi xisiwana a felwe hi ta mayisa ku yini a hi ku vulavula basi hi tshama le kaya hi nga tshineli kusuhani ni tihosi leti ti nga vekiwa ja a vulavulile hi timhaka ta gonyado timhaka ta gonyado ale maphoyisa ma le fala komome papayi a nkama lowu a hi nkama wa ku hi nga wulawula kambe hi nawu ku a ku ribisano hi 10 years de prison no seketale nkama agora hi laha ku vulavula timhaka kwalikeri nchumu u kumaku ku lava ku directamente ka tinombora ta hombi hi nato ka linha de procuradori a linha de procuradori yi nga 86 52 22 000 82 37 22 028 ka tinumero leti hi ta kumeka ku hina hi paluxa timhaka ta hina ka va gonyado lawa lowu gonyado a phoyisa a gi gondzisiwangi ku yena a ku fala komome nawu ina ni nawu loyi a nga nyikiwa para ku a tirha hi wona munhu wonhle kani mina kani poyisa kani mani hina hi tirha na hi xonipa nawu nawu le va ngo yi constitution da republica de mozambique u nga nawu wa hombi wu na bohaku a tiku gondle lomu ka mozambique a wu nge tirhi nchumu ni na wu nga se sen ku kumbrire a constitution da republica ku nga nawu wa hombi
2: izvona Baufman zvi kona zvi nga siwa laha bava Morage ka zvivutiso leswi nga vekiwa hi vayingiseti
9: a ku siwa kota ku siwa a ku siwangi nchumu ndza ni ku tshemba leswaku i swi va khi swi hlamuliwile kambe a ndzi ta sangula hi ku vulavula futhi mhaka leyi ya corruption corruption nchumu lexi hi lwaku na xona hi makelwok hi kota leswi a nga vula procurador a ku na ku gondzisiwa munhu kwa maha corruption a ku lwa ka hombe i ku a corruption yi nga maheki ka matshamu ya ku hambanahambana kambe ka ku tlhela ka mhaka leyi futhi ya traffic ndzi un'wanyana moyingiseta ku va tirhisa upepo magia para ku kota ku trabalhela vanhu kasi va ta kota ku va teka va va xavisa kambe hi kota leyi ndzi nga wula the principe a ku na crim perfecto sempre a xo biha loko ximahiwa yi ku na bresha yo karhi yi siyiwaku yi kota ku maha leswaku hi xi tsumbula leswaku a lexi ximahiwaku laha i nchumu xa u biha a lexi nga tala masikwana lawa eki a mahanyelo ya hina hi hanyele kota vanhu hi tibyelaku vanhu vo tlhariha hi tirhisangela mabolada o maway
2: imawulela
9: ya kona maway kasi hi ta kota ku tsumbula a michumu ku kota chumu xo karhi kambe loko hi tirhisangela leyi ha tshuka hi falyara leswaku hi nga tivisi vangana ka leswi mahekaku hi ku loko na helaku kota chumu hi ku tlhariha kambe mhaka leyi nga ha maha futhi leswaku vanhu va hi profetala hi ku loko ku hi amhaka ya tiro ka tiko ka Joni o ka matshamo ya ku hambanahambana ha tiva leswaku ku kona ma-contract trabal ku kona ma-institution propria ku na ni mawenela ku na ni matheba ma nga ni ngela leyi ya ku maha ma-contratation kambe hi ku loko hi lava ku tirhisa ndlela leyi ya vutlhari ha tshuka hi tlula tindlela leti hi nga bulisani ni vanhu kasi va ta kota ku nyika ma-information a si ku ganya mukha ma-information manyingi hambi ma-concurso d'emprego hi nga ma kuma lomu ka ma-internet a information ya nyamukha yi nyingi no fa sentido ku hi kumeka na hi xengeteliwa hi hembeliwa hi vanhu exactamente ndlela leyi ya ku hembeliwa hi vanhu o la ku vona maway hi leswi taka ku vanhu va kumeka na va tipeta ka tindlela leti ta ku va va xengeteliwa kutani va petiwa ka mhaka leyi ya ku tinghenisela ka masituasawu ya ku va yiviwa kutani va kumeka na va nghena ka ndlela leyi ya mafraud kutani i fanele ya ku loko hi constatara xo karhi hambi loko munhu a ku e segredo tenke hi swi gondza hi vutlhari hi tshinela ka vanhu lava ngo hi vuna kasi hi ta kota ku swi pola leswaku kunenenene a michumu leyi ya ofisiyali o kutani michumu ya ku yelana ni munhu basi hikusa loko ku nga hi ya ofisiyali tenke hi ve ni disconfiance yo karhi hi evitara ku swi nghenela leswo hikusa swi nga tshuka futhi swi hi teka ka masituasawu ya ku biha a ndzi swi lumangiseti kambe na wutisa leswaku ka provhinsi ya Inyambani tikazi ti nga hi hi wulile loko principe leswaku ku ve kazi yin'we yi nga rejistara ka lembe le ka 2026 kutani ka provhinsi ya Inyambani ku ve kazi yin'we basi yi nga rejistara
2: hiza xikona xivutiso varembo wa mina ndzi nga kala ku ximaha loyi a yiviwaka i yiviwile kani yi ntlawa va va petiwa lomo va tirhisiwa leswi va tirhisiwaka i chukumbisa ku yini i zwi tivisa ku yini i mahisa ku yini kasi ku tivisa maxaka ku eyi ndzi pelile ka nomu wa nkhala wa nghonyama swi mahisa ku n'wina kota procurador va murhaxa kasi uzwa hi swi tiva na hina ku manyani i kumele ni swo karhata
8: munhu lweyi na khomiwile primeiro a ku sangula munhu wa ku kama siku la nga ta hanya ata kontrolariwa zwa hombi nguvu a yeku ata tshama mapimisi ya yena na hiya yena kambe ata vekiwa leswi swa ku yena a mali swi kwasi leswi swi nga vulavuliwa lowa vuvindi wa ku eyopinitizaro swa ku yini yini masi siku gin'we basi ku kwatsi leswi nga vulavulaku a ku na crime prefeto a nga to mapimo ya yena ma wenya na kutsongwana a khumbula a ku phela ndzi na no ndzi la wo tshama ku hi swi kota praleni ya ro leswo kambe hina lomu hi timhaka leti hi tipaluxaka siku ni siku ni maxaka ya kona loko ma chikela laha kusuhani va hi byela timhaka leti hi mahaxa mapista maplano ya ma-investigation ya kona anti hi kuma mapista ya ku hi swi tsumbula leswaku pelomeni a kwihi hi kota ku tirha na yena useniyani wa tshuka a kalamuka kutsongwani leswi loko phelaloho a ku na vutshamo laha yi tshamu ka mina laha ndzo xanisiwa la o hi ku xanisiwa o hi ku yena a tsumbula o ku yena swona swa ku leswi a tirhaka a hi swona swa kumeka ku hina hi swi tiva swa kumeka ku hi swi tiva hina hi ku kombiwa hi maxaka ya wona o vaakelana o vangana laha nga kona va swi tsumbula swa ku leswi swonhle ha swi kota ku hi swi tsumbula
2: hi swona Ndzitauya sene ka ugunyadu kutani baba Hoffman kutani baba Morash a ugunyadu leke agitsuki gimaha leswaku avanhu vayiviwa loko vachikala ka post ya fiscal dza sawa ya honele maona kuna ni mapoisa ni manwane ma force defense vanyikala mali ka soko vahunza ni vanhu vayiviwa.
9: Bom, a questão é o tráfico de seres humanos e uma imposição e a homem novo. E anterior uma poesia, recorta a legenda ou lhe sua jornada, é o Trissana Ninao. Portanto, logo o Trissana Ninao é a consciência e anterior uma poesia. Ele já convoca, levamos a posto de fiscalização, tem que ativar o corrimane, ata recuirre, aia cuirre, cambe, aia tiraine. Tane a icona brecha leve a cunhado legue o engamarle joco a nova vahunziwa a uma atenção e a homengo le joco kutsumbuleka le joco avanhu lava ta hikwi chinchi vatekaku kasi vata kota kufamba lomu vaya kokona acha home kambe lexi ndzi nga karhi ndzi kombela i ku kuve ni denuncia immediata hikuva loko koza ku tsumbuleka le joco a munhu i tekiwile e de imediato rico uma informação futsa uma posto de fiscalização lá eu amatira com lejaco me mova caso me dá agora com secha lejaco a mano lei a cona lomo ou angacona caso até agora com kelesiwa ou tane como é que na a libertariwa ca fraude lei ango como é que caiu na portanto a cunha engela é com algunhado ginga hei tiki sacutira leje Hinga nyikiwa hinao lejo wako hitira kasi hita kwa kuprotegera ajitsungu cha hina cha Msambiki. A proposu ya hina ya hombe ikufikela jitsungu. Tane jenge tsuku lejo wako hitingeni silakangela ingwanyani hikula kumama beneficio individual.
2: Baba Morash, mutele mbile gilu mchikarika tuhwedi tinharto sangula talembe. Mukutilu kumaha kanu wa makumini gingwe wa mikanganu. Kasi kuhwela mhaka le ya ushavisi gavano ni zwiru zavano kuvi kama district wahi yako atirulo mahilwe
8: atirulo inga maha bama masingi ne bama singi yonki ma district ni provincia di Nyambano ukwatsile nzichamsililu kwa ati nzuko a grupo de referencia yubo iwilwe konche yonke madoroba ya provincia de Nyambana. Hitira shikangwe. Hitira hiku zwanana. Por ahiti mhakato kaka na hizon. Hiton. Hitira lishraku. Luku na hichi kelili kani komunidadi. Luku na hichi kelili kani chikola le hinga chilanga. Hinga hizon lishraku. Kwe ahia bula kona. Hichikela zeniani já pelo menos um grupo lei inga e ula kuku e grupo vulnerável para recorda kuba chamsela kunani kulu aka hombu nguvu le kuku ula ku sempre a procuradora julava ku jaku hina vano kulave kuna hini cultura jurídica é queen. Ele retira uma água com o jogo e na repalucha a minau lei lá cama lei. Por exemplo, um cuco fananisa bama sangu. At Magalete, louco o conguiwa. Hit Magalete, unani corte ga hombingo. Ga de 16 a 20 anos. Já, louco na Hichamusela Ronkler. Hichamusela Lizoko, Hina Wonchi, Van Wife Tiva Joko. Hilicine. Não pode gostar na Hizon.
2: Hizon, Hibungile, va Rambua, va Hina, ka Sikulegiga, Nyamunka, Laha Kungana, Baba Morash, Nyana Zinguina, Baba. Dertu o Fuman hitile kwa hita bula shungetanu hi ubihi ga kushavisiwa kavanu hambinu kushavisiwa kaziru zavanu longolo kwa Nyamunka uvi mangani kamina Armindo Masinge kamichini kuve na Ideral Dominate vana Chloe Roy Makarenge zvimwe na David Diman vahehesika maputsu salani.
10: Dokisanu adzongeni katiku mabulu ni varambiwa zvikalo kutani maonela 11:30 migwala inkwayo lana a radio Msambiki.

0: 12 horas e 11 minutos, vai capitão! Zimbaya Zico, Kadoda, Chipoco, Zimba Yagurumba Vila Nova, Cabunha o Tepuacona, Oganha com Slowly. 12 horas e 11 minutos, Mwinga segundo Guno Cuja Catinha, 12h30, Mahungo Matacu Antena Nacional. Unani rati Mosambique kititsi kenyamba nomuyingisa kusuma magasi kusubela ke tumi tumi atino gwele kudzinziya dzirinya dzani
1: nditsiwe nyapera byako ndirangani muli kana mani mwane no importa si lowode kalowola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju janana yili kana mani nare mwane gambe
2: somusil ku yutsungura no bona approvation uhebude usumane certificate ineza uhebudu kala sinoka kiba siki yelago kaisa inyumani yoyo inyako mwani yoyo obutaba siku alandrisa mitekelezo tabu iwe teka kuhi akoza kukatseka nga mwani mwani mwani
3: puri kala kursu nya ingenieria civil uhebula zika asi za tabu ube usini usertifikado kaunu kataka nutudu ula anga kunga ingeniero kukiseka niyago madangali na pa mwana ku respect majomba suzu la mize sili sine yako ni mwana tewiji wiki gingere bedi paka hewood majomba ngi na wani 20 35 anos tsungota basale bako ngwara ngeka ni marosa saku balungu aninga matwiji hanga ako no basulu wole kupa ni eduka hewood atepo vasukunga dzinga katwa songa nda mwa mahunkuna
0: mwa mama

0: wakupoteki nani kaya kavani murambe Jehova nuri mwamanya kwenelele ngaikira matembo dzisipo dzodzo kunadzo dzodzo dzisipo kunadzo nyandokorera vakadzi vavani ngatitumisa kuduka makuti mwari wangu yarova mwendo kuongola tembo ini wakuyapoteki nani kaya kavani madana ulava nchani ntini kavani nkoma ulava nchani amanawe awe ulava nchani ntini kavani autisa Kizimba ya Felix Moya au kuyentini kavane Mwingi swaradi msambiki tigoni nani 12 horas e 30 minutos Ngulene ka jurnal da tarde Ita kukira tzinza Nga mitumia radi msambiki antena nacional Mwingi sinyawadi
1: Radio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.

0: 14 horas ni 45 minutos mihlakano ya ukyanya tamiri ravi ga zwikola a ukumbisi ga provincia ya kamaputsu hilegi gi tilungiselaku aka lechi chikhati kasi bya zwikota aku kumeka ka maphikizana matumaheka loma provincia ya Inyambani hi kuma haloku hi ta ramba Stelio Manyisa loyi a wulaka leswaku va ta tlhangana a sonto ya leyi.
1: Sonto leyi ku sungula ku va va hlengeletana vatsongwana lava va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya ku patsa swikolo yi nga ta endliwaka hi xiyimo xa tiko a xifundzankulu Inyambani a nga majogo xiportivo xikolaris va ta sungula ku tlhangana va tlhavukanyisiwa na va ri xikan'we leswaku va va tivana hi ndlela ya ku va loko va kumeka xifundzankulu Inyambani va ta kombekisa Maputo provincia na va tlhavukanyisiwile hi tindlela tinene. Dini Jelia xintlhari ya hubyana ya tani dyondzo loyi a rhangelaka ntlawa wa xifundzankulu Maputo ka mitlangu ya majogo xikolaxi a vula leswaku hinkwaswo lulamile ku va vatsongwana lava va amukeliwa hi tindlela tinene edorobeni ra ka Matsolo.
2: Fanele leswi hi swi tivaka swa ku hi ve ni 3 wa mavhiki na hi lunghisela vatsongwana na hi tlhela hi selesona ra vatsongwana a ku va va nghena ka xitaji se va tiri na doro va selesonarile vatsongwana swoswo tira va nghena ka xitaji ku sivela hi domingo. I 35 wa vatsongwana to va vona hi le ka xitaji ni even 3 wa vatiri na doro va to sungula ku xitaji hi domingo.
3: Swoswi va le ka xiyimo xini vona loko mi swi vona va tlhavukanya?
2: Va tlhavukanya hi hambi provincial lembe leyi nga hela hi kheta vatsongwana so kusukela ka hi julo a te dia 3 a te dia 11 a hi tlhela hi va langutisa kahle va tema bo va langutisa kahle loko vatsongwana lavana va tshami njhani swoswi hi vona swa ku ni matalenti man'wana ma nga humelela dalu paswalo hi tisusu va selesoma rivili na vona andau se swi tshamisekile Brian a ekipi ya provincial de Maputo se yi tshamisekile.
3: I swini leswi mi swi nyimelaka ka majiko xikolari ya lembe leri?
2: Hi yimela ku va hi ganya tilunghiselile ku va hi ganya strategy lexi hi nga xi hamba ra hi ganya hi lexi hi xi tirhisaka hi hambi festival lembe leyi nga hela se hi ve ni majogo ditrenu se swo swi nghena ka xitayi.
1: Marito ya Denise Liya xintlhari ya hubyana ya nyelaka tani dyondzo loko a vulavula hi ku lulama ka vona xiyenge xa tani dyondzo ku va ku amukeliwa vatsongwana kusukela sonto leyi i vatsongwana lava va nga ta tipatsaka ka ntlawa lowukulu wa ku tlula 200 wa vanhu va nga ta kombekisaka xifundzankulu Maputo ka majogo xikolari ma nga ta endliwaka ya gosh lowu ataka a xifundzankulu Inyambani.
0: Bungile Stelio Manyisa ku nga hekale hi ta cukisa hi fambo wa Musambola lowu nge a biliwa hi chodochodo ku biliwi hi tindlela ti nga lavikile wu ni ku nyimanyima ngopfu ku nga hekale ni muhloli wa hina a tolovela ku hi vuna ka lava tolovela ku hi vuna hi ku hlola hi leyi hi fambo wa mihlakano tlenta miri rimini Gildo hi loyi a nga na hina a xitudio kasi bya swi kota ku hi ta bula hi mhaka leyi ka ni leswi hasi mama ku rindzela va yinakulori va yinakulori lava kunene va faneleke ku hi tiyisela Liga Dush Club hi wulawula hi Julio Mavota swin'we na Annabella Kumbi lava kunene va ti hangula kusukela provincia ya ka Maputsu Mandziku a ntlawa wa Association de Sportif wa ka Vlakulu mukumbisi wa provincia ya Nyambani kusukela 2015 ka Musambola hi yena a to amukela a ntlawa wa Costa do Sol hi nhlakano rindzeliwaka ku vewa tivitivi ya kampo municipal ya Machichi Mandziku loko swi ta 14 horas ni 45 minutos makono tonhle ta ku yelana ni ukhavelo ga chikhumba mihlakano yo tlenta miri ku tikuma la Radio Msambiki muyingiseti wa ku rhandzeka na ku hi ku a Europa ku karhi ka xikhati lexi ku mahiwa mitirho ya ku tilunghisela kasi swa swi kota ku mitlawa yi ta wuyela hi wulawula ngopfungopfu hi 5 wa maphikizana ya lisima ngopfu mabiliwaku a Europa patsi kambe ni Liga Portuguesa kona kasi ku ganyamuhla ku ni nhlakano wa lisima ngopfu wa ku vula ka nguva hi wulawula hi Super Tasa laha va ku mahlo na mahlo loyi a nga wina tasa hi wulawula hi Torrance ni ntlawa wa Football Club de Porto a nhlakano lowu biliwa Jamore a Stadio Nacional lomu kunene va tubela kona ntlawa wa Football Club de Porto ni ntlawa wa Torrens hlakanu wa ku vula ka nguva ya ku khaveluka xikhumba hi xinyimo xa tiko ga Portugal akasuga nyamuhla masimamisa maphikizana kutani ku sangula achi mihlakano ya ku sangula ku nga Primera Jornada ya maphikizana ya ku khaveluka xikhumba tikweni ga Africa do Sul hi wulawula hi Premier Soccer League kota leswi va yi vitanisaku swona nyamuhla atlawa wa Mamelodi Sundowns kutani atlawa wa Orlando Pirates hi wona utubela ni tlawa wa Midford lowu u nga nghena akalembe ginga hundza Midford abela ka Segunda Divisão ya Liga Sul-Africana de Futebol.

0: ndzenge ya vaferroviari kambe vasusile va hinkwa mati wa xinavani a susi bala mbelidari a susumeta bala la tlhelweni ya sinisa ferroviari wa maputo kambele a ta va le jaka a ba bala bya tlhelweni hi le hinkwamati a ta va le tununu a yincayini a khale ta mbela ku sungula a ya kona a ringana ndzeleka ka a chulula bola machululanga va nga lamanene bola dya luza a ta va kusuka ni bola kulumba a inkomati wa xinavani
1: a nga se teka bola rafa a hombi rafa a yela bola a bekisa bola mbangwini ka kona rafa hinkwaswo swi endla hi ku nana rafa va ringana unwa un ka primera parti leyi ya ku sungula a tlhelela ntshaku rafa wa buya rafa va bola rafa va ndzelekani wa tikampo wa tibit hi nhloko vasusile va ferroviari de maputo hi le ferroviari ya sindzisa bola dzibeliwa hi tinhloko inhloko ya altini swi teke bola va beka ntlangeni ya sindzisa mbeli wa inkomati wa xinavani hikwala ka dersa ba bola a vona kamzola 3 wa famba kongoma pontina ta chulula va musivelela a nga yi kumi ndlela ya sindzisa inkomati wa xinavani a tlhelisa bola dzanisa kula nga na altini kamba mbowa piti laya na le mabela nga va nga lama manene a ta va xikatiso a meikampu ya ferroviari de maputo
0: a xikatiso xi buwile bola dzi le minengeni ya guarda le divito ra tsusumeta bola dya tlhelweni a kumeka ka jeitoso kapitan wa ferroviario a yincayini jeitoso hi luya wa famba a tshindzekela ndzelekani wa tikampa a tibidi hikulu a chululile bola dzi le mahlweni kambe va sindzisa kasi va susa va inkomati ya sindzisa ferroviari wa maputo hikwala ka mbeli a ta va le naftala yincayina jandjala tlhelisa bola dya ndzhaku la kumeka tununu a tlhelisa bola hi luya ferroviari wa maputo bola dzi na samuel a yincayi va ta chulula kambe a va inkomati va susa bola hinkama wunene ya sindzisa ferroviario wa maputo ndzeni ka meikampu ya vova inkomati wa xinavani bola dzina luya ta va ni nelson a chululile hi nhloko a ba bola khoma guardarede girafa a khomile guardarede girafa nkama wa famba anabela
1: wa famba nkama hi le ka 42 minutos a mintlawa hi bidzi ya dzingana a kampu ya xinavani a mimoveni un ntlangu wa primera mão ma quartos de final ya tasa de Moçambique bola na nel kambe a mbowa pitu a nkama lowu mbowa pitu wa muni loyi a kombaka a 2 minutos a xi engetela a ku va ku engeteliwa a nkama lowu ntlangu ta va unyimile swa twala 2 minutu i nkama lowu mbeli wa inkomati wa xinavani layani a minekile june kambe bola dzi khatiri tlhele dza baliza dza Vitor a ti cukumetela Vitor kambe bola dzi nga kongomi a balizeni a ta va kusuka ni bola hi tlhelo dza Vitor munyimeli wa ferroviari de maputo
0: a susumeti bola dya tlhelela kumeka spiwa yincena jandlela yi kumile a chulile bola dzi le mahlweni bola dya xikela va susa va inkomati ya sindzisa ferroviari de maputo kambe hi bola dzi na xitoso jeitoso a nga lavitanga ba bola dzi le mahlweni hi liya a ferroviari a va susile va komati wa xinavani wa pulumundzaka nina wa ferroviari maputo hi le nkomati ni bola va susumeta bola dya mahlweni kambe va tekile va ferroviario wa maputo sokiso 11 i wa ferroviario a ba bola dya mahlweni a yincayini dario a ya ponteni a ba bola kambe dya batsa nuna wa inkomati wa xinavani bola dya luza a ta va ku cukumetela kulumba va ferroviario wa maputo na dumba saluwe ntsana ni 30 segundos kuva a 45 mais 2 do chipa ali no aka gweva na campo em comate
1: ani me sekiri mbelo a ferroviar a kuva chukumetela bola ata va xikatiso xa nkona na kunene ata ba bola mbelo a ferroviar a kombiwa mbanguni wa kone mtlakusi wa xijekana a tlhelela ntshaku mbelo a ferroviar kuva ba xikatiso ange seba wa boya mbelo a ferroviar a ba xikatiso va sindzisa jetoso bola dzikalita ntshaku ka mabaliza ya rafa kambe ku hlayiwa yini june a ta va xikatiso xa wubidzi xa nkhona hikusa a ta va bola dzi na ntswi mbeli wa inkomati wa xinavani
0: a 2 minutu xa nyikeliki mbowa pito kutani a kharutile kambe mbowa pito ale ka beliwa bibola va susile va inkomati wa xinavani na kulonkama mbowa pito a ku hinkwaswo a navela ku va swi vona a ta va swi vonini ka 45 mais 2 ya ku sungula Incomato wa Shinavani, Ferroviario wa Maputo, ntangu wa kushonga intamula na kampu ya Incomato wa Shinavani, kagwevana, ashinavana, kamanyisa shfundza nkulu Maputo.
1: Na kunani Julio, ini muti sisanu kulozi, alenu, Rigoberto, sisanu, Rigoberto, amintawa ibidzi, kambasai leshaku, kunleta te lungisaka timbeni. Julio, inga kanela ntlangu 45 minutos, inga tlaswa ku amintlawa ibidzi Julio, iti kombeke silindzeni ka kampu, loko yi huma na yi humelela ka xengele xa ku sungula, i handzu lowu va wu kumeke ndzeni ka kampu, anga va Incomato wa Shinavani, anga va Ferroviario de Maputo, i mintlawa leyi tinyeketeleke, a yi belanga hi ku hambana, a swi nga hlamarisi na hambiloko ku goli bya ku sungula ku pfuli ntlawa wa Ferroviario de Maputo, tsaku Incomato a swi kota ku dzinganisa a ntlangu nakona na hlaya loko ya ha sungula leswaku Julio mintlawa leyi ya tivana a lembe dzikalutiki ka ntlangu wa Primera Mão ka tasa yi kumanele xikan'we kampu ya Afri laha ni kumeleke ntlawa wa Ferroviario kasi ntlangu wa Ugamo belweke a kampu ya Maria Mgwabi a ntlawa wa Incomato hikwala ka Madonado hi wona wu kumeke a golu dzin'we hikwala ka golu ledzo yi kumeke mintlawa hi bidzi yi dzingana leswi endleke ku va va ya ka magrandis penalidade a nga swi katisi leswikulu ku ya humelela ntlawa wa Ferroviario de Maputo hi 6 nga tlhela ku hi 5-4 a swi kota ku chapelisa xileswo ya tivana hambileswi a Incomato loyi a kumekaku ka segunda divisão a swi tikombi ka ntlangu wa namuntlha Julio.
0: Bom, a heti hinkwaswo Anabela leswi a swi voniki a ku fambeni ka 45 minutos mas 2 ya ku sungula a nga va Incomato a nga va Ferroviario wa Maputo mani na mani a ningeni ka ntlangu lowu na jiletela tindlela ta leswaku a nga swi kota ku va a lulamisa timhaka takwe na bye mixu hi ntamu swinene kambe swi tikombile kusukela ka 18 minutos loko a Ferroviario wa Maputo hambile a 1-0 kambe Incomato wa Shinavani na yene a yi vona leswaku a ni zitu na yene ku hlaya ndzeni ka ntlangu lowu a swi kota ku va dzinganisa ntlangu kutani a 1-1 lweyi hi nga hlaya leswaku wa pfumeleka loko lavita a ntlangu leswi fambisike swona fambeni ka nkama lowu wa ku sungula hi ta nyimela 45 minutes wa Ugamo hi ta vona leswaku a nga va Incomato a nga va Ferroviario wa Maputo hi mani lweyi a navelaka ku va a ka Primera Mão lweyi wa ma-quartos de final ta South Mozambique bola a humaka ntlangu lowu na a humelela Idrasio i ta nyima kola ku nga li khali a buya ku va i ta tsandza hinkwato ta 45 minutos wa Ugamo kambe sweswi ali Incomato Ferroviario wa Maputo na yene a kampu ya Incomato
2: ku lava ku hi ya nyana ka prolongamento kasi ku muta wona bola hi mikama ya ku leha
1: mitlangu ya ku fana ni leyi Drasu leswi ku beliwaka a Primera Mão loko vo gama hi ku ringana hi 1-1 a hi ta nghena ka mapenalti hi ta nghena ka Segunda Mão leswi nga Primera Mão a ku na mapenalti swi to gamisa xisweswo a ti konte Drasu titahambiwa ka Segunda Mão
2: titahambiwa
1: afrina kunene Drasu na Ferroviario aya mukela a hi tivi swa ku ta va free hikusa hi vonile a Segunda Mão lweyi a yaka beliwa kampu ya Maria Mgwabi swi nga endleka va kune kampu ya ka Gwevana na mbi kampu ya free nga tirhi va yisiwa kampu yin'wanyana kambe tikonte Drasu hi ta tikuma ka Segunda Mão hi ta nyima kole Drasu tani ku hlaka Julio Mavota
2: bongele hi zona hi ka 15:37 kusukela a kampu ya Incomato de Shinavani provincia ya ka Maputo distrito Gakamanyisa hi lomu hi kumaku a magezu ya Anabela zwin'we na Julio na va hi tisela a matshangu ya leswi mahekaku aka siku leki ga nyamuhla Ferroviario wa ka Maputo hi loyi a endzela hi ku Incomato de Shinavani kasi Incomato de Shinavani loyi hi yena a tulwela kungena kama timu kalitia lana kuni tasa di Musambiki hikuwala kanyisa lembi gihunzile ku inkomati deshinavana azukutili aku humesa kosta di solo kama pikizana ya tasa di Musambiki kalembi galegi azukutili kuyaka Gaza lomu anga humesa ferroviari waka Gaza akama pikizana ya tasa di Musambiki achikele katika umbiri kachigavalecha anga kachona kutalawe kaku atuone la ferroviari waka Maputsu loku kupimi wale saku inkomati deshinavana luwa Edson Mavunja inkomati waku karata za mbingovu akama pikizana lawa ya tasa di Msambiki hika 15 horas ni 38 minutos mitiru ya radio Msambiki zongeni kati iku kama gambu ya mshakani ya uchanda mire hiulili nyamusha kufuliwa mapikizana ya Liga Sul-Africana hiu kavilgachi kumba la kuneni kachikatilechi kungani mashu na mashu hiula ula hika wa Orlando Pirate Football Club lo kuneni ubela kunika wa Milford loi kachikatilechi kungabili wa 37 minutos wa win Orlando Pirates hi 1-0 chigolu chinga chiliwa hi Apollos kuneni loyi anga mbele wa pambeni anga kumeka kacha wa Bafana Bafana kama pikizana mahunzile kuya Mundial mangabili wa Mexico Canada ni Estados Unidos da America autika kasha kanloko na kasuganya munhla kuvikiselwi inwani kachikatilechi 38 minutos tingabiliwa Golden Arrows 0 Chipa United 0 Kasia Stellenbosch ni AmaZulu vabilile 40 minutos varingana na vona hi 0-0 kula leswa kwa primera parte ya mihlakano inharu lebile wa ku katikatilechi ya kumbitiseleni kova ni golu yimwe ka hlakano la Orlando Pirates abaku achabwa wa Milford kasi loko zvita ku dza 7 horas ni 30 minutos chati kweni ga Msambiki achawa wa Sekhukhun United utaku mahlu na mahlu ni Durban City kasi kawa wa Kruger United wa mkela Kaizer Chiefs loko zvitaku 20 horas atikweni ga Msambiki ni tikweni ga Africa Dzonga kunga Africa do Sul kusimamiseni ka jornada lei hisi kuga umbiri manziku hisonto achawa wa Richard Bays ni Polokwan City vata kumashu na mashu kasa Asuelele Football Club atabela ni kawa wa TS Galaxy loko zvitaku 17 horas ni 30 minutos na kutiveka kukambi leswa ku jornada leita mbitisela hi 19 ka agosto loko Mamelodi Sundowns ata ku mahlu na mahlu ni Marumo Gallants.

Asante ni sati minuti. Manziku va changana kasiku vata chukuma ka ndau gingu vabeli zvivana na lezvi nga vabeli va mapikizana vatanga kumbisa kwa provincia ya Kamaputo aka mashogo sportivo de escolares. Mapikizana matabili wa kwalomu doropeni ga Nyambani machichi loma provincia ya Nyambani. Das massage ta edição.

Pessoal, na recado, 17 horas e 38 minutos, exatíssimo, tíssimo em Mabulo, na refamba, cala, louco, 18 horas, zen katikatano, tá com uma mitiro, mitiro, ni hilirimi, la, chichop, acasicule, giganha muito, refamba, cala, kusuhani, 21 horas, chikati, tia, mahungu, leve, ula, ula, hikelo, gás, tichi, tia, nyambani, na zutive, kakule, saco, louco, 18 horas, tá, chucana, não vai na clore, vaca gaza, não vaca maputo, kasi, na zvitiveka ku leswaku manzeku hi ta tambitisa ndzima leyi ya magambu ya mihlakano ya ku twanyeta miri koto zvi tivaku mungana muyingiseti ndzima ya swigava zvimbirhi loko ku pimiwa leswaku mulunghiso ni sonto hi tala hi ku tsaka hi loko hi simama na wena lawa mahi magambu ya mihlakano ya ku twanyeta miri aka siku legi ga nyamuntlha siku hi ku tivisaku hi tinyingi ta ku khaveli ga chikhumba lomu tikweni ka hina ga Mosambiki bya leswi xikhati xa ku hi ku tivisa xungetano hi mihandzu yi mahekaku loko hi cukisa hi leti yalanaku ni Liga Sul-Africana de Football ku bilelwe 9 minutos Sekhukhune United 0 Durban City 0 bya tiveka leswaku i primeira jornada ya maphikizana ya Liga Sul-Africana de Football kunga Premier Soccer League kalembele giga 2026 akuyambitisela hi 2027 campeão nacional avulile khwatse hulaula hi Orlando Pirates ni hi ku batlawa wa Milford hi 2-0 kasi Golden Arrows ni Chipa United avazangi va kota ku chelelana swigolo a ku vuleni ka vona va ringene hikwalaho ka ku chelelana hi 0-0 kasi Stellenbosch a luzile mutini wa yena mahlweni ka AmaZulu hi xigolo xin'we xo kala eAngulo ka xikhati lexi Sekhukhune United ni Durban City va ringana hi 0-0 ku bilelwe 10 minutos loko hi cukisa hi mihandzu leyi ko va kala ka mihlakano yi nga biliwa ni timinete ti bililiwa hi ku kala ka xikhati lexi ko va Pirates ni AmaZulu va swi tivaka a ku swi nandzihisa ku yini ku chela a swigolo ka maphikizana lawa loko swi ta ku Vintoras a Kruger United a ta amukela a ntlawa wa Kaizer Chiefs loko swi ku Vintoras jornada leyi yi simama mandziku a Richard Bay a amukela hi Kinzoras a Polokwan City kasi a Suwelele Football Club abela hi 17 ni 30 minutos mutini wa yena ni TS Galaxy Football Club kasi a ronda leyi kutani xigava lexi nhlakani lowu wa ku sangula ku nga primera jornada umbitisela hi 19 ka agosto loko tinhena ta Africa Mamelodi Sundowns va ku mahlo na mahlo ni Marumo Gallants a Mamelodi Sundowns a nyikwile nyana xikhati xa ku a tilunghisela mahama jogo za migave xa maha mihlakano ya cinghana ya ku tilunghisela a nga valisisani ni mitlawa leyin'wana ya ku bela loko ku pimiwa leswaku Mamelodi Sundowns loko hi ku tala ka vabeli lava hi lava nga vitaniwile ku ya ka mundiyali loko va chikela ka mundiyali va bilile a mihlakano yinharhu muni wa mihlakano byi lavile ku va nyikwa a maferi ya kutani masiku ya ku humula va humula hi ku tala ka vona a xikhatini mitlawa yinyingi se yi nga hi lomuka ku ti lunghisela hi wulawula hi ku fana ni Orlando Pirates Kaizer Chiefs ni yin'wana se yi wo ti lunghisela a xikhatini vabeli va Mamelodi Sundowns hi ku tala ka vona va nga ya a tikweni hi ku tala ka vona va nga ya lomuka ku humula na ku sala ndzhaku Jayden Adams loyi a nga humula gan'wa leswo a nga ta ha vonaka kambe laha misaveni ndzhaku ka ku bela mundiyali a mbeli wa ntlawa wa Afrika do Sul a luzela vutomi kasi loko hi simama ku wulawula hi la ku wulawula hi xikwata lexi xi nga ya ka mundiyali a ku tshika ka loyi a nga luza vutomi Jayden Adams ku ni mun'wana a nga suka hi wulawula hi ka ntlawa wa Orlando Pirates a nga ta ha konta na Real Mofokeng loyi kunani Mofokeng a nga tholiwa masiku ndzhaku hi ntlawa wa tikweni Gabel xika ku nga Union Saint-Gilloise Mofokeng hi loyi kunani se a bilile hi ku mihlakano yimbirhi yinharhu hi wulawula hi mihlakano ya ku tilunghisela
kutsika ka hlakani wa ku tilungisela tolo a nghenile ka le ka mbeli wa Orlando Pirates a nghenile laha kunene a San Giluanse a nga ringana ni ntlawa wa Club Brugge a ka hlakani wa ku vula nguva hi wulawula hi hlakani wa Super Tasa mubeli a nga kumbisa a tiku ga Africa do Sul loyi kunene a nga tholiwa hi ntlawa wa Union Saint-Gilloise kusuka ka Orlando Pirates a Union Saint-Gilloise hi loyi a nga hakela ka Orlando Pirates a 3.5 milioni ya ma-euro kasi swa swikota a ku thola Mofokeng kusuka ka Orlando Pirates a ya ka Union Saint-Gilloise loko hi wulawula hi ku kumeka ka yena a ka maphikizana lawa hi wulili tolo a ku biliwa 61 minutu xikama leyi a nga nghena Mofokeng a nyikela hlengelo wa yena ka ku ringana ka ntlawa wa Union Saint-Gilloise ni Club Brugge hi un'wan'wun'we nhlakani wu nga mbitisela a ka mapenalti laha kunene ntlawa wa Union Saint-Gilloise u nga byi kota ku tlakula xikotela cha u nga byi kota ku tlakula xikotela cha Afrotasa kutani cha Super Tasa hi tshamela leku Mofokeng a chikele ni ku kuma ku wina xikotela cha ku vala hi wulawula hi xikotela cha Super Tasa tolo loko Union Saint-Gilloise a byi kotile ku wina hi 5-4 ka mapenalti ndzhaku ka ku va ringene ni ntlawa wa Club Brugge aka 90 minutu xita nawu hi un'wan'we 5 tani gambu ni 45 minutu ku nga 17 horas ni 45 minutu hi simama ni mabulu ya ku yelana ni mihlakani yo tlenta miri patsi kambe ni ku chaya tisimu ta vachayi valomu atikweni ga hina na ku tiveka ku leswaku ko giyela timinete titsongwani ntsena kasi bya swi kota a ku hi nghena hi vala magambu ya mihlakani yo tlenta miri na hi ta thimbisaka ku tlhe hi wuya mandziku ta ha hi ni tinyingi ta ku fela ku ku tivisa xungetano hi magambu ya mihlakani yo tlenta miri ya ku sangula siku uni doxi ka agosto lembe 2026 hi xikan'we mungana muyingiseti a ka letiyelanaku ni mihlakani yo tlenta miri.

kaze eno kodi nyipula yeni mamai wangu nyewe butidi muko nga holele uumi wangu vizi nyalidi owe ha.

0: Deshiding isiwa kurandeka wa Raji Msambiki Hwehoya ka Gachi wa Jamahungu Kuchakuni yawa Matumiselaku Tukona Kasiva Hany Madiskritu ya Kufuru Kupemba katukumisi mbali Nguwana wano Kuneka Ngu Mutumu ya Chukwana Ya Ta Udahi Na ambaka Mahungu yawa Matumiselaku Kutukona mbali Kawaneka Ndengo Kuleka wa Banana Nabawa Matukako Ngu Mbali Ya Mzala Mokata mahungu ya chikudiwa do kata kanchima wa agostu ni dambi i dozi nilivantish mahungu mama zanka paulo masango ni marcos pedro yuko shuvela u indisi kuna Ina tula mahungu nguya wa makamusela kutuwa tokona kwa dure provinciale mwe nyumbani. Ngone pinyama kone kuvichi gundisela chitungu indani. Kakuvi kuchina kota kutivikela ka ubihi auwa wa kushaviswa kavatu ambini siru sakona. Makaiwa imaneka ichi kumba watsi ma distritu ya provincia iwa ya nyumbani. Kadembidu imaneka kwa idinado. Kuvingu ntengu wa kupenda nkanu wa mazana ndi mwedo ya mikawa iwa inga maneka ichitimbila wa magistritu kasi kuvichi na ninga gondeselu iwa mitumu imweyo ipata kukule katikari ta prodore provinciale patangili wa miganga sikola ambi ni mwa mote chichini kasi Moraj Bambu ako prokuradore provinciale kajipandi cha kwane la banana hambini tingamu ama na kachika musela tutoke ni kadide mbidiwa kubi kuchuwane ya kansena chikaratu chumacho cha kubiwa ka vatu kanukua ana nukukola takusi nga vesi duwane kidi simbi chikaratu amuamu migangani aswaso na singa ambasi kota kubi sichi hoka kawana inti ulena
1: tahombe atitiku kumbisa ku atu kato intuyo henga nene buku tili ano humesa ene por exemplo na dare exemplo ngu intu atrafiku wa riku atekwa kungu chigewenga para por exemplo ngu chifananiso atekwa para maputo ana maneka ku adi ene ni intu wadi ni vatu ambidu wararu ene ngeno ano zumba ene kanimbebola Kabuli, mwabanana wali kababuli, iwa kontrolado. Vuli nguma pasi sochi, ngena sukumbririo. Enta nguhali za hitumbula loku katu, hawa, kama grupu ya atumanga veke, telo chitratuna, haiva tumakunguntumu, watumbula kawo, haitu. No. Kumu esa kiriansa ke para kunguma, depende ya mwe yu intu. Enwe zimplu, depende ya mwe. Por exemplo, kunguwa hii 3, 4, 5. Então, a ungao maneka kudini, controlar ma documento yango yote, ungao presentare kumkama waka presentare ma tu sote. Sinjungut, maji kada di chiku, chigevenga, chogonda mamani mama. Muriso atu natu, chisungu, tenki hi gonda natu kukatu. Vanana watu, vetula maji na iti ziwa katu pelo menos, vetula katatu mani, atula mani pra kukota kuya.
0: Moraj Bambu ako prokurador provincial mwe nyumbani ni tinsila kasi kufikela askara tusiwa sa ugevengi sa kutumilano ni kubiwa kavatu inata kunguwa ni mahungu yao makamushazala kutoka na mwe nyumbani kawoneka kugulea kantengu wavanana vahupa kongu askara tusiwa sa madwali ya nzala makaiwa nguyona ikamusela kukove chitavisa ngutu ukoe ngukoe maka madistritu ya kufana ni panda funyaluru ni maboti matangana kungutu ni chihala kuleka ka chihala kasisi karatu siwa sivangu wa kambi mkona hawa kakove wa mami vachilekisa kumamisa kasifanana na waringadiva doto Geraldo Lavolek amanekako manekako adikari kipande cha Tauda himuka province nyumbani Khamusede twatakhene kumamisa vanana ngumasi ya tsumbu kasi tinanilisima ngutu ningwathu wa mahungu akhamusela twatakhene ngukutsipilani ka diviki diwada kudwa mwande nikudziwisa lisima la kumamisa vanana kunave kuchiswa masoni mitumu ya kuhambanambana kasimpela kuve kuchiningwa lisima yona nzila yiwa vahanyi va distritu ya Kuvuru kona muwa ka provinsi Inyambani ngoona vanovhuneka na kusinga kale ngumitumu ya taudahi ya Chukwana makayiwa yokhalaka kuve komponi ya Sazol ichitumisa mali ya kudingana nyana 20 milioni shomiti cash kasi kuchukwatisa sipitali simbidi sa yona distritu ilena kuomba wambwangu sipitali sa pant hambini doani mkona hawa kakuchukua tisa sipitali siwa madwali vana sikota kwa wachivuneka ngumitumu yu hambanamban ayiwa kunkuwa vasinzisa wukuvi vachitimbila mifuka ya kula pangutu kasi kwa wachimana nguku gwita hina amba yawa makimusela kutoto kwa na mapuisa amuwa inyembani maumba mika waya kudwa nisi karatu swa saati mangu tamuwa mosi taratuni mkwe makamuwa mabazari mitumu iyo waiswa masoni kama distritu ya Zavala Nyarimi Murombeni ni Masinga kutaku na kuchuoneka kuviva shavisi wavangi vachima mitumu ya wana mwamosi taratuni mika waiwa ivunetela amuweka kudzivisa tinzira takuti vikela kati mangu Justino Marcos akuwa into mapoisa ya kuonela mostratuni kumaka provinsia iwa ya Inyambani akamusedi tuatokene mitumu iwa kaina maguta la kona hawa kuna simama na kuchiumbwa imbi mikawa mkwema kamambe madistritu
2: hakunene nguona mtu angu uona kumofa utade maji asimama abeya vale muita das vezes não ganha com o senhor ganha o contrário com o senhor ganha com o cheira quando ganha com o cheira vale vai gimbizar com o zimo vai zinha disse a povo da zapa ninguém porque nem o que na capa tani é nia teja dilui ubo a povo da zapa o ubo homongo a rua nga zapa o lugar do ago o cubo da o uzo nelela com nina gimbia carin capa tito funa nia bedzi do bata nia cade bata nia nina cuba carin capa tinha posse nia beda banya mofo unga tala o se seguindo de dimp o ago linda base ma polícia sungara zaga muita das vezes pode até vai pintar para morro ma polícia na vaca de guarda baixa passo a frente o pego tats o mudo tipo ba embelana pa até cochilele nyamuka kuzwa kuti pa kumwa dzi police apa anda un responsabilidade que a tua WhatsApp kaigane kandiya dzi police etu komo agente da police ina ni responsabilidade ya tu va transporta de bana responsabilidade ya la passager na bana ni responsabilidade ya
0: Justino Marcos joa enti wa ma police ya kuonela ama mostrato nungu maka provincia iwa ya Inyambani b mahungu ngudimila chichopi ndongisu wa agosto de 2026 mahungu mangadima zani ka Paulo Masango ni Marcos Pedro Salan
3: Mwengi side mahungu ya Inyambani.

0: Thai. Muay Thai.
1: Ah, ngawela thayimu man. Wena loko o bala ko vitana kala tiku gonkhi leyi ngizwi zwa ku ndza vitaniwa.
0: Va ta swi swa ku wa huyile ku cima u famba xitiki lexiya xa ku famba se u nga huyi. A ya ndzi tela tonani. A ta ndzi hleka hi ku ndzi tsikisa ta xitikini xa ku kala a nga huyi.
1: A tona luwa nganga. Wena wapfungela.
0: A ndzi pfungela. Wansati va ka ta xitiki phela wa ta ku ndzi le hi kusuka tikilo ta wanuna. Kale ya ta wulawula wa Wansati wa tolovela ku ndzi horolisa buloko lomukati.
2: Xewene.
3: Wawona a byala ligeni
2: ndi. Xewene.
3: Kula mugangeni.
1: Eh, unga xavisi nya muxavisi byala ligi.
4: Eh.
1: Uzuzi.
2: Xewene.
1: Hinga ngula lwangi. Ya.
0: Eh.
2: Eh.
0: Uzikele.
2: Nanzi nga se tshama hesa nga ndzi. Nga ndzi susa lomuka ka ku xaniseka ka ndzi. Ndzi boya baba la xa ku. Eh. Laha ndzi tsandze ni ku khoma ciwuga laha ni xikupfuna ndzi swi koti ni mata ndzi swi koti ku nwa xa laha
0: ndzi nga wula ku pfuka
2: so u ta ndzi hambisa khwatsi mahungu hi nga ndzi siza nyana
1: wena hi nga mutsika a vula leswi a swi lavaka
2: na ndzi tlava jesawa ku swi vula
1: wena loko u bya torha wa wulawula
2: tlhava jesawa ku sungula
0: leswaku laha
1: loko a hi lweyo muti wako loko u swi vona ku a nga swi tivi ku riha u nga nyiki legiyani ko thatathata
2: khwaagesi n'wathayi n'wathayi u nga mahileswo ndzi xikofiyara
0: byala u ta ku ta yi kuma
2: kwalayoeleke
0: nananyana ku va kwatsanyekatsanye na tihunyi se yin'wana
2: a ndzi ka ndzi vulavula ni va
1: kolegi va nge i primary
2: a nga ndzi ka ndzi nyika vakokwana thokosa
1: kona kambe leswi mahakaka wena laha yi wun'wangini
0: Vale gota fela so.
5: Ei, ei, ei, ei. Essa a já legi original. O que como foi?
0: Legi vlay makheu le kunga saka ni gona.
1: Legi loko hlaka na hi gona madla.
5: Eh.
1: O tati wonela.
0: Eh. Ngona la mugangeni lo. Loko wa ti wona ni loko u tsiko relele senu wa wena lendzeleno chikhuya chadekele karasi ha va gitima ko khilo mulo ku wona ti a ku ku gerevere gerevere gerevere a zwi phefu i jala ligala
2: o nyanis wa thai unga shakanisi levyo
1: nada
0: ti garule
1: ni va hombi
2: ni mona muvurisa ko muganga wa khilo
1: zwona
0: mababu
2: baba gument
0: wa tiva lezwaku wa tiva lezwaku loko vate thayimu gumende i lomuka ku ve hi yena ni sati wakwe va jombisa ku thontontho va vhurisa tiyindluma mugangeni wo tlhe wa khila hi kusukela le n'wakweni kala senu parajina chikhuyani chadekele loko wa ku gerevere gerevere gerevere hi vona a mfumo a wu hlweli mfumo va teka kokula
2: kuhi nga nyima gumele mina ku wona wu gerevere gere a ndzi ku hi magezi laya machayina
1: laya
2: ku famba ya ku ni mumu wu kanga laha ka mumu ni wu siku vhurisa
0: projeto thonto electrica
2: projeto yini
0: projeto
1: thonto electrica
0: leswaku igezi gi humaku hile ka ku jombisa ka byala
2: he wena
1: zwisi
2: kasi amakanjo ya kona muma kuma ku hi n'wina ku muma ha byaleka ku
1: ho swi tiva ku ma ha byala
2: hina
0: hi sangulile leswi hi pimisanile giga byala gamambukwa hichigelo lecho hilomka projecta ku byala mikancho leswaku akhelo ga ku karo kuve ku mikancho liya ku ve hi bika a byala gamambukwa makuno a byala gamambukwa gita zwikota leswaku ve ku dawa yini a tikaruso hila hi wonile kuna kula ku khelo ga ku karo hi byala ka siku ve jomisa li gamambukwa seri kunwanyani le gamakancho hilegi makuno kungani projecta ya thondo nwathai henga teka bhepa le ta ku tele ka mpombo vai tsale chulo
2: I'm not going to be able to do it.
1: Wazviza kwadzi zvizi kwadzi povoado de chilare projeto tonto elétrica este projeto visa aumentar a rede elétrica das comunidades
0: Pela mwa thai zwezwi vitano hiye mwa gezi.
1: Kata gumenti.
2: Loko mu byela chimo munhu unga mahileje oche oyala maja la ndzi ngo kai gona hi jona la mutenda munhu ati ata ku yini apandza gona leke ndzi tirako hi gona wawona ife zvinga ndzi mahangu vundzi chikela na dzirurumela hi tesawo ndali ndzi ka khomanyara red chukwana porque apandza
0: tesawo le uiti visiko uona chipitali
2: Eh kupi misango agona legia ni makweru hi gona gi gutu mgamena legia.
0: Agona
2: legia ni akudzita mahisa kuyini para kunzuvusha kokwana anga hilo moyani dzitrako hi yena. Anza ha zvitiri.
1: Makono
2: enta.
1: Kula kuzamanyana kutsangwana.
2: Jala hanzi ndzingo mazhikani leswi. Ha akona ti akona ti mhaka. Sina ni gona lege ndzi gitsemba kumina wa gona gona ndzi gitsemba kumina. Kaku agona lego loko ndzuku nyika ha project
0: ehe kombe ku uri
1: ha wa zvitiva ku chini antona
2: nyima ndzula wola
1: ka nyima wola ku shashametela hiku jika jika kula ku hibatalela dzala ga hina wena loko u zvitivile ku uchikela na unga hena matsamela ngono chikela ku gumenda mwathai ei ndzana ni chikarato kane leswi nyamuka ndzi na chomu hina ha va tsetsa lavo ka va nga hina chomu makunu wona u guma ku ngalo a wu na chomu swa mahiwa
2: sweswoi na ni gona leki ndzi gi tshemba ku mina ku hambo va joni va ta va ta la gona leki pri ku va kuma ngopfu tichabawa swona ende hi ku ndzi mi lomba a siku gin'we basi mu ta tshama nako
1: I'm going to go to the house. kutsongwa ni kakona
2: uya ndi takukuma kuyi kutsongwa loko
1: nad
2: andina
1: na heti vane magona hekula
2: agona lekunwa thai gini njombo
1: wa heti va project le hinga nayo hekudlelilo i thonto elektrika
2: yita vuvuma project loko ndikulomba gona wawo
1: ngama
2: hinzi kulomba basi masiku mambiri ha wo vuko nyima
1: na ile kutira hezilo hina kutira hile zvindi mitamu ya hina
2: gumende gumende nga ndivona kati makaleto sa wana
3: la ka mutilo
2: wana na kuloni wena nga mahile
3: la mutini lo awasati ina nichimo koto mona koko wati fa
2: mathani ina dza zvitiva
1: wa zviona kuzuvuka ni mishindzi famba dzitsa matihunyi dziphuke kuphukhiphukh pa atinzokati hibika dzala gita gita chenikwa ginwi gig agi gonwi wa mahala
2: anzi
1: wo wo
2: agona le ku loko utshuko loko ndzi tokulomba utakhewala ni kunzinyi khelisela gona gamene
1: heko zana nani ngonyi wa munthu
3: eh hasa hatona wena
2: gumend
3: unani mijanjala ngwetu mpalavanya ho zwoni ku leswi ungana uzwula
2: ula ku makweri makweri
3: anzi ngamiela ndzi ulaula usungukatu wakutekwe loko uhini zwilu zwa wena zwikukarata akulika ka wena hili zwa kunga zwirwalo famba na zwa mabangeni koti uyi bangeni hambile zwinga ku hina hello muka project ya hombe kale zwele bangeni
2: tsirivalele makweri
3: tsikurivalisa ku yini utaulaula hi gona utsandzeka ku riha a dzala le gungano ula kuveka a gona unanga zwizwa
2: ku
3: ina ina loko ho famba kwa sini anu hosini ndzi ruma nwati haya a famba metramu uta humelela
2: ukase muchike metra wa himbeteni kwa lahina vavanharu la chikwana mahale swa sangwe

0: Atona. Papa Atoni. Papa Atoni.
1: Katame.
0: Kasi chini.
1: Akwe moya munhu onganzi tela mina ndzi swi ti.
0: Ina. Amoya.
1: Ina.
0: Chichi.
1: Ni ku ni ta yi sungula hi kuwe a ndzi swi tivi.
0: A chumu vimpela hi loko wula. Hi hina hi nga maxaka ya wena. A nga kona mun'wanyana wo fanele ku ya mubyete bya wena. Wula kata mina lula.
1: Xo karata.
0: Mina ndzi sati wa wena. Loko u nga byeli mina u ta byela mani?
1: O xi vona. Ndzi swi rhandzile ndza maha mangava ndzi nga ma tivi ku mangava ndzi mahaku.
0: Hina.
1: Ndzi chikela ni ya ka baba gumende ni.
0: Le va xayisaka mabyala.
1: Ndzi nwa byala. A ndzi nga hina mali. Ntawu ndzi mu tshembisa gona legiya ni ku ganya hi gona legiya. O xi vona. Xa n'wathayi a wula ku lingo je tingi ndzi heleketele mali. Mina a mali a ndzi nayo.
0: Maji a tona u mahili leswo.
1: O i sathane
0: ni ku yi. Xakasi a byela ka kona ji ku nghenisi kwini ku za wena u ya u ya cicacaci nchumu wa hombe
2: hikopobas
1: n'wananga ku bayiseka ndzi nga bayiseki
2: papayi u mayile hi ku yini papayi
1: o a ndomba loko yi ndzi telile n'wananga hi sweswo xa ndzi kombela wena n'waliseti
0: mina
1: u famba sene wa wola ku a mali a yi se yi kuma
0: inoda mina ne a ndzi mbikeni ka mhaka loyi
1: u lava ku tshika ndziya
0: a mabaji ndya wena lawo mabaji ya wena lawo ndzi ku tshika u fa u to ri hamangava
1: a mali ya ku a ndzi se yi kuma
0: u ta yi kuma kasi a wu va tshembisangi
1: a va tenda lahi va tirhaku la anti leswi xikona ku tirha vukulu a va tenda lahi va kuma hi xikwaza
0: u nganga muni wena wo u ya nyikela gona ka hombe hi kota a byala hambi u nganga ye wena
1: maxi a ndzi nganga mina
0: futsanuna loyi ndzi nga tekiwa yena mina
1: nyamutlha leswi a ndzi nganga leswi
0: wena u lukisa tinganga totlhe hikwalaho ka wena
1: mina
0: totlhe tinganga a va ha ti tshembi maxi hi n'wina mumayisaku leswaku a tinganga ti nga ha tshembiwi cini lexi u mahetelaku kata mina lexo
1: va tenda na vona va va na lesini mina
0: a swi mahiwi leswi kata mina a swi mahiwi
1: wa zwi n'waliseti chukwana ku tirha a mutirhi wa swigwaza handle ku tirha lava ku boha mathayi lava hikuva a va tisi mali lava swigwaza chukwana a va tshama ni mali u nga mi wona munhu a wulavula xilungu a ku yini a basa ku vipra ku hakela mangava matenda vangani ndzi nga va tirha mina la a tinjombo a va
0: maji kambe a mimoya ya kona leyi nga tela wena yi no vhumala vanhu kani
1: hikwihi

0: Show Annie, dá senso. Mas vou com a palavra, muito bom. Dá senso, lahakayo.
1: Oh, e como a gazela é a mulher colocou-mola o lamanza com a zinha em ane. Gama rocha. Makono zigo bali kamuza taku wala mtino waka gomendi nyamuka mijofalele
0: baba gomendi
1: bazi
0: nzifana nchinyanyani mina
1: agese ahewena ayeye
0: eyo
1: makono ungatama pala ha uchikele leshuka kushewena ungenile uchikele
0: bongile bongile
1: ungatama hinga ula kuvuka
0: havuka
1: eyo
0: ahoni yo karata
1: zona
0: ayo karata hiya lenzi tisako la
1: eyo
0: tabonga nangu nawo
1: na hukir ta mwahla isa
0: habonga
1: azamsavo tasikota zokoti wahambo lihlanga la hatirisiwe zwezwi vata tirisa
0: isimbiri
1: a misava yi savela wutomi a wutomi ki tomola munhu wo fambafamba hi milenge laha misaveni hasi ka gambo u nga ta swi kota hambo vakokwani na vakokwani vafambeli va swi siyile
0: vafambeli va swi siya
1: hambo yena u ha n'wathayi ta ku yini kwale marhelweni mun'we wa muakelani wa mamani a nga siwa hi mamani wako liseyo
0: njahava leyo njahava hi
1: chavikambe a mun'wini mun'wina ni nombora
0: hi swona
1: leswi hi wona ku laha misaveni hi lo nyima xitaku basi ho rindzela ku loko ku chikeleka ku na ni vhagawu ga wena u nghena u
0: fambafamba
1: kambe a ku na ku ku rhanga mun'wana ayi u na ni makhepu lo cisiwana no timali bya fana
0: papa gumendo ho tata mabulu maxikani leswi ndzi swi tisaku laha
1: a hi tati mabulu
0: ndzi ta hakunene hi kota ya leswi ndzi nga ta zwiza na papa ya toni le kaya i kha yena i sile manga va laha kaya la jama kuno papa gumando hi tela ku tatisolisa hakunene hi tela ku tatisolisa ha swi tiva ku a byala loko u ka wugi wona a wu swi koti ku
1: tikolahingayimakwala u tele ku tatisolisa zulakula ku sangula u li i tile a ta siya mangava loko a siyi mangava na ndzi khomile lomu canceni i lo ta vanga mangava
0: ina patsiloko
1: kula ku hi tiva ku lisasekelo lisasekelone
0: i lo ta vanga mangava ina mina ndza vhumela i tata vanga mangava hakunene papa atoni laha swa karata kani leswi ndzi ta hakunene ku ta ku papa gumando u nga chavi leswi ndzi nga za ndzi swi tiva mina sati wa kona hi ta riha mangava lawo u nga chavi chomo hi ta riha mangava lawo
1: nene guva tonale phela tonati a nongongolo wako wa vona khwazi a sati a kanda ya tonane vamulava phela vanhu lava nga vukumi
0: i katekile ka
1: laha ndzi nga kona ndzo vona swi tsangi masi lomu kota to kutwaseniio
0: swivulavula ku yini leswi pagumanda
1: ku nga kona loko ho nga mahanyana caya hinu a wu nga karateki n'wathaya hawa hi li marile hi maha swi cayana hi bula na hinwa byo karhi
0: papa gumanda ndzi na ni cihatla so ndzi ho switela ku ta ni tawula mhaka leyi basi ndzi na ni cihatlo a ku kala hiya kuma swi cayana papa na dya hi swona ndzi nga swi tela
1: wa vonaku leswi swa ku hanya leswi swi na ni xikele xin'wanyana xa ku karata i xikele lexi hi na vanhu mun'wanyana muwona lomu ka xapa mun'wanyana va kumana leswi tichichini lomu mitirhweni hambi lomu mali ku feni wa tshuka wona munhu wa ku a mimoya yan'wana yi ku ngalengatla
0: xa papa gumando byi lakula ku yini sweswo
1: wona khwele hi nga zwi kota ku hi mina ndza fume ku hi kaketa tukula u leti mhaka ta tichapawu mihlale wa wona phela ni ku ndzi ku hola ndzi wo pfumala ndlela ya ku u nga tshuka u chikelaka ku nga hi lava ya phansi poneri xilungu
0: papa gumanda xi vula ku loko mina
1: ya
0: ndzi rhandzana na wena
1: wa wona ke hikwalaho swi nga ku lava
0: mangava lawo ma nga ta hazwala kambe
1: ma ta hi ku pfhupela ma ta pfhupela nkha wu gambuluki ku
0: pfhupelau
1: nge baba loyi a ndzi xavisi makhala
0: papagumanaa hi mahi
1: leswi
0: loko a ta wu ya n'wathayi mina ndzi ta wuya laha ni gambula hi ta heta buvhisisa khwatsi mhaka leyo prakasi na yena wa a swi tiva ku a mangava lama ma nga ta rihiwa hakwala va vambirhi la va rhandzana mahileswi papakumando
1: u nga tima u khwatsi xin'wana na jakofeti wena munhu wa hombe wena munhu wa
0: hombekhwatsilokoaleswi
1: i fika nkarhi wa hina wa vambirhi ukakarateke
0: amanga vanga mahatoni mati
1: ayeye mina ndzi te ndzi fili hi wena laha ndzi ka wona ndzi no hi ku chanja limbilu hi timhaka ta hambilu yambe yo hi ku funya misava
0: hi sweswo ndzi nge ka mina hi ta hi ta swi vuvisisa khwatsi na hi ko nsati wa wena loko ndzi ta vuya ni gambula
1: hi swona kani leswi a tonani i nganga wu faluso inandza gani kodemwe inani phata vuxika ka miehleketo ya yena o tala hi wu mamukela ni sati wa mina n'wathayi lindze ku byelisini kundza swa ku wena wu sekula wu no kula muzimba a wu sekula miehleketo ku hi mindzi va lava ku swi tshika hi ndlela makunuke loko a chikelachikela ku kutla hi mu tolovela a nwa a byalaka hina leki hina hi nga ni projeto tonto electric kota tonto electric laha hambi mufumo wu tileko wu ta hi kombela leswaku a ka byala leki hina hi jombisaku hi ku bava ka gona kota wu lomukanga kwale kaya ka wena a chiphevu lexi u nga na chona wexi tiwa khwatsi ku rhuma n'wana na sasekani hi yena nge buyebuye gambu ni gambu a ta xava
0: laa
1: kasi ku wa ta chela lomu ka kandiya leyi monaku hi yona leka
0: mako
1: a mfumu kota cin'wana chikhati vete lava va mawun'wa lava ci ku dya va mahakhwatsi va teke timhaka hina hi ku o vo teka swi vafofokeru ya hi xiputukezi ve vafofokeru vafofokeru hi vona va nga teka timhaka ta hina va ti chiketisa vuhosini a wuhosi ngi chike hikuva ku lina ku na ni ngangu lowu bikaku thontonto wu avela muganga wotlhe va wona lomu ka swiphefu swabye va ku ha ku nga ve ku yini ku kumbe wa projeto yi ka kunene ya ku ve a gezi hi nga rindzeli kawa ra basa vonao va ta pfunahela to pfuna hi kona wa zo makunu loko a tili nuna wena tonani a chikela a ta ku kutla a tonani i lonwa a nwa a nwa a popiwa kambe wa nga popiwangi kota a nuna wena xiponco
0: u to vhura na yena wu to vhura leswi yi nga ku itirole o ngo to vhura nuna wa mina
1: a nge vhuri xin'wana xi ka to kuma mitamo a hi swi tivi leswaku a sangula ku ndzi la ku famba ndzi vona hi li bulela la kona u la ku famba hakhela riha a ku a leswi u ndzi wonaku leswi mina ndzi wo tareleta moya hi ku li kaya ku fili gona ndzi wo tirha mutendo wo karhi laha ku nga ve a wisa gona gifaki pandzeka ku fayekile gona le ka ka n'wina kota loko ndzi sangule ku lava ku hi swi landzelela ku kumeke ku ve a ku na cha gona xi nga pandzeka
0: a ku na cha gona papaya
1: nanga wu fanel kambe hi n'anga i nyanga kota ku na ni n'anga ni nyanga n'anga hi lwa tirhaku vanhu
0: akunaa gona wo swi fela ku tichavelela basi wo fela ku tichavelela a ku na cha gona xi nga pandzeka majimina khafi ndzawula hakunene amale hi taneha
1: khafi ndzi nyike mali wu fambaka ka wena
0: hi taneha hi taneha papa hi taneha
1: n'waliseti ndzi te humesa mali u nge te ku ta ndzi ta ndzi xotsa u khwatsi ndzi ku hluganya chokotse
0: u nga chavi chumu minandzi
1: ku bye swilo kambe veka mali u famba
0: mina ndzi na ni tshemba ndzo kombela papa gumandi ndzo kombela Ndzo kombela futhi hakunene.
1: Ahi mahelishwe. Ahi mahelishwe. Ingisa.
0: Inza nje.
1: Suka unyima ujuluka ufamba. Manzi kutawuya nimihlale mangeni nangwathaye ahikona.
0: Bongile basi basi basi ndzafamba.

0: Mwingiset wa kuranzeka wa radio Mosambiki ka ingeseleka hlayo ya vanana va soleka ku muzimba hikwalaha ka magela ya hava ni ku nga an'wisiwi hi zvinene loma provincia ya Inyambani. Temuza Costa do Sol wa ka Masingi ni ferroviari wa Inyambani va ringene hi doja doji. Hlakani wa ntivitivi wa ku lumba a desima jornada ya maphikizana ya ku khavelega xikhumba hi xinyimi xa provincia. Akawa wa ferroviari wa ka Maputsu ni Nkomati de Xinavani va ringene hi un'wan'wun'we hlakani wa ku lumba tasa de Mosambiki. Tihloko mhaka ta mahungu ya siku ga nyamuhla ma nga mandleni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza, zwin'we na Bernardo Salomon ka vuseseli ga michini. Hi mixivela u yingise tiginene. Mahungu ya Radio Mosambiki xitichi cha Inyambani. Amurangeli wa kusangula wa komiti ya provinsi ya Inyambani ya bandla ga Frelimo hi loyi a ku chaku a timembru ta bandla leki leswaku nga tisimama ni ku mahafanelo ya ku riha mihlengu kutani tikota kasi bya zwikota a ku a bandla leki giya mahlweni hi ku maha mitirho ya gona a ku nga rihi a tikota. Kakula ka Adelia Makukuli hi zwona swi tlhelisela ku ndzhaku a mitirho ya bandla leki hi leswaku ku laveka mali kasi swa swi kota ku mitirho yi famba hi tindlela letinene. A murangeli wa bandla ga Frelimo komiti ya provinsi ya Inyambani a wulawula ka mutlhangano mun'we laha kunene a nga tshingisisa a ku riha ka tirhesa ni tin'wani timfanelo kasi swa swi kota ku a bandla leki gi tirha hi swinene.
1: Mostra-se urgente melhorar a nossa ação e presença nas células do partido. A nossa ação e presença nas células do partido, muitos de nós dirigentes do partido e quadros com cargos e direção e chefia no Estado, andamos ausentes das nossas células. Quero lembrar que a base da nossa existência como partido é a militância na célula.
0: Murangeli wa kusangula wa komiti ya provinsia ya Inyambani ya bandla ga Frelimo Adelia Makukuli loko a kara wulawula hi lisima la ku rihiwa ka tirhesa. Mitiru ya kudaha vabadzi hi yona ituchukwatiswa aka district ga Guvuru loma provincia ya Inyambani hikwalaha ka ululameti ga zwipitali zwimbirhi ni ku engeseliwa ka zwona. Ku lawuliwa hi xipitali cha Kadowani patsikambe ni xipitali cha le Kapandi laha ku tutirisiwa a 20 milioni kutani makuma mbirhi a magidigidi ya ma medicali kasi au aketeti ni ululameti hambo ni ku engesela zwipitali le zwi. A mali leyi yi huma hikwalaha ka ku seketelwa hi Sazol koponi yi tirhelaku a Kapandi ni ka Timani. Tshamela Legu Natalia Chivambu yena a nga kubanati wa district ga Guvuru hi yena a tivisileku leswaku mitirho leyi yi ta chukwatisa madahela ya vabadzi hikwalaha ka ku seketelwa loku hi mundoni Sazol.
2: Este já é um grande ganho para o distrito porque vamos oferecer este serviço que só era possível encontrar em Vilanculo, que é o nosso hospital de referência. Então, com a requalificação desses dois centros, sentimos nós que vamos passar a oferecer mais serviços. Temos o laboratório, existem equipamentos de laboratório que nós não conseguíamos usar, mas depois da conclusão destas reabilitações ou requalificação, passaremos a usar, passaremos a oferecer estes serviços.
0: Natalia Chivambu, yenanga kubanati wa distrito ga Guvuru akara ulaula hi ku tirhisiwa ka 20 milioni wa mametikala ndzeni ka u engesele ga chipitali cha Kapandi ni chipitali cha Kadowani. Ya engeseleka hlayo ya vanana va kulaka ku soleka hikwalaha ka magela ya hava ni ku nga n'wisiwi hi zwinene loma provinsi ya Nyambani. Kwanza ka hungu na Horacio Romão.
3: Lomu Inyambani a 15 zwi vanana kazana ga swona hi swona zwi kumeka kona swikarhi swi hlangana ni xikarhatu cha magela. A xikarhatu lexi cha magela xi vonaka ngopfungopfu ka madistritu ya Kapanda mujekeni ka Fonyololo ni ka Mabot lomu a vhola yi kala ku yingani nguvu ya tshuka yi kala ku mahala ku ku vonaka Chihala. akutsika achihala chimhako kunga kumeka nokare kudzvalwa tembeu takutsanangana kukala kunga bikiu kwatsa zvakugambo lezvo neku ava mamani vakumekana vakare vahakisa kunyemisa kumamisa zvivanana izvona zvimhako kuse kuona kachikaratu chako zvivanana zvinyameka kwa kwa magela makala manga ya manene Geraldo Lavolec wakamitiro yatauda hulomunyambani akamusele lezvako kunyika mafia vele anwanana izvona zvimunyika kuwa utomi ginene kumaloko loko anwanana tsikisiwa malembe mangasenela wakumekana kari anyameka Lavolec kombela lezvako kufambeni ka vhiki leyi kutosanguliwa kunena huwelelo ya kutsinga ya kubyela vamamani ku vakumekana vakari vamamisa vanana va vona valandziwa ta chikhati lexikasi kuva va mamisa a swivanana swa vona hambi ku va va byelana hi xivona kasi ku va nga hatlisi akuva va tsikisa a ku mama a swivanana kwala kanisa leswaku wa ka provhinsi ya Nyambani ku ta va ku haxiwa vhiki leyi ga ku yelana ni ta ku mamisa swivanana hi siku ga mvula ta ku 3 agosto
0: hi bongile Horacio Romão akamhlakani yo tlanta miri kawa wa temusa costa do sol wa kamasingi ni ferroviario wa Nyambani va ringeni hi doja doji akahlakani wa kulumba a desma jornada ya mapikizano ya ukhavelega chikhumba hi chinyimu cha provinsi ya Nyambani kutani ku campeonato nacional da segunda divisão ahlakani lowu hi wona u tlhelisela hi ku ntshaku makungu ya ferroviario ya Nyambani loko ku pimiwa leswaku a sele ku sindzisiwa a ku wina a ti humaha aka mihlakano yimbirhi a ti humaha ni ntlawa wa Union Desportiva de Kumbani aka livala la machichi patsikambi ni handli mutini wa akademika wa Kanyasolo a kapitanu wa ferroviario wa Nyambani Manu hi yena anga wula leswaku a ntlawa wakwe u hlakanile ngopfu a wu ringene ku huma na wina
4: frustrante porque vinhamos daqui com o objetivo claro que era vencer esse jogo para ficarmos em segundo lugar não foi possível empatamos mas dou parabéns à equipe pelo esforço
0: kasi kaxela muchukumisi wa ntlawa wa Barons Football Club na yena u li leswaku ntlawa wakwe a wu byi kotanga a ku vhala xisindzisa xa ferroviario wa Nyambani
5: a jogo yi gohekele hekamalo adversari ankara a chululela wa kuhluma bola para wataki porque yena a nga hana xin'wana nchumu xa kumaha hi ku u paliye wa dojon a tekiwa siminuto 35:40 hi ku maha loko hi ku nga hina ya mapedra hina ma nga kumekanga na mahini consistencia para kumasa makwe mbalara mikambo hi kume ni mafragilidad hi zone ka lansi leya magamo ka xogo ku nga laveka tamo lowa hina pesi wa bola yi sobrara va kuma ha contratake kwalahayani va kuma ku hi chela gol hi vuya hi batara
0: magezi ya kaxela muchukumisi wa ntlawa wa temusa costa do sol wa le kamasingi a ntlawa wa ferroviario wa kamaputsu hi wona u nga ringana ni nkomati de xinavani hi un'wan'un nhlakani wa ku lumba tasa de mosambique primera mão a nhlakani lowu biliwile ka livala la nkomati de xinavani ku rindzeliwa leswaku va ta ya kampu ya afrin kasi bya swi kota ku tiva ku himana a pasaka ku ya ka xigava xin'wana hi khati ga wumbirhi a ntlawa wa nkomati de xinavani na wu chikela ka xigava lexi loko ku alakanyisiwa leswaku a lembe gi hundzeleku inkomati de xinavani wa ku chukumisiwa hi Edson Mavunja a byi kutile a ku humesa ntlawa wa costa do sol aka maphikizana ya tasa de mosambique muyingiseti wa ku rhandzeka hi gemeta laha mahungu ya siku leyi giga nyamuntlha mahungu ma nga ve mandleni ka Idrasio Makondela ka ku tsala ni ku gondza kasi Bernardo Salomão a sasisela michini hi mixivela wu yingiseti ginani ka leyi yi landzelaka mitirho ya radio Mosambique.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Leti Mwengisete, chikati cha Shokumak, na Armindo Masingi.
2: Zibongile, honga da munzo hoyoze. Zitama nzitivalezu ku abarsadera inamina. Na nzitala nzalezu se munga karimu sangula ako zi wula. Na nzitako hosangula ni mabulu kadogotisanwa nyamunga. Mungana mina Armindo Masingi zinguna idaral dominate ka michin hika Gaza kota hi mazule kuma gizwa nguina hiruri makaring zingwe na David Ntimani ka Maputo. Hlokumhaka hili ya ushavisi ugevenga ushavisi gavano zingwe ni ziru zavano. Sikulegega 30 gi kulungilu wako kamatiku wongi yala hasika gambo iti matimaku kutavi kuchukiwa hiubi hiligi. Makunu kasiku hitavi ingena kashoku maka hibuli sana hile nunyembani varambi wahi baba Morange Nyanala wakutela prokuraturia zingwe na baba Aderto Ofumani wakutela ha usikiringa mapuisa kagaza sena kula ku la kutiva kaina kulore Rui Makaring hii mamani Stella Utui wala hakamtiru ya wasati ngwana ni usingarele ichikele. Yuzon, bungili, kama putsu, Mario Ntiman, varamba wa hina, huka zinga unangalaha kuhinyiwa, kadiva chike. He bungili, hilo mkurinzeleni, hita avi hinkena ka bulule gini varambi wala wase vachikele kukote hule kibaba Morage, wakute la prokuraturia, na baba Aderto Ofumani, wakute hila hausikari kama poisa. Hello, sir, Baba Morage. Kichile.
3: Kichile, journalist. Kichile, waingseti.
2: Makunu hita bola hisi kuligi gatrinta. Kinga kulungelua fiki ligi gimpela ako tuleni wasayo. Isiku gaku alakanya hi ubi ligi gausha kiswa kabana. Hita sangula kula kutiba ko. Zikamsala yini au shavisi legi gavano, au shavisi gavano, ziru shavano, zula yini, imana zuma hako, zisangulisa kuyini.
3: Zibongile, baba Masingi na uye, na unzu utisa, hitu makale vito, tikaratisa kwa tukugahina. Tikaratisa, hiku yini kuhi, atikulegi gahina, kila chikari kako ina kufanana kwa nukwati kiko maishpasi para azigevenga lezi tira tiru wawona au jivenga uosha visavani hilo umayu wako hivano wapi bala nitibala. Aba wone ke nkodo go ba wa identifikare se se go lava ba tira material lawa dikuba wona hiko wa wona ba tira kumeka go gelenga lo utiriswa le bana lava le batibako mashaka ya hina le ba makadi ni ba nwana ni ba nwana material ya u gelenga lo hilo uku munu ateka mwanana vanana vahina umunu kwa likeri jove aku amtindisa lezako haya terweni oya na ijone para mabosa distudu ota kombela mwanana para kota ku mu nika antiro jalezina hiku haki sela, hitekela kufumela hizoko. Pronto. Ja kumekili munu wa mnene, prakasi himu nika, angwana na wahina, aya tira. Masiko mzaku, kumeka kwa angwana na lulu, hii fambili. Ambulu kuna hima mafoni, zuku yini hilaku uti sela, mama mwana na lulu, wa munulwe angatikiwa afandili Rako ndzula leswaku a wu gevenga lowu wu gevenga wu hi hluphaku ngopfu porque wu gevenga wu xavisa vanhu wu xavisa miviro va vanhu ja a wu xavisi lowu huma eka ku vekwa siku leki ka dia mundial do tráfico chama-se dia mundial do tráfico o corrente onde a procuradoria um grupo de referência e lá a corretira uma palestra jota langu me queria conhecer jota langu para casa corrilo me puxando seca louco ficou na quando o mukato tu ganha na camisandi o quartel é o zinga o lau lanzo o artigo ganha mas o quartel é tipo legiga co e próprio não é mas que o quartel é o zinga co e na nima o sangola e na nima ati então na nima aeroporto e na nima estrada estrada leis está sunga está boa seno boa nima mano matigo já o mukuru vitana já com a corredor quase corredor já gona já co vamunda vano vawana rock quase leso vai taka e gona com onda ilumo caso a teca vana na vaina mas para lá coi babá tem eula e coisa eula e matrafo lá coi estiva já com matrafo hila nzinga machautela já co não é aí quando já co atrafico e mundo lhe o aco enga motiva o culo e traficante já cara tango mas se quando lá o ano do amarelo zonga para o coteca até que o mundo
2: encano
3: mas leve já uma fraude que
2: ui
3: o cara amarelo já o atata chiquela aco pronto agora na hora na mona pode ai agora ou quando te chechen ou quando lume catinhanga ou lume quando camitiro ou amanhã vai comprar isso aqui lá com chama no manana amanhã vai comprar isso aqui lá com matia isso que é nem amanhã a fama já leso escarate já onde um grupo para ir na Moçambique e na vano lá com isso o anelela um grupo para casi ao gerenga logo nunca a comer que a vano lava vanga a comer ao chamo da corona vai chama vai vai metela o bihe porque
2: isso que camisa longa e nicola zikona zwinwana zwotisi leswi nga khamselo unga hlamula zwinwana zwotisi leswi nga sina hela ku zwimana a tolo aku hi banana vanga tekwa ku lako ya hlayisa nwana na kolona mahayai nyamuhla zwimahisa ku yini valanga munhu wa hombe kasi mama banana vaisiwa ku yini
3: masikwana lawa eko leswi kada siku ni siku o pula Moçambique, o pula tipo, leve, mas tumbole jogo, louco a mais ou longa, batata teca, banana ou teca, mono, e jovem, da cá o teca mono, aí o voo lá o que tá lá em dia ele jogo, batata teca uma na base, louco o la angulo, nem uma na, aí o la angulo mais jovem. Eu chamo logo vanguina, eu te dou um lago, lá no lago vulnerável, facilmente para o lago. Mas, eu ele sim, lá bona, longe lá no lado de Kiwa. Porque vou ter Kiwa, na base que eu lhe jogo, lá o famba para o Yatira. Então, mono. Leve, por exemplo, Moçambique, a Península de Ocualo, com Zia John, com Zia Tira. Com o receio, Angaia é a Tira. Olha, ninguém se ouve uma no Kawa, o Acuse, me atira de um ano, o caráter de uma birra, para cá se voa, vai pula e jornalismo da turma, vanhu va hina
4: akuna ndlela ya ku hitsumbula ku a makungu lawa matako ni bava loyi kutani mamani loyi swi nga hiteka hi pimisa ku u lava ku hiyivela munhu
3: yi nyingi tindlela yo kota hi tiwona no bava masinki a ku sangula loko munhu a chikela a ku ndzi lava n'wanana ku na ku hi swi tiva leswaku a n'wanana loyi a n'wi lavaka a jovhi leyi ya yena yi lavaka a lava ku ya hi mahayini a ya kwihi hi yena mani ka ni ma Facebook ka ni leswi ku nkuma ma disenvolvement ya ku lava ku a swi tiva leswi loko a ri vana swa ku munhu loyi u ta vulavula basi entao ku na ni hina a report-a a ku ku na ni munhu loyi a ta kota kombela n'wanana wa mina manxi ndzi lava ku n'wina mi swi tivaka mi yi vona leswi swi mayekaka hi ku loko na a chikelile pront yi tivi n'wi vala pena a yi n'wi nyikeni n'wanana hinpoti ti mayeka leswi loko leswi hi maka leswi vo va fasilitari leswaku vona va kumeka ku vona xana va teka mandziko xa heta rila
4: leswi nge lava mahakutelo va ta va buhile a nguwu kutani a dewu gayevu kuve ni mahlolo
3: hi swona leswi hi swona leswi loko ndzi ku mavalavala ndzi vulavulile mavalavala hi leswaku munhu va masingi munhu wo ta chikela laha loko swi lava a ku mina ndzi murhangeli wa cheche a ta ta chikela ku mina ndzi munhu loyi ndzi tirhaku hi ku nyika mabodlha sa distudo ndzi munhu loyi ndzi tholaku vanhu para ku ya tirha xa loko ha swi tiva yena loko bodlha sa distudo u nge yi kumi ndleleni basi ku la ku na ni marikiziti ya kona ya para ku kota ku uya ka mabodlha distudo entao ku ya xikolweni hayi ku kusuka basi de qualquer manera a tirho wu na ni marekiziti ya kona para ku u yo ya tirha a nge byi koteka leswaku wena u ta ta nyikela n'wanana hi ku a ya tirhweni kwihi na mani a suka a famba hi sala hi tshama a hi report lomu ka tihosi ta hina u tihosi ta hina laha ka uganga laha hi tshamaka kona ne wun'wani wu tshamu a hi mahi ha hi swona leswi lavekaka wo tinyikela nguvu ku vona ma swigevenga leswi swi kumeka na swini hi wutshamu ro tirha ntirho wa wona hi ku saseka
4: lava va yivaka vanhu lava va va kalavela va va yisa kwihi mitirho muni va ya ku va va nghenisa ka yona byini swi mahiwaka hi ka ntirho wa n'wina kota procuratoria n'wina n'wina mi langutelaka ka sikulu laha ku pfunetisa timhaka
3: van'wani vo khomiwa ra va ya tirhisa loku na ku yi vavasati lomu ka ma prostitution infantile a wu gelegele wa zanaki entao loko na yo vavanuna na vona vo va vekiwa a tirhilona vavanuna van'wani va vekile lomu ka swibalo leswo ya tirhisiwa ra va kota ku hola hi vanhu va voko vona xa ni mitirho yo kali yo tala nguvu yo biha hi yona a hi ku objective yo lava ku ya mugondzisa a hi rona leswi hikukwasi objective wo mu khoma n'wanana loyi wo mu khoma munhu loyi ra ku ya ya ya gondza na yi nga hi kona laha hi bula timhaka leti na swi vo tekiwa hi laha ra ku va ya va ya xanisiwa se
4: hi swona laha a swi ta bindzela provhinsi ya Maputo hi ku i nyangwa yo huma vanakulori ka Maputo loko va chikele va rambiwa mutandzi angula hambini ka Gaza loko va chikela hina na bava Adelto Fumane wa ku tahelaha maphoyiseni bava Adelto gichile
5: vangiseti va radio Mosambique
4: hi swona na hitiseleneko hi lava ku tiva hi wihi ntirho wa maphoyisa lomu atikweni ka hina ka Mosambique ngopfungopfu kwalomu nyambani a xipandzi dzonga xa tiuga mosambiki makulu kasi na nyambani kota nga lomu nyambani ta hlamarisa ni nyambani kasi a ku mbheta xikarati lexi kasi ku swi nga woneki leswi leswi ambaku nyamuka laha swa ku yiviwa ka vanhu va xavisiwa hambi ni ku xavisiwa ka swirho swa vanhu
5: a tirha maphorisa lomu ka provhinsi ya hina ya nyambani hi prevention general ya criminalidade hi loko hi ya ka tlhelo le ka mhaka leyi ya ku xavisiwa ka vanhu i tirho lowu nawu hi kumekaka na hi huma hi kotaka leswi ya procuradora nga vula leswaku ku na magroupu de referencia ka magroupu de referencia lawa a tirha maphorisa nawu wa kumeka sinia i ka ku tira ka hina ka ku hambanahambana loko hi xikarhi ka komunidade hi kumeka na hi huwetela mhaka leyi ya ku hi ti fikela hi ti vekisela ka mhaka leyi ya ku ya mafraudi lawa ma nga wulawuliwa nga ku kanganyisiwa ka vanhu hi ku na va tshembisiwa mitirho ni swin'wanyana swa ku hambanahambana leswi va ngo tshembisiwa kasi va ta kota ku tekiwa lomu ku xanisekeni hi kota leswi nga swibya a xa hombe hi mahaku i ku huwelela mhaka leyi ni ku hi ku hi tivekisela na hi pronto leswaku loko ko za kumeka a situation yo karhi a xitshunguti hi fonela kasi hi ta kota ku tirha leswaku hi prevenira a mhaka leyi a mhaka leyi ya ku xavisiwa ka vanhu i na ni kota leswi angavula procurador a grand grupu alvo zwivanana zwi nga hamaha kambe leswaku a vanhu va titanga ta hombe va kumeka na vaxavisiwa ndzi nga vula hi kazi yo karhi nga maheka ka district ya Mashishi lomu papayi wo karhi a nga zama ku xavisa a n'wana wakwe kerize timhaka leta ku hambi xikarhi ka xixaka ta tshuka timaheka leswaku a wu bihi leki kusukela ka munhu a xikarhi ka xixaka ndzi vulavula hi papayi a papayi hi tiva leswaku munhu loyi wa kumekaku na hini na hini prioridade leyi o na hini maproperidade leswaku a protegera a ndyangu a protegera vana vakwe mas bya tshuka swi kumeka leswaku ku ve yena papayi a kumekaku na mahawubihi leki ya ku lava ku xavisa a n'wana wakwe tanto mhaka leyi yi fanelaku leswaku ka xikarhi ka miganga ya miganga hokhe hi kumeka na hini hi va pesa xavi ka prevenção swin'we ni denuncia ya ticasilet hakuva a wu bihi leki eka hombe kota leswi a nga vula procurador a ku na munhu a nga ni fasi ya ideali leyi hi ngo hi wona hi ku a munhu loyi wa xavisa vanhu o a munhu loyi i na ni tendensia ya ku lava ku yiva vanhu kutani i vanhu va ku hambanahambana van'wanyana hi va kuma ka xikarhi ka xixaka hi va kuma ka makomunidade lawa hi hanyaka ka wona kutani i mhaka ya ku karata ngopfu swinene i kambe swi lava xokhe xitshungu xi kumeka na xi tirha leswaku a wu bihi leki ka ku xavisa vanhu o kutani swirho swa vanhu ti nyima ka provhinsi ya hina ya nyambani
4: hi ku fananisa bava Adarto Fumano hi na ni post fiscalisano ya le kasal ku na ni ntlawa wunyingi wa maphorisa hi swigava swo hambanahambana hambi le Halindela hambi le Zandamela ma swi kota loko mumahaku a tirhi wan'wina wa ku secha lomu ka xibomba kutani ka mimovha leyi ya va n'wamuyeche a ku lava nga lomu moveni vonhle va endza hi ku swi lava kabye ni kutani swi mahisa ku yini
5: normalment ka maposti fiscalisation loko mimovha yi chikela ndzi nga wula futhi posti ya save a ntirho wa maphorisa kumeka na wumaha a marevista ya ku hambanahambana a marevista lawa a mayelani basi ni ku revistara mabagaji swi famba futhi ni ku nghena lomu moveni secha mapasi ya vanhu kasi hi ta kota ku vona leswaku a vanhu lava va documentado o a va kumeki na va hi documentado hi kambe ntirho lowu a wumahiwi basi ntirho wa maphorisa wumahiwa futhi ntirho wa migrasao na wona nga ku wona a mapasi ya vanhu lava va kalaku va nge hi valomu a tika hina gamsambiki kutanto a ntirho lowu wumahiwa leswaku ku tsumbuliwa leswaku a vanhu lava va nga lomu moveni va documentado swin'we ni ku swi tsumbula leswaku va na ni a liberdade leia kuyenza de forma à vontade ou tranquila kasi kunga kumeke timhaka ta ku loko abantu vai numa situação regular vai hundisiwa porque a munhu loko oza é verdade que a maivela la ia lawa ia masikona lawa ia ku iva vanhu e utiliza uma fraude a munhu o pembeteliwa o xengeteliwa mas nga hama lejaku arruma hetihasha reko a munhu ku mahobihi angana perfeição ia exata munhu loko ku mahobihi sempre tiko chocar a ti pazamako então hina ia aproveitara o pazamo loko assim ta kota ku investigar as mulheres ku zvitsumbula lejaku chini exatamente chimahekako i kangela leyo futhi ya marivista lao nima interação lao imahako nima passageiro itsuka ku nakutsumbuliwa ma imigrantes ilegais o vanhu va ku hambanambana lava hi zvionaku lejaku aku yenza ka wona ku suspeito
4: Zasimo sana wana baba Dert bako na vaenza kuna vaheni zvidzwa leswi zva kutimilisa madzwala hi vulavula hi makolma kabuleke hi vulavula hi ku xavisa vanhu kutani zviru bya vanhu mu mahisa ku yini loko muhila a xikarhi ka zvidzwa swo fana ni leswi tikolma ti nga kona kasi ku mutsumbula ku hilisini ya kona zvini zwi nga kona lomuka swidzwa
5: bon a tiro wa revista o abrangente loko kuma wa revista ka movocar akuma hu seleção lejo ku wona ku chini le chingalomo o chini chingalomo jok le zwi kuna ka ku lomo ven jo revista riwa é verdade que a jiela nene ku shelsa vanhu manzi nga hanyika example futhi ya Vic Ngambela lomo tiro wa poisa ka posto ya savu nga ma revista kambe lomo ka zwi ka xana zwa ku ngana ma accessorio ya mimova zula makasha ya mabalada kuyi ku ya tsumbuliwa mbangi siya kutani a revista yi sidira ka joke joke leswi nga lomu moveni loko oze kuma tibomba o kutani mova loko hi mova wa particular zwi alvo de revista hikuva desconfiança ya hobi ngopfu i hativa leswaku vanhu va ku ba hobihi vana ni ku tlharile gahombe ka ku cicacica a mamahela leswaku va kumeka na va na va atrapalhar ou va driblar a ntirho wa maphorisa kambe hina hi atento ka ok maposto de fiscalização na hi revistara a macolme a mabagage a mapasta ya ku hambanambana joke zvi alvo de revista kasi ta kota ku tsumbula loko ku hi kona chokar ja suspeito lexi ngo hi vona ku tsumbula a ku kona situação ya ubihi ka munhu wo karhi
4: baba Murashi kota mulanguteli wa mfumo ka siku ra ku tiva hi ni ndhawu ya xigoho xo karhi ximahekileke kumbe ximahekaku ka woneka lomu madoropeni ya Hombe nkati vokonhlu bya Mozambique a vanana va mahaku tiriwa ta hukwewu a hi tiriwakwe ku nga vi leswi yin'we ka tindlela ya trafico umanu lava tekiwaku lomu ka malocalidade va ta lomu madoropeni va ta tirhisiwa ku fana ni leswi swa nghela lomu ka ntlawa lowu wa ku xavisa vanhu kasi ku va tirhisa
3: lomu ka nawu wa hina na ni makodo leyi ma vulaka leswaku leswi i crime ya trafico nga ku vugevenga wo xavisa vanhu ku na ni makrimi ya u kwati leswi ndzi vutisaku yin'wani krimi matirhelo ku tirhisa vanana va vatsongwani byi hambanile no trafico trafico vugevenga wo xavisa vanhu leswi ndzi vutisaku bava journalista byi vulani leswi zva ku tirhisiwa ka vanana na vahi vatsongwana byi yo ku junior ku tirhisiwa vanana na hi vatsongwana zva betelwa tiku leki kambe zva ku nompodi hi tirhisa vanana hi va nyika tirho vatira na vahi vatsongwana kalaha ka constitution ya hina ku nga nawu wa hina wa hombe wu le nhompo hi teka vanana hi va tirhisa na hi va veka laha xitiratweni o kun'wana wo tshama va tirha na va senga na va yini doitwana i dadi ya kona leswo leswi ni nga laha ku xamula bava journalist na singa
4: hi swona ni la ku fela ku tlunetisa basi a ndzi ku swi kwalomu ka ntlawa lowu wa

0: tiko vamuveka one batiko ahambulomu vo muteka lomu vaya vaya prepararo kukwatsile dzinga kuchikola podaku munhu dziyanziya mugonzisa kuve angaya yagonzisa chikola oyagonzisa kumanziko atahebalesela angeniselwe lomu kawo wa utorerismu hi ku yini porke hina loko na chikelile munhu lweyo wa ku a nga na balabala mabalabala kei a nga na nhloo wa ku lweyi
1: hi yena
0: loyi kwatsi leri va nga wulawula kwatsi hi tsitswa va vopfumane e zo karata ngopfu wo nyikela kambe u nyikela n'wanana hi nyikela zo bya yena na yi tsakile na yi ni esperanza leyi ya ku manziko a ta yi vona n'wanana loyi ku ve mana a nga ta yi vona leswi lavaku ku hi tsumbula yena ba masingi hi ku nkama loyi a chikelaku a ta ta bula na hina ku lava ku swi tiva ku masitiri lowu hi yena yexe basi swi nga maheka i chikwana ndzi na ndzi vulavula leswi hi nga tekele ku a hi wotiseni porke hina ku hava mun'we ba masingi a nga tswaliwa ni ma ni matino maswoneke jonke zi gondzela lomu handle lomu ta a yi wutiseni hina ni mastrutura ya hina lomu basi kukwatsi leswi la ni pfunya lori ni pfundu ni seketari ku na ni va lideri komunitari kuli konhle ku kolokala rilo tihosi ti cukwana ku hina hi swi tiva leri loko loko a minchumu yo fanana ni leswi invexi yo hi byi tirha hina hotle i chikwana ku hi wutisa ka vava ka vahombe eya a ndzi chikeleli munhu ndzi kombela n'wanana hi kota ku kuma malungelo ya yena leri ndzi vulavulaka
1: ni ta tlhela ndzi ta wutisa seno ka vurhangele bya miganga leswi ndzi lava ku tivaka lembe leki i hlayo yin'we leyi nga wuliya munhu mun'we a nga kun'wa lomu ka vubihi leyi nga wu xavisa u wu xavisa n'wana a lembe ki nga hundza
0: a madadi lawa nyamuntlha ndzi tekangi mpodo ndzi vulavula ku hemba mai
1: swimahikile
0: mas mpodo ndzi vulavula leswi swi nga fika ndzi tekangi madadi ya lembe yi nga hundzi
1: leswi nge kukumekile a tihlayi ta ku kwelanyana ku hundza leki lembe hambe leswi nga ka ku teka
0: no ndzapara ndzi vulavula sweswi swa ko porke wona loko hi wulawula think hi wulawula lisini mina ndzi munhu wo wulawula
1: lisiniwo
0: fikela nawu ndzi wulawula swin'wana swo kaka hi nawu a swi swali vanhu vonhle va nyimele ku lava ku swiswa ku procuradora lava ku wulawula yini think ndzi wulawula timhaka leti ti zwalaku hambu swi ndzi karatela hi ku wulawula xitwa maxi ti lava ku va jeswa kwatsilo swa kona a ntirho lowu wu xavisa vanhu loyi vugevenga lowu wa hombe nguvu wu kumeka ku na wu kona ka wontlhe matlhelo
1: va ufumana hi ku yini tiko ka hina ka mozambiki a province ya hina yi nyambani yi vi yi nonile kasi ku vi ndlela hambi ku vi a fevhero loko va vula putukesi ya ku tekwa ka vanhu va ya va xavisisa
2: bon a ku ve fevhero na nginonile ku ve u tshamuka ku tekiwa ka vanhu a leswi a ndzi ta swi nyika mpoko disentido loko ku hi makazi ya manyingi lama se swi tandzelaka leswaku hakunene swi mahikile mas a ku ve koridoro kutani ndlela leyi ya ku hundza vanhu swi yelana ni localization forts geographica loko hi vona provhinsi ya hina ya Nyambani i provhinsi leyi mahaku ligação entre o norte e o sul do país kambe i ndlela leyi ya apetisive leyi tirhisiwaku hi vanhu va ku hambanahambana va navela ku maha swa ku hambanahambana kambe a timhaka ta ku ve talo wa tikazi to khwaileti futhi ndzi nga vula leswaku hi leya yin'we basi nga rejistara ku na tikazi ta ku ta tinyingi ta ku hambanahambana kambe Zinga ula futsile joko akuri tinga wiko natika sati nyingi resultado ya ntiru low work umahi wako na huna wala kumaha prevenção ni controle ya hombe imahi wako le joko abantu wanga tsuki va iviwa ukutani va pembeteliwa va hembeliwa le joko va tekiwa kama tiku ya hambana hambana kasi watakota ku shanisiwa
1: hizo Longoloko wa Dr. Kisan Lara Msambeki Maputgas na nyumbani. Zokwa nzo tibuza nzoch zaniwa na kulori zilakuwa la ulako kakamalo Rui Makarini. Barambi wa wahina hilava ingana vunya mukha tsena kala kachika village nza kunyiketa.
3: Isora ke kensile ke na kulori wa ndiro arimindo masini ni lozoko tankarilo na kambe kwa nikhesa akukumeka kuka barambi wa ba hina ku ba ita ba ni mabulu lawa ya nkoka ya lesima swinene aninga ta swi ta tela hikuva swinyingi leswi se u laveke ku swi tiva xikarhi ku ka varambi hi tlhelo la xifundzankulu Nyembani hi twile leswaku a ntirho wukulu lowu endliwaka hi swiwulwana leswi ndle le ku va ku helisiwa a vugevenga kumbe ubini xikarhi ku ka miganga hi twile leswaku ku ni loko ri nga phasa ma point focal hikuva procuratoria tirhisana kasi ni vurhangeli bya miganga swa nga swiwubyana leswi swi ti hitaka ka vuvekisi bya nawu mi titwa njhani a nhlamulo hi tlhela xitshungu yi nga va yi tlhela vupaluxi bya vugevenga leyi ya ta na swi kombisa a ntirho lowu mi wu endlaka
0: Bongil Bavaroi, Chutis Ledge, Chutis Nene, it is a go at your low, Wafambaquats in our procuraduria. I name a Luku Moon and Takumuwa. I run at the Roy in a bus. He mahaled at your low ago. Hi prezeniri ku zinga maheki ku kantiri lowu wa vugevenga lowu loko hi mutsika munhu ku anta khon'wiwa basi swi bohekile a nga ha ta vuya kambe hina hi zamaku mama a leswi va ngo kompone parti leyi ya ku componente reprehensivo leswi leswi preventivo leswi swa ku hi lava ku prevenir timhaka lo ti nga humeleli hi leswi mitirho ya hina hi kuma mapalestra xa loko na yima yele mapalestra ku kwatsi leswi ndzi nga vulavulaku hi vuveriri vanhu va ni vanyingi ni loko na va yima komunidade na vona va tirha ntirho lowu wa wun'we vanhu va kumeka va voneka ku xa vona na vona a makultura juridica leswi swa swa ku va swi tiva swa ku epa pelomenos ka ntirho lowu wu kona va na ni mipimiso leyo swa ku mezi wu kona pra wuevitaro i cukwana hi exemplo ya primeiro semestre ma ele 60 palestra primeiro trimestre não semestre primeiro trimestre só 60 palestra vula leswaku a hi tshami na da tirha hi swa loko hi tirha ntan na wona vanhu va tsaka hi leswi va yingisa va gondza ntan for isi hi simamisaku na hi zama ku na mpodi hi nyima think hi wulawula para talvez hi ta swi kota swi swa ku hi nga kumeki kambe minchumu yo ku fana na nile
1: Marin Timana na David Timana ndzi tiselela David Timana
4: sungula hi tlhelelo tela varhambi va hina lava namuta hi nga na vona ntsena xifundzankulu Nyembani ka makosi va vula leswaku kunene hi tlhela mpela a varhambiwa na swi ri tana a navela ku va yi tiva kahle kona morai nhlayi ya tavulani hi xiyimo xa xifundzankulu Nyembani tanihileswi a rungulekeleswaku ta wende itanta kuma palaita me antu yampiri lo vauyendlaka vauyendleke amigangeni ku hambanahambana tikirisana ni tihosi ta miganga yi komba ku va ili leyinene nhlayo ya pfumbeka ya vanhu va endlaka vuvileti
0: ngabonga bava David senhor jornalista as votis lexo de lei hi mapalestra nimitiro yo ahi procuradoria yexe barisa tirara yi vonaka ku vanhu maresultado vangu maresultado positivo swa vonaka ku hunguka i swa vonaka ku vanhu va gondza bya swi tiva leswaku munhu loko a chikela laha kaya a kombela n'wanana i chikwana ku hi wutisa maxitrutura a chikele pulana loko va i borisa distudo exitudo ntan hi wutisa marequisito hi leswi vulavulaka sempre lomu hi fambaka kona sempre ka komunidade swikoleni na posto de saúde ha famba no ma grupo de referência anga fambi echa basi procurador ha famba mapoisa no vonke lava va na organizações não governamentais um pronto retira ter low vela a ter low wa kombikisa ku hina ha wona nyana chukwana hele maja u chukwana lo I think he exists a quatsi na uchukwana lowu a hi ku hi uchukwana ebrahima hi tshama hi ekela laha ka sombra de bananera hi xilungu ebrahitirisisa nguvu porque ku na ni lava hi swi tivaka leswaku van'wana a va lava ku tshilela laha kusuhani entanu va na ni ku chava leswaku vanhu loko swi kumeka swo karhi então tem que vá e a queixar a semana jona vanguano vatama vachava e co vanga kumuio vanguano vatama roco e hinga gaio então lejo zula lejo kuna numa denúncia anonimato kuna numa linha do procurador kuna num wrong vanu já ele viva gondisa kuku ave vana va pepaluxa leswi hi anonimati hileswaku u nga yi uya wulawula hi vito ka wena u nga wulawuli hi vito ka wena u ta chikela sene hey mina mani pronto entao pronto u kota ku manziku va nga ku tivi ku hi wena u nga veka timhaka leswi hi ronki leswi hi tirhaka swi vonaka ku kwatsisa ra chukatisa kutsongwana maja hi nga ta ku ho tshama rondlo swi tudo bom no fika benz vulavula hi leswi mas pelo menos ha swi vona leswaku a tirhi wa hina wa famba kwatsi
4: hi swona hi tsemakanya a nkarhi wa ku karhata hi ya tiva swan'we leswaku ntalo wa vanhu lava yiviwaka va rhumeriwa etikweni ra Afrika-Dzonga ndzindzamona wa hina lava tshembisiwaku va va ya landza mintirho ya ku hambanahambana kambe ka nkarhi lowu a ko Afrika-Dzonga a ku na byalo ku va kumeka kona na n'wana timfanelo mhaka leyi yi endliwaka hi vana va Afrika-Dzonga ku va va hlongola kumbe ku dumba a vanhu lava va sukaka matiko man'wana lava kalaka n'wana timfanelo loko mu swi xiyaxiya yi nga va yi hlengela ka ku va kumbeka a ku yiviwa ka vanhu lava ku va va rhumeliwa tikomeriya
0: loko hi lava ku nyika dizimisawu ya wu trafic ya vugevenga trafic hi munhu loyi a tekiwaku wu ku hi ku hlengetelwa u hi violensia mara ya ya tirhiyetirha tirho lowu xa munhu loyi a ya ku a ya kuma timhaka leti Afrika-Dzonga swa ku yena se ni a ya hlongoliwa a ku sangula a nga rhumiwangi hi munhu ra hambana a yo suka hi lomu a lava ku ya lava ntirho sejoni loko na chikelele senior zvikumeka ku senior John na wona valava ku ekhela wa Mozambique rambana a hetrafiko trafiko munhu loya shenge ashi o ashengetili wako o hi violence hi vako
1: ke utirisa tamu
0: utirisa tamu vako ai fambe iya senior loyi munhu loyi ni ya ku tilongisela lomu ka nhloko ya yena nada hi va le hi xilungu eindeveso ndeveso ntan'wu a famba senyana a ya kuma mitirho leyi yo tirha xa leswi ndzi nga lava ku loko mina paluxi wa timhaka alias mpimo wa nawu ne leswi ndzi nga kombela nguvu ka leswi u nga khoma hilaha ka xinofobiya leswaku va ya tlhelisela vanhu senyana i ciuku na hi nawu va Mozambikana hina ni swikarati bya hina sin maswilo ku yi ya senior yi ya pelo mexi na yena mapasaporti purki kukwati wo famba basi wo tinyikela a tlela kuze de di qualquer manera vamafoxana lava mafoxana xana wona kodi va kwata hina hi ku hina yo timali leswaku hi famba basi ne pasaporti yin a hi tratarini mapasaporti yi joko ku ri na madokumente loko loko hi kumiwa senior pelo mani va ta hi tiva va ku loyi Mozambikana leyi va ta hi Mozambique na hinawo tihosi sen loko hi lava ku hi wuyisa munhu wa hina hi ta tirhisa pasaporti leyani pero hi kota ku wuyisa munhu loko u fana wuyiseniyani wo lahliwa basi vo u kumayisa ku yini wo ma kukwasi wo rindziwa kukhani vo wo hliwa basi di qualquer manera hi leswi swi kombela nguvu ndzi nga na swi ku leswi u nga khoma wo tshamula kukaka eka maxina ku biha vubongile bava journalista
4: hi swona a hi veka swivutisi leswi hikwalaka ku va lava va endlaka ntirho lowu nkarhi wo tala na ku loko va n'wi yiva munhu a va mi lamiseli a mfanelo ni ya yin'we u endla ku n'wi yiva va mi pfotisi se loko a hala matshamela lama ka lamanene ma nga nabyali mi vona leswaku na yena a hi leli wa matimba loyi a landzaka vubihi lebyi bya ku va a nga kota ku va a yiva munhu a mi yisaiseni na ku u ni ntirho nga kona kumbexana a endla ku mi sindzisa leswi va endlisaka swona ku sa tinga tinyingi va tiisaka kani mambo
1: hizona hi bungile varambiwa va hina ka siku lekeka nyamuntlha laha ku nga na bava Morash nyanana swin'we na bava Dertu Ofumani hi tileko hi ta bula swingetano hi ubihi ga ku xavisiwa ka vanhu hambi ni ku xavisiwa ka swirho bya vanhu longoloko wa nyamuntlha wo vima nkani ka mina Armindo Masinki ka michini ku ve na Ideraldo Menets vana kulori Roy Makarenge swin'we na David Diman va hi

mwekisetha kurhandzeka kulosa ka kupfindzela loku ka nyamuhla siku ya ku sangula ka hweti ya August 2020 lamb hi ku xivela mathomo ni makateko na ku hi ku hoyozela ka mitirho leyi tifumana wena kala kusuhani ka 5 hours ku ri tshembisa ku hi ta ve ku nyika ndzeni ka mitirho leyi ya wuchange ka ku hambanahambana ka loko swi ta kumea not ni 45 minutes ka tlhela xi ta ve ku nyika xihundla xa 3 wa vusiku ku ta ve ku landzela nakona loko swi ta ku mahora hi seta watch nakona ku chiketisela longoloko wa xihundla xa magela manene hi ta ve yi landzela ku hambanisela ku change kala 2 hours xikatile xi to ve yi nghena ka dukadukisana ndzhaku ka dukadukisana hi ta ve yi nghena ka ku ve hi ku chiketisela longoloko wa u change ka ngoma ya vhiki loko swi ta ku 3 hours 3 hours ni 30 minutes xi ta vhela mukhandli wa ku nisekaya mifona mulanga lesimuyi ni tlhele leke chaya vungeli murhandza vangiseto kuve pfumela ku pangeletiwa hina hi Thomas Valoyi ka ku vulavula na Mashad Junior ka michini vitigarado musambiki muxivela mathomo ni makateko ka hweti leyi sangulaka ku yi nghena hi tindlela tinene yi vile tsako ni wudzundzu ka zvontlhe swi swi humelelaka ka lembe ka 2026

0: Uchenji ga musocha kutan ku Japrize etilin ga Amara Browen kambi gichikotisile ku himajaha ya kwa manambana Enz, Stalin, Nisha, Master H, Kelvin, nima nguwani lama ileko. Machikotisile ku change ligi kota ulele ugimbilwe ku musocha ativwa kunguvu ku Japrize mwana tiku ga Zimbabwe kambi uchange league givi gichikwatisiwa hi majaha ya kuhambanambana ya tiku ga Zimbabwe kambi na kunga chichwangi lezvi gimbisiwa kuzviona kota tumbunuku ileka meya noti ni 46 zhaini ka longlok wa chiunja cha tiro usiku na Albert Lange kusikela Maputo aloya na glory.
1: Aupeleni hoyo hoyo ka xenge xa ku va hi bula hi mintirho ya mavoko, mintirho leyi mun'wanyana mun'wanyana a yi endlaka siku lin'wanyana lin'wanyana komitini wa ku va na heta pawu kaya. Hi ku sungula mi ta hi byela vito ni ntirho lowu mi wu landzaka.
2: Aupeleni, a vito bya mina hi mina Anabela Hlongo, ni guarda. Loko ni li guarda au mesmo tempo ni wansati ni nga ni nuna ni vana ndyangwini a ku tirha ni usiku a xi fasile swa karhata manje loko li ntirho wolowu nga wu kuma wona swa fanekela ku u swi tiva swa ku ni lava yini vuton'wini a kaya i kaya entirhweni i ntirhweni a swa ntirhweni swi fanela ku hloniphiwa a swa kaya na swona swa fanela ku hi swi hlonipha a ka papaya sweswi n'wani nkama swa mi karhatela a ku wa vuya entirhweni a kuma swa ku mina ni kona ni le ntirhweni a vatsongwana na vona va kuma swa ku mamana a nga kona le ntirhweni dyixa a xivezi ni hlwela ku vuya a xivezi ni tlhasa madozi entawn xi complicado manxi i ntirho lowu ni nga ka wona entawn loko ntirho lowu ni nga ka wona ni fanela ku ni tira para ni ta kota ku pfunisela endyangu wa mina ni vana va mina kaya ni nga byela leswaku van'wanyana vavasati lava nge a swi nge vevuki ku tirha ni usiku si manje loko wena u tibekiselile swa ku ku fanela ku u tirha para u kota ku pfuneta mulumuzana ku ka a swi tiva mahanyelo ya masiku lawa swa ku a swi fasi va mulumuzana a nga tirha na wena u tirha switsongo loko mu swipatsa swa kota ku mu kota ku moya njhani xichumu ntawu loko ho jo dependeriwa so hi mulumuzana kaya a swi nge kumeki na swi lunga swa karhata.
1: Se mina malume vangani na mitirha ntirho lowu
2: minija ni na wona 3 wa malembe na ni tirha ntirho lowu wa usiku
1: kambe ku tirha wu tirha ni usiku ntsena kumbe ku ni masiku lawa u nghenaka ni nhlikani kumbe ni mixo.
2: Mina ni nghena ni mixo ni huma siku lin'wanyana ni mixo futhi
1: u hamba 24 hours
2: tirha 24 hours.
1: Se alano u swi jirilisa ku yini u mi vulavulelana hi ku ya xikolweni
2: ku tshika so swa ku va ni tirha usiku or ni nghena ni mixo ni huma ni mixo wa siku lin'wana na dyondza hikusa para ni ta kota ku yengesela a nivel ne ntawu ku ni masiku loko ni huma hi ntirhweni ni ya xikolweni a ni nga tlhasi kaya se ni ya fika kaya ni usiku manje ku mi papa yi le kaya ni tshame na yena ni mu tlhamusela na yena a swi vona swa ku swa fanekela mimhu ku ni dyondza ku loko ni dyondza ni ta kota ku yengesela nivel a loko se ni yengesela nivel xin'wana ni xin'wana swi ta cinca le ntirhweni naswona swi bomba ra mina ni swi tiva swa ku na xikolo xi important ni vana ni va nyika a motivasao ya ku na vona va ya xikolo ku loko va vona mina ma swa ku mamana wa vona na dyondza na vona va ta ni kuma ntamu va ku va nga dyondza va ta ku hambi hi mamana wa ya xikolo se hini na hini hi nge swi koti ku hi tshama hi nga ya xikolo.
1: Ni vulavula lana hileswaku mi ni malembe manharhu se na mi landza ntirho lowu hi ndzeni ka ku karhata ka swona ni ku vevuka ka swona a mu tshami mu ve ni madzolonga ni mulunguzana hikuva a tshuka a pimisela leswaku siku leri a nga fanele ku va ntirhweni kambe namuntlha hi ntirhweni swi ma hi siku yini i hi kola ka yena injango va ni nchumu lexa ya ka ya xiendla handle ka ku tirha.
2: Oh, mazolongo a komutale ni nge xaya swa ku amutini sempre xi kona ma disconfianca but loko ka u tirha wa vusiku u fika mixweni probably ya mixweni ka siku lin'wana maxi xa ku karhata swa swinene swi nga koho ntamu hi loko u swi tiva swa ku n'wana wa vabya loko n'wana a vabya maxi swi fanekele swa ku wena u nga ya lovi ntirhweni hi ku loko lova ntirhweni swi kombaka swa ku wena u prefitika ra kolega loyi na yena a nga hala tirhaka ndhawu kumeka kolano xi va difisi ku loko u mi byela swaku mina tengi ni ya ntirhweni ku na kumu wa kumeka khunguvanyeka hi ku vona swa ku mamana wa kota nga ya ntirhweni na hi swi tiva hi ni kumba mamana swa ku a lweyi a nga fasi ku tendela n'wana loko n'wana a vabya hi yeni va mamana maxi masiku ni vonaka swa ku n'wana a graf a ni fambi ntirhweni na lingela ka tichef ta mina ni kombele ja ni nge hlaya hi kwala ka mulumuzana oh yeni epa ma disconfianca ma nge fukeli maxi ta mme ku lavaka ka na hini vavasati hi loko u tirha usiku u swi tiva ku tibekisela u ti u nga ti u nga munyiki motivo ya ku yena a disconfi a swi pimisela swa ku wena hi loko swi tisaka usikwini ja ku ni michumu ya ku karhi talvez u nga vo yi endlaka hala ntirhweni u nga munyiki motivo hi koma ka makomportamente ya ka hina
1: ndzeni ka swona swoleswo swi endleka leswo wa vabya n'wana swi sindziseka ku va u ya ntirhweni a lexi a chavaka ngopfu xona i nxini hileswaku a nga na ndlela ya ku a mi heleketa xibedhlele yena kumbe i ku mi nyika mimirhi kumbe hi ku na yena swi sindziseka ku va ya ntirhweni
2: ngopfungopfu hi ku na yena swi sindziseka ku ya ntirhweni ndhawu na yena loko swi sindziseka ku ya ntirhweni na mina swi sindziseka ku ya ntirhweni laha ka hini va vambirhi laha tenke munwe a pfula
1: a mukhandla
2: leswaku pala muvenyana a kota ku a heleketa n'wana xibedhlele a yelani ka makenini ku ka makenini wa swi kota ku va mi nyika n'wana ku a makenini na ana
1: swi nge mo tshama n'wina n'wece ntse a ku na n'wingi lana a ku na makwavu wa nuna a ku na
2: yo va ni vana va bitsi hi so hikusa a mafinansa a ma dali ku hi nga lava munhu wa ku a hi pfunetela andyangwini
1: mina malembe manharhu se na mi tirha ntirho lowu na mi ya xikolweni hi ku ni ku karhata ka swona ku swi jirira ku ya xikolweni ni ku ya ntirhweni
2: ni nga hlaya swa ku a xikolweni laku ka kazata kusa u ni matrabali va ku nyikaka va tshuka va ku nyika matrabali a matrabali a swi tiva hinkwei swa ku para hama matrabali ku laveka u va ni mali ya ku digitara u imprimira ka tshuka swi kuma swa ku a xikolweni va hi nyika matrabali para hi hamba a wu na mali kusa wu hlweli ku hola save ndhawu maxi na swi tentara ku swi jirela ku hi leswi ni nga langa swona swa ku ni fanela ku ni swi endla ku na mina na swi navela ku xi endla hambi ni le karhi ka ma-difficultad ya ni nga na wona maxi ni komi na swi navelile na swi kota ku swi endla ku ni masiku ni nga kusikile ku ya xikolo ku loko ni le ntirhweni na komi ni ya xikolweni
1: mi vulavuleli lana ngopfungopfu hi timhaka ta khumbiwa ya yo ya khumba xilondze la ka miholo la a miholo ku ni mhaka ya ku va ngopfungopfu xiyenge lexi xa vavoneleli nga va gwarda va kwela ku hola kumbe hambi ku va tshama tin'hweti va nga holi mi swi endlisa ku yini na munhu
2: a xiyenge lexo xa karhata papa xa karhata ngopfu ku loko u tirha u fanela ku hola mase a loko u tirha va nga ku holeni swi kumeka swi karhata ku a mulumuzani hala yena a nga ka rialela wu gwarda tawu loko u fika u mi byela swaku phela mina a ni na mali ya xapa ni kombela u ni nyika mali ya xapa pala ni ta kota ku va mitirhweni a kumeka khungu va ya nyika ku wona wena wa ya ntirhweni ja ni tlhela ni ku nyika mali ya xapa ni ku a ni se hola swa kumeka swi xanisa memo ja a ni nga ha kombela lela loko va hi twa a tihosi ta hina swaku va nga ha swi kota ku va hi lwela hikwalaho ka muholo kusa a muholo wu sagrada a loko munhu a tirha a fanela ku a holeliwa ja a loko a kumeka mapatira va hina va hi hlwelisa ku hola u heta madoxi 3 minutes hi nga holi hi kumeka a wu tshiki kusa a ku na ntirhumbeni maxi swa karhata
1: hi siku muni kumbe live kona siku la kuva unga tira ku gama ku veni nchumu xa ukari xi nga humelela ku fambeni ka mintirho ya wena.
2: Ni nga hlaya swa ku a nchumu ya ku karhata a ni nge ni hlangana na yona. Manje ni nga hlaya swa ku ni siku ni nghena ni tirha se ni kumaka swa ku loyi a nga pala ni cinca a nga swi koti ku avuwa hi ku wa vabya wa Yesu wa vabyeliwa hi n'wana. Ni le garela ka ti-chef ta mina ni kombela swa ku va nga ni lavela munhu wa ku a ta ni cinca va ku va na munhu va wa ni cinca. Ndanga nkarhi wolowo ni kumeka ni continuara ni tirha siku la vumbirhi ntao a xivenje xa hlupha hikolani usa xa alani phela wa ha li kontanga siku lelo swa ku wena upro tirha maxikomu loyi a nga kopela ku cinca a kumeka a li mavabyeni loko li gara ti-chef na tona ti ku a tira munhu wa ku rhumela a ku na komu u baleka ntirho u swi tengu tshama xivezi xa hambi hi swakudya wa na swakudya maxeba i hinkwaxo leswi
1: hi bulile marito ya ugamu mi navelaka ku va mi masiva
2: ni nga swi kota ku byela vamakwenu lava va nge a ni nge swi koti xa ku hinkwaxo laha mbilu hinkwaxo laha mbilu a ntirho a ku fana ni ukati o ni ndyangu hinkwaxo lava mbilu loko u nga na mbilu va ndzi ntirho ta ndzi ukati u nga swi tsukula manje vamamana ni vamakwenu lava va ko va nge swi koti na va byela leswi a swi ku na swa ku vevuka hinkwaxo swa bindza manje loko u ni mbilu ni ku navela a xi karhati
1: iswa hi tlangelile ngopfu swinene ku va mi hi nyikile nkarhi wa ku va hi bula na n'wina mi hi chumbutela titsongo mayelana ni leswi mi swi endlaka mayelana ni matirhelo ya n'wina i ndlela ya ku va hi pfuna tiko inkomu swinene
2: khamama kensile
1: inkomu a wu navele ku rungula munhu ku ni lava va hi twaka hi nkama lowu
2: na rungula hinkwavo va uvhinti va radio Mosambiki ni rungula ni maxaka hinkwavo swa ku tama ni mi kondzela mu yingisela radio Mosambiki hikusa i radio leyi yi nga ni mahungu ya manene
1: iswa inkomu swinene.

Gizuga, John Ramos ka tlawalo splash lowu nga vi wumbiwa hi kunene hi majaha ya Cabo Verde vula Grosser for Jules Semedo nakona hi vulavula laha hi man'wani lava nga vi va wumba a ntlawa lowu vula Dina Medina kunene lava va nga vuvumisa ntlawa lowu wa splash vula a ntlawa lowu kutana disco leg dipilaku hi lembe ka 1998 kambe xinyan'waka tikweni ka Mozambique ku ni vachayi va kuvulaku ku ya ka ku vuvuma khwatsi lava hi vula Clay Dinaldo tlheleni ka Tamir Ximoyana Toto Gooch brazo vangisete u change ka maswola la rad Mozambique khomba ka wana u tikumiwa hi wurongo u ta lo dzela swinyingi leswi swi lungiselaka ka siku hi ku chiketisela ka siga nyamuntlha halakanya ku 2 hours swi ta veni bulga lisima ka siga nyamuntlha hi rad Mozambique xipandzidzonga cha tuga.

Tudo good, Kunene, lika meia-noite, ni uma hora, ni 12 minutos, kongoma 2 horas, katleti, etu ya ni bulu, mrazo mangiseti, na kulungisela, na kubihishuwa, lishwa kachi katleti, utavi na ulungisela, kredi, tukasi kubiunga luzi, kunyika gizga wena, uonela gawena, ka lezi zama kukubi hakuneni zi maheka akasiganya mutli kwa laka uhlengi ligawe chirami chita na chivuvuma hakuneni kata yaku kanguna mga vambiri ula sati ninuna chikatile cha chona cha kuholova chona cha kubi mbulisa na iza hava kasi kubi mchikela kubi mungu na mungu afilingila wakukumba na mhila kakumwe lezo shukumeka na subihili na kuna chikatile chicha kubi timalita kuna tikale chikona kubi luki hiko na mikumba imbiri kumeka ungu ya kavanana ungu ya ka ungu na vahombe mkota kubi mpangala tana tiba mtrazo mkisit lukuni tomlega kubi wini mpangala tila chelueni alakanya lisa kuba kuona vazilava kuitonchi tinkela vazikoti kutanuka vazikumi kubi vakuma mpangala tiloyi hikwala hulonzola upangalatiwa na kuna uhlayisa tinkela tinene mpangala tiloyi nga na yena kasiku wazikota kunyika udzunzu kavila vamlavaku na vangamkumi hitonchi tinkela na kuna chalisima na kuna kambi ku kati holova letu tivani leswa ku mutonzo mingiseti zvontli mahakula mutini kota raru ni mamani i gonzi ikari ka vanana lava hi nga na vula kusuhani hi tlhelo kin'wana hi nga vula swaku loko bululeko ki nga kumeki ki famba tindlela letinene kuni ku kanyuluka tshama na ni ku tshemba leswaku vanana lava u fuyakula mutini loko ta chikala chikati cha ku va mahaya ya vona mingango ku na ku phazama ku unyingi ka vona va ta ve va kupicha kutani ku va maha switsongwana swa leswi mi kumeka ku maha kota sati ni nuna lawa a wu kati ki nga ta buvha kutani jalego ki ta ve ki nga hi na sati siku kun'wana ni kun'wana hi ku tshama hi tihonya kutani nhwana loyi a ta ve a kontela lomu a ta ve a tshama kona kota vanuna hikwalaho ka ku a nga ta swi kota ku tiva leswaku nuna a fanele ku vekiwa laha ku fanelaku na yena kota sati a tiveka laha ku nga fanele yakwe hikwalaho alakanya ku na u nga sikanyuluka u bongela sati kutani u bongela nuna tiva leswaku u xigondzo xo karhi ka vontlhi lava va nga le ku hlengeleni ka vutomi ka wena xitirhi in'wana ni vontlhi lava va akekaka laha u kumekaku kona hikwalaho Mr. Zek Jaga le Jani kulumba a posta administrativa ya Kumbana, distrito ya Jangam, ali Lihalads, kolo vaka hina, swi ta kombisa vubihi ka vana.

Makakutshala kula Robert Xitsonzo ka xikatile xi nga le ka Maynard ni kutani uma hora ni 24 hi tsakile kota hwetiyiswa hikwalaho ni magezi matsikana matsutsuma hi le ka uma hora ni 25 minute kutswala loku kunene loku ku nga ku katange ku tshuka ku kumaha xikarati xa hombe ku yimba Tania Tania Vilakulu loyi nhwana wa le ka Vilakulu kunene kambe a tswaliwa ka muganga luya wa le ka Mururi kwalomu provhinsi ya Nyambane a n'wana wa mina.

0: vahisariwa swona kunene ku tihita mazwontle ka siku wona kun'wana wa kula tindlela letinene, kambe loko a kula a chikelaka ku ve a nga tivi mutswali, leswo swi kumeka na swibayisi kwalaho ale ndzi ku kombele tilo ni misava, kambe ndzi lava ku swi tiva ntsena leswaku hi mina ndzi mahelaku leswo ku sukela siku legiyaka ku sangula ni ku tiva ku mani u nga se swi tiva kambe ndzi hlayisile ku luza vurhongo, tendela mabadzi ya ku hambanahambana lawa ku tshikata swinyingi ni ku zitwa kwihi kwihi ku bayisaku kala ku nga swi tivanga, kambe u chikelelaka ku ve u kula se ya wa vumeli ku u tiva ku mamani yena a ku hlayisileko ku sukela seyo kala u chikela laha u nga kona. Hi le ka meno 1:31, le ka 1:31 hi rhamba inakulori Vittoria Stoica sa chikitisela longoloku wa chundla cha magala manene.
1: Mavela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Hoyo hoyo muyingiseto wa kuxandzeka. Nongoloko un'wana wa madela ni vutomi byinene wu ningena mpfhukeni kutani a ku va hi tlhazihisana hi ta ku yantswisa vutomi byebyi hi ku landza a madela manene. Victoria Sithole na Tomas Buruma va na wena kusukela kulonkama na va ku navelelela vuyingiseti byinene ka nongoloko ku wone namuntlha hi ta ka khanela hi letelanaka ni ku hlayisa swa masimu. Kutani hi ku tivisile leswaku nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi yini hi yelana ni vubindzuli bya swakudya ni swakuka loko ka nongoloko wu khalutiki hi tlhazihisanile hi ta maendlela ya tikanteru lani hi kumiki dyondzo ya ku lulamisa misava ta mabyalela ta macucela ni swin'wana a nkongometweni wa ku va hi kuma a mabindzu ya lisima ya ku va hi pfuneka nkama lowu mabindzu ma yaka madula a mabazara. Kutani hi ta tlhela hi zamba mamana Kristina a ku va ha kumeka kusuhi swinene na hine ku hi dyondzisa ta mahlayisela ya mabindzu lawa hi ma kumaka ka tikanteru tanihi dyondzo a nga hi siyela vhiki lebyi khalutiki. Mamana Kristina i nhlazi ya ta vudzimi leyi hi nikaka nkama a ku va hi kolaka leswi a swi tivaka mayelano ni xiyenge lexi hi kuma ku pfuneka evuton'wini byeswo. A ku hoyozela
1: Mamilosa, hi nga endlisa ku yini a ku va hi hlayisa producer la hina leli hi nga ta susa ka maorta xikazeyira xa ya hina kumbe emasin'wini ya hina swa ku fana njhe na mbi makhofu, masalada, matsavu ni swin'wanyana.

0: ximati ni swin'wana. A ma hlayisela ma hi manyingi ma hambanile. Hi nga hlayisa hi kola ka makonjeladori kumbe ka majilera lweyi a nga ni amaconditions ya ku va a ni ajilera o konjeladori leswaku a kota ku va a hlayisa a swilo swa ku fana ni ma-order ya hina kumbe leswi hi nga ta swi susa ka ma-order. Se a ma hlayisela hi one ya kona. Ni nga dara example hi masalada. Salada u nga li veka swoswi li nga hi xicaca xa xona ka jileyira leswaku li kota ku va li durara durante muito tempo. Talvez laya ka ku cela laya ka ku tsuvula salada invece ka ku va hi tsema timintsu letiyani hi nga tsemi timintsu kambe hi mantera ni timintsu leswiya swi endlela leswaku hambiloko kumbe hi nga handle hi li veka ka jileyira yo ta li veka handle li nga ganya ku va li durara ma 2-3 days kambe loko hi nga peti ka jileyira hi fanele ku va hi li veka na li ni timintsu ta tona ta lona li ni ni misavanyana yitsongo se loko hi li endlisa swoleswo li nga kota ku va li durara ma 2-3 days ate 4 days porque laha ni timintsu laha ni misavanyana kasi loko hi ni jilera hi nga ya li peta ka jilera. A swa makofu kumbe swa ku fana ni matsawu hi nga ma teka na wona hi ma peta ka jilera swoswi ma nga tshamisa xiswona kumbe xana hi ma hlantswela hikusa ma nga kupara xipasi xa xikulu endaura ma nga kupara xipasi xa xikulu podi hi ma hlantswela hi makamba hi kamba ni kamba leswaku hi nga perderi a ma-propriedades nutritivas lawa ma nga kona lahaya ka matsavu lawayana kumbe makofu lawaya se hi ma hlantswela loko se hi ma hlantswelile se hi ma tsemetela na ma hlantswiwile hi ma tsemetela van'wanyani va rhanga hi ku vilisa va gama va teka va ya peta ka jilera swigama swi nga tshamiseki kahle xivezi swi alterara sabori swi alterara ma-propriedades ya manyingi ma andzeni ka ku va hi vilisa hi gama hi famba hi ya peta ka jilera wa hi ya peta ka konjeladori kambe u nga ma hlantswela matsavu ya wena kumbe makofu ya wena u ma hlantswela u ma peta ka nkwama kumbe u ma chela ka basiya u ma teka swoswi u nga ma endlisa swona na u nga ma vilisanga u ma teka u ya ma veka ka jilera siku leri u nga ta lava ku sweka wo ma teka ntsena u ma chela ka panela a ku perdereki a ma-propriedades nutritivas. Hi ndlela ya ku va u nga na konjeladori kumbe u nga na jilera la ku va u konservara u nga hamba leswi va swi thyaka swa ku i mufusa a mufusa ni nga hlayela va lava va nga ka timbangu ta le handle lomu kalaka ku nga na magezi ku nga na makonjeladori va endlisa ku yini a mufusa a mufusa kambe swa fana ni xiplikasana lexi a ni nga dara hala xa jilera van'wanyani va endla leswaku va wu tsemelela kumbe makofu kumbe matsawu va ma tsemelela loko se va ma tsemelele va ma vilisa nyana se loko va ma vilisile va ma teka va ma yaneka ka mumu leswaku ma woma loko se ma womile u ma teka u ma veka ku ma nga heta hambi ma 2-3 meses ma nga zanga ma onhekile basta ma li ka ndhawu ya ku tshamiseka ya ku titimeta ku kalaka ku nga tsakami futhi hi nga ma boheleli ka nkwama leswaku ma nga kriyari a humidadi kumbe a ku tsakama hikusa ma nga gama se ma nun'wa se hi ma veka ka ndhawu ya siguru ka ndhawu ya fresco ka ndhawu ya ku kala yi nga na yi nga tsakami se hi van'wanyani a va vilisi kumbe mina a ni ta hlaya leswaku a swa ku yantswa i ku kala u nga vilisi hikusa lahaya ka ku vilisa lahaya ya hi vilisa hi gama se hi minya mati a nkama lowu hi vilisaka hi minya mati a ma-nutrient lawa ma nga na wona makofu lawaya kumbe matsawu lawaya ma perdereka kumbe ma luza se u nga ma tsemelela makofu ya wena u ma tsemelela loko u ma tsemelelile u rhanga hi ku ma hlantswela se loko u ma hlantswile u ma tsemelela loko se u ma tsemelelile u ma yaneka Não no sol escaldante, com bem camu wabuísa, cambo maianeca canzuti, uma angalaça, uma yaneca canzuti, le chefe permitirá le chaco a manutriente em qual, ma continuará na mali cona laia. Logo se ma omile, ma coma ele, do se lo omile, lá te comba, se ma omile, ma cofulawa com bimazaula. Se ma teca na onau, mfusa waina. E o chela com bica panela, com bica baquite, com bica wandau, ca recipiente qualquer lana, ingata famba ya ma conservar a cor. Aleixo é válido para massa, para matzavo, para macofo, para chimoyani, chimoyani chama camba, para matapa, nambi para tirraca, nambi para ancaca. Logo seco fica, seco la cuva e checa, e ué, e anusa, e ué, e fica e chivilisanhana, e chela timangata ina. Se continuar a ficar, se for que se achinhoana, leixe, engaxe, anexa, se chama. Alogo, ilava a conservara, a chimate, angava chimate, angava mimanga, kunimikama ya kuva, kunimimanga ya nyingi, kumbe kunishimate, xa xinyingi. Ilava a conservara, leixaku, sikulungwanyana, itatsamana ili na xona. Na xona, ingamba, mufusa, kunimufusa wa mimanga, kunimufusa wa xua chimate, kunimufusa wa mafruta. Yoshi tsemelela chimate xa hina, afino. Fecha e se deixa fino, então, logo se deixa fino, e se angalaça, com bandeja, com bicaça, com dao, e a cubas, com a mexemate, se semelha na chinão com suneira, né, gosto chante, se semelha e se angalaça, se logo se angalaça, se na chinão, e se aneca, logo e se anequile, dependendo da temperatura, e minha cama é o chica, xingar pela ngana, pode ser, tá 4 dias, na chaza, ma com o homem, cambe, minha cama é a malanga, a xingue esfuela, a xingue esfuela, xingue esfuela, mas 2 dias, pode xingue no máximo talvez 2 dias. E se angalaça, se xingue xioma. Logo se xiomile nacional, em axichela, com bica panela, com bica baquite, logo fica segura cuba estiriça, e oi anusa nhana, marodela mangari mangai, e mateca e macanza, se yamba a pó de tomate, lawa engata malili, engata liteca, e aí a checa ilona. Se ama conservarela, ya ma horta ya hina hi lawu a swa makofu hi nga endla loko hi nga na a majilera for example hi nga lavi ku hamba mufusa hi lava ku a ku hi ma mantera durante 2, 3 dias uma semana o segredo é não engatseme amaraízes, como é atimintso, e enche e butsuvula. Se logo enche e butsuvula, namani me savanhana, e maveca candau ia fresco, e não conseguira cuva e mantera durante muito tempo.
1: Mavonela ya lisima ya leswi hi fanekelaka ku va hi hlayisisa xiswone amabindzu hi makumaka ka tikantero teswo leswaku swi tama swi li kona minkama ya ku hlawa. Loko u landza maendlelo lawa muyingisetiwa ku xandzeka swakudya swaku swi ta va ni matshamela ya ku va ni switizo hinkwaswo leswi mizwiwaku vilelaka swone. A nga mavitamina ni swin'wana a ku va u titirhela ni ku hlayisa a vutomi minkama hinkwayo. A ku zandza kwezo hikuva hikolaka nongoloko lowu u kuma mavonela ya ku yantswisa a vutomi ndzeni ka xiyenge xa ta madela. Yamukela ku lelela ka Victoria Sithoi na Tomas Buruma va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintirho mi landzelaka.
2: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka Madela. Dana hi ndlela yinene ku

0: Asethu wathi mrazama kusethu tikoni ngamsambekile ka 2 hours.
1: Radio Msambika inyambana.
0: Gifamisa leswi sugumbiri ka hweti ya ju ya agosto lembe magidimambiri makumambiri tlhanu ni gimwe kutani ku dia 2 ka agosto 2026 lembe hi wule leswaku i zana tlhanu makumi ya masiku ni siku gimwe ba 151 makiyelaku ka siku ve lembe gimbela swivula ku a mazana mambiri i 11 se hi matirhisile hikwalaho hi fanele ku ve hi sima hi tihita kasi ha tatisa leswi ma nga makungu ya lembe leki hi nga ka gona hileswaku hang hi pimisita n'we cemu kambe hi fanele ku ve lawa hi ma tsandzekaku makungu hi ma luleka hi ma lunghiselisa kasi lembe kitaku ha swi kota ku ve hi ma tatisa inaka hlaya ya hina hi ta va le ku ve hi haxa i 86 93 86 399 itaphinda kasi ku nga sala wo sala 86 93 86 399. Ahlaku mhaka yana ya siga nyamuntlha leyi sangulela ku siga tolo inaka bya vumetwa ku ve vakunyado ku nga tinhombe ta cinuna kunene loko nhwana wo karhi a yile vukatini a gama a kumani xikarati kutani ku hama ha swo hava loko swi ma hekelele bya hava dadani loyi kutani nhwana loyi a khoma a basati wakwe inaka a va kunyado ku nga vamakabyi va nhwana loyi a biloweke vukatini bya koteka ku va hi vona va xuxaku timhaka ta mukon'wana kutani ta kunyado wabyi ke leyi yona nhlokomhaka ya siga hina ga nyamuntlha hi lava ku yi vala leswaku hi sengulele siga tolo a kona muyingiseri ta pfukeni halo hi vula na mani
2: Carlos Makwako
0: we kuma ku ye Carlos Makwako
2: ala Maputo Zimpeti
0: we ze nhlokomhaka hina yeto ya hina ku sukela tolo haswo
2: na tola ni twanga ni twa nyamuntlha
0: a wena laka wena ka nhlokomhaka leyi
2: ei swa koteka manya swi koteki porque loko ku ni leswi swiphazamisaka ka muchadi wo karhi va nga famba va ka tlhelela lowu wansati va nga famba va tlhelekalo va ka tlhelela lowu wanuna va lunghisa mhaka leyi va hlanganaka na yena
0: a swi fanele ku ve tsena ku va makabyi vanuna vanhwana loyi va xuxaku timhaka leti ta ku ve makabyi wabyi wa xisati a biwile
2: naswona hi swona swa koteka ku a va makwavu va lo wansati va nghena va vonisana na vona va vonisana ni mikazana yoleyo ku swini swi nga kona leswi va tlhanganaka na
0: swona kani leswi va fanele ku ve va mahi ku chusiwa hi dadani wa nhwana loyi kutani ku fanele ku ve ku hi vona va wumbanaku va xa mhaka leyi na a papayi wa nhwana loyi hambiloko a nga rhumangi
2: swi lavaku i ni muchadi wolowo i ni vona va kota ku famba ku